0: Masaya, masaya.
1: Oh, siyempre, ha. Lunching inmate. Ah, Sir Bong, anong oras na take off? Alas 8 na.
0: Dito na lang si Gop, anytime, any moment. Oh.
1: Ah, si Gop.
0: Dito na si Gop, nakita ko na. So, most probably, minuto na lang yan, minuto.
1: Sige, sige. Sir Bong, thank you.
0: Sige, bale, pa, magpo-form lang kami.
1: Sige, sige. Si Bong Rabago. Assistant Provincial Gilward din natin.
0: Hindi
1: na si Gop?
0: Ito na si Gop. Tumating na, no? Harapan mismo nito na...
1: Poporma na, poporma, poporma.
0: Poporma na to. Katropon Louis. Sige. Anytime, sabi nga, magsisimula na itong pagpusat
1: ng
0: parada na ito.
1: Ali, inaabangan ko dyan yung mga dancing mayor eh. Mga mayor, sasayaw eh, sasayaw eh.
0: Oo, oo. Titignan, mamaya titignan ko nga si Mayor pwede eh. Ewan ko lang kung makakain
1: na ito. Si Mayor pwede. Sasayaw yan, kasama niya si Eda Garap. Si Chip, Bantay Dagat. Oo. Ito na.
0: Hindi pa kami sino nagpapakita. Sobrang dami ng tao, katropong Louis.
1: Oo nga, oo nga.
0: Ikal, abin nyo, punong-puno na. Pakita nitong Roas Street, pababa.
1: Grabe to, ha. Grabe to. Matindi tong parada na ito. Grabe to, congratulations talaga. Oh, pero anyway, sige. Ah, Ali, yung ah, ano, yung...
0: Si,
1: ha?
0: Si, katropang Gerald. Mali-mali. Mali-mali sa ating mga kalad. Si Gopo, sa mensahe ko.
1: Si, ano, si...
2: This morning to parade with us. It's such an amazing moment. First time na nag-unify yung city and provincial government together to enjoy this Maragatan season. And I hope everyone has a wonderful time this next few weeks. And I wish everyone a happy Maragatan event. Please come to all our concerts. City Sports Complex, ngayong gabi. I text bomb na po. Sa 14th Street Road. 15th by day South Border. At iba pa, na malala lahat ng schedule. Pero check out talaga sa Maragatan page, Maragatan sa Palawan, on Facebook.com. Thank you po.
1: Okay. Thank you. Go.
0: Si Go. Oo, oh, isahin na. Handa na, naka... Ano
1: na ito? Ito yung mga councilor para nandiyan, no?
0: Out na ito.
1: Mga councilor, sabi ni Go, first time ito, first time na city at provincial government nagsabay. Nandyan lahat. Aba, okay, ha?
0: Nandito lang. Si Congressman Sigasin nandito rin. Congressman Acosta nandito na rin.
1: Sige.
0: Katropan Uwe. Wala nga namang, ano ito, full force na.
1: Star-studded pala yan. Ayan, oh. Mga konsyal, nandyan lahat, oh.
0: Arangkada na.
1: Ha?
0: Arangkada na.
1: Sino yung nasa unahan, Ali? Sino yung nasa unahan? Provincial government. City government.
0: City government. Yung mga city councilor natin dito sa sudad kasama ni Gob, kasama ng mga board member, katropang Louie na mabanti na. Katropang Louie.
1: Na, mandar na. Alas 8 na eh. Sakto. James, standby ka dyan, James, sa Mendoza Park. Okay. So,
0: tantay muna kami ni Katropang Kito sa kanto nito na Rojas sa Rizal, Katropang.
1: Hindi, yung live, pag yung bibitawan yung live. Oo, tingnan natin.
0: Katropang Kito, siguro, pa-forward ko na. Manager Lumino.
1: Okay, sige. Si Mike siguro, tawagan natin si Mike o si Gerald. Para doon sa... Thank you, Ali. Tawagan natin si Gerald o si Mike. Ito na, umaandar na ho. Umaandar. Alam mo, makina. Tumakbo na. O, tumakbo, umandar. O, nagsimula na. Nag-umpisa na. Kapag lalakad yung atin hong natuwa ako doon sa sinabi ni Governor, ha? First time na nangyari, nung una nangyari siguro, ito na ulit nangyari nung panahon ni Governor Amy, city official at provincial government official sama-sama dito sa Maragatan. Parid na ito. Ito na, umaandar na. Yung kaninang nakita natin, noon na makikita nyo dyan, yung mga nag-aabang sa kalsada, yung float ng El Nido. Float ng El Nido. Huwag lang natin bibitawan yung video, ha? Diretso. Sino yan? Gerald! Agawad!
3: Yes, manager. Good morning.
1: Oh, yan. Oh, na-interview mo si Gob. Ano sabi?
3: Ito nga eh, nakapagpintuhan kami at inaanyayahan niya yung ating mga kababayan na makikita dito sa saksihan itong parada na nag-umpisa na kaluwi. Ito na mga ilang mga isang minuto pala siguro yan. At start na. At ngayon, kasama natin sila. Katabi ko lang sila kaluwi bago nasa ano na kami.
1: Ang sabi ni Gob kanina.
3: Sa labi niya sa corner na si Gold member mamintay ko. Siyempre, tinatanong ko yung isang doon.
1: Yeah, yama mo na yung mga official natin dyan. Importante yung mga plot. Mga plot.
3: Ah, yung mga plot.
1: Mga plot. Yung mga official, okay lang yan dyan. Araw-araw naman natin nakakausap yan. Yung mga plot. Kasi yung mga plot, yun ang nagrepresenta sa bawat munisipyo. At ang isang inaabangan, Je, yung sayaw ng mga mayor. Yung sayaw.
3: Sayaw ng mga mayor.
1: Oh, yung sasayaw yan. Dancing mayor nga eh.
3: Yun, sumamaya kaluwi dito yun. Mga ilang metro na lang yung layo namin sa Mendoza Park.
1: Okay.
3: Ito yung pinaka, ano kasi, pinaka-umpisa. Dito ako nang kasama. Yung float parade nasa likuran. Kaya habang ito kaluwi. So, bitin lang ka tayo ng mga ilang minuto bago makarating.
1: Ang haba nito. Ang haba nito. Inuuna mo na yung mga opisyal. Yung float nasa likod eh.
3: Yan.
1: Yan. Tapos
3: yung... Inuuna mo na yung mga opisyal.
1: Mga opisyal.
3: Ang pandol na yung kasama ko. Patikit ko dito eh.
1: City at saka provincial... Provincial government official. Sino katabi mo?
3: Si Sir Bandol. Si...
1: Aw. Si Congressman Bandol.
3: Tama, Sir Alan. So, yan. Yung mga official ng provincial government sa pangunan ni Governor Amy Alvarez, sila yung nasa una.
1: Ayan, no?
3: Tapos wow. Yun, yung mga
1: to,
3: official
1: gamit.
3: Naman ng city government.
1: Mayroong contact yung, ba kito to?
3: Magkasunod lang eh.
1: Oo. Lagyan natin ng tripod lang. Ito. Ang saya nito, parang mas maganda doon sa ano. Ito, may mga ano na, mga bando. Galing, oh.
3: Mga kaibig. Yung pinakatrata, kaluhin, maingi na kagad eh. Kumunang bungat pa lang.
1: Oo nga, ito.
3: May malaking trompa ba tawag dito? Yung turutot na malaki?
1: Turutot na malaki. Hindi, yun yun. Baho yung baho. Yung muu. Ganun yung tunog nyo. Diba?
3: Yan. Oh. Dalawa, lakas eh. Pag bumuga...
1: Parang mas masaya doon...
3: Maingay.
1: Parang mas masaya doon banda kay Toto. Nandun yung ato. Nakikita ko eh. Sige, sana kayo? Yung ano mo?
3: Kami kaluwi, nandito na sa Greens kami. Nandito na kami sa
1: Mayero. Kunan mo na lang namin sa mo na si... Ano, sino ba yun niya? Congressman o sino mga katabi mo dyan? Aba, pinapanood namin to sa video. Yung...
3: gusto mo... bibigay sana kita kay Gob. Kaya lang, kumakaway si Gob eh.
1: Hindi, ayam na si Gob muna. Busy yan. Yung iba naman ah.
3: Teka. Na yung mikropono palo eh. Papasok na yung malakas na mikropono.
1: Saan? Doon ba sa ano?
3: Hihinto muna yan dito.
1: Doon ba sa Mendoza Park? Hihinto sila?
3: Oo, hihinto. Kasi dito may setup dito.
1: Alam, diyan sasayaw siguro yung mga dancing mayor. Di.
3: Yan, kasi merong main stage dito.
1: Ayun.
3: Dito, ay set up. Ayun ako, kita ko. Yan na. Welcome na.
1: Yan. Jay, babalik ka.
3: Yung mga official ng ano, na provincial government, tuloy-tuloy, lumakbo sila.
1: Dire-direcho.
3: Tuloy-tuloy rin yung ano, official na city government.
1: Teka mo na, babalikan kita, si Mike mo na. Diyan ka lang ha, babalikan kita, sandali lang.
3: Okay, sige.
1: Sige, sandali lang ha, Kagawad Gerald. Kagawad Mike! Kagawad Mike, sa location mo. Kagawad Mike, location mo, Mike.
3: Kaluwi, maganda umaga, Kaluwi.
1: Yun, ganda-ganda audio nito. Ayun. Go ahead. Okay. Location so, mo.
3: Nandito tayo ngayon sa Rizal Avenue, sa may kanto ng Ruan

0: ang mga mula dito sa Puerto Princesa, ito yung mga galing doon sa Rizal Park na nag-attend ng gawain ng ceremony dito sa Independence Day. Dumiretso na sila dito kasama na itong mga kawani ng city government. Oh. At dito sa ngayon, ito muna, no? Yung mga taga city government, mga pita, kapag city government, yung nandito sa ating harapan. Sa, ang ito ay nagkagaling dito sa may Rojas Street, no? Dito sa may Pilots Elementary School, magagaling dito sila. Kasi yung mga float, Kaluwi, yung mga float, pakita mo lang yung mga float ka...
1: Float. O, yun inaabangan, yung mga float eh.
0: O, dito, lapitan natin yung mga float, Kaluwi.
1: Sige, Mike, sige, para ma-explain natin maigi, inaabangan nila yung mga float natin.
0: So, nandito yung nauna dito, yung El Nido.
1: El Nido, o, yan, no? Yung
0: El Nido, yung may mga ibon-ibon, ito, kasi yung Kaluwi.
1: No.
0: So, ito ha, paano lang natin dito.
1: Pakiino, bon. Paki-pinpost mga tong coverage. Pinpost nyo muna. Oh, sige. El Nido, Mike. Pinagsama-sama, pinagsama-sama na lahat dyan eh.
0: Yung... ito yung El Nido. May kita natin sa Louis. Taraw naman yan.
1: Taraw?
0: May balisasayaw. Ha? May tulad ng balisasayaw. At may mga ibon. Yung ibon talaga ano. Yung mga bata. Ito naman yung magandang ibon dito sa Louis. Yung balisasayaw. Yan.
1: Sige. Yan yung Mike, tama yan. Tama, isa-isain natin habang hindi pa umaanda. Yung konsepto ng per float. Yung konsepto per float.
0: Yung ano dito, ito yung El Nido.
1: El Nido.
0: Ano din nato, ito yung ano, yung makikita mo ito, mga taraw. Tapos may ibon, balisasayaw. Yan, oh. Yan. Ito, El Nido. Siya ang mauna, itong float nito. Umauna ito yung sa taas niya kaluwi. Tapos sa ilalim ng float na ito, yung ano, mga mayamang karagatan ng El Nido, may pawikan dito, may mga kuralis, ay mga lobster. Marami, maganda, no? Yung konsepto niya sa taas, taraw, balisasayaw, pugad ng balisasayaw, sa ilalim, yung mayamang karagatan ng El Nido.
1: Yun! Oo. Kasi yan yung talagang hina-highlights ngayon eh. Bukod sa dancing mayor, mga dancing mayor per municipality, yung mga float?
0: Yun, ito mga float. Hindi pa ito umalis. Nandito pa ito sa kanto ng Rojas Street, Kaluwi. Dito sa may papunta ng Piltel.
1: Pasawa. Mike, pasawa. Pasawaan na natin yung mga viewer natin sa float. Sige, abante ka doon sa susunod.
0: Sige, abante tayo.
1: Mamaya, hindi na natin makita yung masyado.
0: Oo, mabilis na kasi ito mamaya pag nagparata na.
1: Sige, El Nido, tapos anong kasunod?
0: El Nido. Ang kasunod nito, yung Kulyon.
1: Kulyon,
0: ito yung umakita mo, may simbahan doon sa Kulyon. Direktor yung sura na float nila.
1: Mm-hmm.
0: No? Yung napakagandang simbahan ng Kulyon. Ito sa Kulyon.
1: Mike, Mike, tingnan mo yung Kulyon dyan. Doon sa likod, may nakalagay. Preserve pa nila yung kanyon. 1740 pa. Tingnan mo.
0: Ito yung kanyon. Nandito nga.
1: Basahin mo. Andyan. Kalagay.
0: Ito. Hawakan ko ha. Ito. Katulad ka ito.
1: 1740. Oo. Na-preserve pa ng Kulyon.
0: Ito. Yung Sarah Thailand na makikita ko.
1: Kakato. White kakato. Nasa Rasa Island yung Nara.
0: Yung first sanctuary sa Nara. Ayan, yung makikita mo ito, malaking kakato. Yung tapos, meron ding meron din sila ito yung mga yamang dagat nila na dito rin sa Luis.
1: Yun!
0: Oh, yeah. Tapos yung palay, no? Yung palay, makikita mo dito, nakaano yung palay nila.
1: Oh, yeah.
0: Yan,
1: naka-highlight siya, no? Ibig sabihin sa Nara, nandun yung kanilang palayan.
0: Oh. At saka yung Estrella Falls.
1: Estrella, nandyan? Oh, Estrella Falls?
0: Dito.
1: Nandyan ba? Ba, di ko nakita yun, ah.
0: Ito, may bundok ako sa likod dyan.
1: Estrella Falls pala yan?
0: Yeah, Estrella Falls yan.

0: mga ano dyan? Chinese fishing vessel? Malay ha?
1: Walang Chinese fishing
0: vessel.
1: Ito yung mga...
0: Wala?
1: Ito, malaking, wala, wala eh, wala.
0: Wow.
1: Pawigan, napakalaking pawigan sa ibabaw dyan. Tapos may manta ray. Tapos may, ano, may taklobong malaki.
0: Taklobo?
1: Taklobong malaki ito dito. Tapos may suno. Yung mga, ano?
0: Suno?
1: Oo. Oh. Suno, ito, lapula-pula. Oh, tapos ito may mga isda. Ito yung mga yamang dagat na kalayaan.
0: Mm-hmm.
1: Halloween. Yan, oh. Ito talaga yung pawigan ang pinakamalaki dito. Pinaka-highlight sila. Oh, yan.
0: Pawikan. Pawikan. Na, oh. Nandyan sa ano yan, ha? Kalayaan.
1: Kalayaan.
0: Walang Chinese militia. Wala.
1: Walang Chinese militia.
0: Sige. Ano kasunod niya, Kalayaan?
1: Buswanga.
0: Abi, tingnan natin, oh.
1: Ito yung Buswanga. Yung pinaka, ano niya, yung talawit.
0: Kalawit, nandiyan sa Buswanga.
1: Kalawit Park, no?
0: Oo.
1: Ito yung makikita mo rin yung pinaka, yung puno ng giraffe.
0: Yan. Mm.
1: Ito yung...
0: Mike, nasa Kalawit, Mike. Alam mo kung bakit itim yan? Bakit itim? Black Island. Black Island na may white sand. Pinagsama-sama na rin yan.
1: Oh, nakapunta na rin ako ng Kalawit sa Lumi. Makikita mo talaga ito.
0: Buswanga. Galing yan. Black. Gusto ko puntahan yan. Yung Black Island na may white sand.
1: Ito yung
0: galing,
1: Island na yung para pabundok niya. Tapos yung white sand niya sa baba.
0: Sa baba, Tapos sinama na nila yung Kalawit. Kaya may giraffe.
1: Yung mayamang karagatan din nila. Ayan, yun yung mapigso. Saka may
0: ano yun? Nag-report ko. Pasyalan natin yan, Mike. Pasyalan natin yung Black Island. Black Island na may white sand. Galing, ha?
1: Meron din siya ng si Banang, oh. Maganda kung magabanang. Siya yung reyna ng ano, ilang...
0: Black Island?
1: Buswanga.
0: How?
1: Ng Black Island. May mga dala dyan... Basit-basit.
0: Hello. Galing, oh.
1: Si Ma'am.
0: Buswanga. Ganda ng plot ng Buswanga. Black Island na mayroong white sand.
1: Sige.
0: Bantay, anong kasunod, Mike?
1: Rojas na ito.
0: Ay, Rojas.
1: Rojas.
0: Abi, tiyan si Mayor dyan?
1: Si Mayor kami, nakausap natin. Nandun sa kasama si Congressman Coco Legazpi.
0: Nandun sa unahan. Si Pinoy Workers. Pinoy Workers.
1: Ito yung, yung pangulin. Tanoy.
0: Pangulin.
1: Malaking pangulin. Tapos mayroong kasoy.
0: Kasoy? Saan yan? Anong munisipyo yan?
1: Good morning. Ito, Rojas.
0: Rojas, pangulin.
1: Rojas. Oh. Ito yung malaking pangulin.
0: Hmm.
1: Talagang malaki ito. Yung pinakahinag. Pati yung kasoy, nakulay pula. Nakulay dilaw. Yan, kasoy yung ano nila.
0: Oh.
1: Alam mo naman, sa Rojas, maraming kasoy. Tsaka maraming pangulin.
0: No, talaga, kasoy. Kasoy, ano yan eh?
1: Kasoy
0: capital yan eh.
1: Ito, kasoy capital.
0: Kasoy.
1: Kasoy capital ng ano ito.
0: Mm.
1: Plus, meron pa, may mayamang karagatan din na... ang Rojas na kano rin dito.
0: Yeah.
1: Pero ang highlight dito ay pangulin at yung kasoy.
0: Kasoy at pangulin. Labas si Eda Garap dyan? Wala dyan?
1: Ay, si Ma'am pala ito. Ay, Ma'am, good morning, Ma'am. Si Ma'am, first lady natin, si Queen. Wala si Eda Garap eh. Si first lady lang.
0: Oh, sige. Anong kasunod, Mike? Abang di pa umaandar yan. Ang lakas ng sounds, oh. Ano yung kasunod niyan? Linapakan. Abi, tingnan natin linapakan. Bira. Ang ganda ng mga floats, oh.
1: Ang ganda ng linapakan dito.
0: Saan?
1: Diving ang pinapahighlight sila kalong dito. Diving spot. Oh, yung malawak, magandang ano nila, mga coral reefs nila.
0: Coral reefs, oh. Linapakan.
1: Coral reefs din, diba? Yan, may mga dolphin.
0: Mm.
1: Yan, linapakan. Maganda yung mag-dive dito, mag-dive.
0: Diving.
1: May pang si Sir, tsaka si Ma'am.
0: Ha?
1: Stokling.
0: Saan?
1: May pang stokling si Ma'am, tsaka si Sir.
0: Meron?
1: Oh. Ah,
0: yun pala.
1: Magdatay mo.
0: Pambira. Yan.
1: Ito,
0: nalalaman natin kung anong meron sa mga munisipyo. Di ba?
1: Pumunta ka na, ng Linapakan, ito, pumunta ka, dapat magdatay ka doon.
0: Ayun!

0: yun, kaya kita ko na. Mag-i-snorkel ka, oh. Hinapakan.
1: Ito, laki na ang
0: kukit ka. Mike, nakita ko yung ano, nakita ko yung logo, nandun yung malampaya. Tama, ano ba yun, malampaya ba yun? Ano yun?
1: Balikan natin, balikan natin.
0: Sa una.
1: Saunahan.
0: Ayun, oh.
1: Ano ba itong logo nyo?
0: Malampaya.
1: Parang ano ba, parang may platform ba.
0: May platform, oh. May platform, oh.
1: May platform, eh.
0: Oo. Langis. Pag sinabi langis, mo li- pag sinabi linapakan, may langis.
1: May langis.
0: May langis. Ayan, may platform. Ayan. Ayan.
1: Ito, may ano sila, may oxygen tank sila. Pag dahil
0: sa Luis. Ba, saan? Ayan. So, pag pupunta ka ng linapakan, kailangan mo talaga mag, ano, Mike, mag, diving.
1: Diving, snorkeling.
0: May taklobo, may perlas, oh. Taklobo ba yun?
1: Laki
0: ng perlas, eh, oh. Totoo ba yan? Mike.
1: Ayun na yung maganda ka na first. Yun, sa linapakan pala.
0: Ano yan? Linapakan?
1: Sabi ni sir, yung kasama natin dito, yung malalaking maganda ng perl, doon sa linapakan.
0: Ayun. Ah, ganun? Oh.
1: Ayun.
0: Kaya pala may ano, kaya pala may malaking perlas doon.
1: Oo.
0: Teka mo na, mag-snorkel si isa. Ah, sasakay siya dyan. Sasakay.
1: Oo, yeah, sasakay siya. Sasakay.
0: Tanungin mo nga, Mike. Ito tayo. Sandali, yung perlas, yung malaki, anong makikita sa linapakan, bidaw? Yung si sir, yung naka-ano? Naka-scuba gear?
1: Oo. Tatanungin natin kaluya, bibigyan ko natin. Sir, yung anong makikita ng perlas doon sa linapakan?
0: Linapakan? Oo.
1: Yung perlas ba? Maraming perlas sa linapakan?
0: Oo. Naka-scuba gear.
1: Pearl Farm.
0: Ah, Pearl Farm pala. Oh. Sige, bante. Ano yun? Ayan, oh. Ano yan, Mike? Okay. Parang ano yan, ah.
1: Salamat, sir.
0: Kaninong float? Kaninong float yan? Parang, ano, ibon na malaki? Ayan.
1: Ito, Quezon na, Quezon.
0: Ha? Quezon? Be, tingnan natin Quezon. Yung float ng Quezon. Isa-isay natin mga kaibigan. Ito yung highlights dito sa parada dito.
2: May matatanak.
1: May nagmano pa.
0: Ha? May nagmano. Nangingi. Nagasiksikan yan. Nagasiksikan pag nagmano sa'yo.
1: Papistor daw sa akin.
0: Aw.
1: Sige.
0: Kasi pag nagmano sa'yo, tagasiksikan, alam ko eh.
1: Tagasiksikan ito eh. Yung picture eh. Thank you. Itong concepto na to ay... maibon na ito kalong eh.
0: Ibon?
1: Ibon.
0: Anong ibon yan, Mike? Ito, anong ibon yan? Anong ibon yan? Yung malaki na yan. Quezon? Tanungin mo nga. Naiintriga ako sa ibon eh. Anong ibon yan?
1: Hindi ko may surahan eh.
0: Ang laki oh.
1: Anong ibon po yan? Anong ibon yan siya?
0: Quezon, nire-representa.
1: Anong ibon yung malaking tuka?
0: Anong ibon yung malaking tuka? Oh. Ano daw?
1: Tabon bird.
0: Ah, yun! Tabon Bambira! Tabon bird pala!
1: Tabon bird pala ito!
0: No! Saan makikita yan? Siyempre sa Tabon Cave. Oh, tama ba?
1: Pero natin ito rin yung Tabon Cave.
0: Tabon bird. Mike, ano ito?
1: Yung mga unang tao, kanuwi.
0: Ha?
1: Yung mga unang tao, tatlo sila.
0: Saan? Sa Tabon Cave?
1: Sa Tabon Cave.
0: Oh! Mike, tingnan mo nga yung... Mike, tingnan mo yung ano. Yari sa ano yan? Tingnan mo yung mga ano nila. Yung disenyo, yari sa ano yan?
1: Yung kanila, ano, yung ano, galing sa, ayun,
0: ayan, oh.
1: Yung shells.
0: Shells, ano? Oh, yan, shells, ano yan?
1: Yung mamahaling shells.
0: Mamahaling shells?
1: Kalimutan ko tawag nito eh.
0: Mahal ito? Mahal itong sa case.
1: Anong tawag dito? Abalon, yun, abalon.
0: Ano?
1: Abalon shells.
0: Abalon shells?
1: Oo, mahal yan.
0: Ba, mahal yan. Mahal yan. Grabe itong disenyo ng ano na to, oh. Quezon. Malaking ginastos nila rito. Mga shells, oh.
1: Abalon shells. Tsaka yung ano ng nyog.
0: Ano ng nyog?
1: Umiikot sila yung banga. Ano yung makikita mo yung...
0: Banga?
1: Sa history kasi, yung sa Tabon Cave, doon nakita yung mga unang tao.
0: Oo, nga, no?
1: Ito yung unang tao, kanuwi.
0: Saan?
1: Yung babae sa bumubo ito, si Mom.
0: Unang tao?
1: Yung unang civilization.
0: Di ba yung unang tao si Adan tsaka si Eva? Iniiba rin yun, di ba? Hindi ito. Oo nga. Mike, ano yung umiikot-ikot na yun? Ano yung umiikot?
1: Yung manunggol jar.
0: Ayan! Manunggol jar! Yung manunggol jar, nakita doon sa Tabon Cave.
1: Sa Tabon Cave.
0: Yun. At saka yung mga unang tao.
1: saka yung unang mga labi ng mga unang tao.
0: Ayun, labi ng mga unang tao.
1: Mga homo sapiens sapiens.
0: Oo. Ba't may usok dun sa likod sa kabila? Ano yun? May nasusuno? Ano yun?
1: Batambotso lang siguro yung kanilin.
0: Oh. Sige. Ang ganda na itong case yun. Mahal ang ginastos nila dito, Mike. Mahal.
1: Abalon na, no? Ang daming na balon.
0: Abalon shell.
1: Abalon shell. Masarap yung sa Japan. Mahal yun.
0: Yung alin?
1: Inoculture sa Japan yan, yung abalon.
0: Kinakain ba yung shell? Matigas yun, ah.
1: Yung laman.
0: Oo, yung laman pala. Kasi kung kakainin mo yung shell, parang matigas.
1: Ay, matigas talaga yung kaluluwa.
0: Yung laman ng shell.
1: Yung laman
0: ng Shell. Oh, sige. Ano yung asan yan? Ang ganda Araceli, naman ito. Araceli. Ayan. Roy. Araceli, Roy. Oh. Araceli.
1: Ito yung Lion Peace. Kaluri, Lion Peace.
0: Lion Peace.
1: Alam mo yung sa amin sa Mayingisda, manampurok yung tawag sa amin. Manampurok.
0: Ano?
1: Yung isdang manampurok kung tawag sa amin. Lion Peace.
0: Manampurok?
1: Lion Peace. O, yung matinik.
0: Kuratsa. Kuratsa yata yan eh.
1: Ay, ito nasa gilid, kuratsa.
0: Oh.
1: Nasa gilid, kuratsa.
0: Ano yung pinakamalaki? Oh. Yung nasa itaas, yung malaki?
1: Yung Lion Peace. Lion Peace.
0: Ah, Lion Peace.
1: Lion Peace, diba? Lion Peace. Lion Peace.
0: Alako, kuratsa eh.
1: Manampurok na, Lion Peace. Manampurok. Oh. Manampurok.
0: Halo-halo.
1: Manampurok ito. Yung pinakamalaki niya, manampurok.
0: Hmm.
1: O, pang aquarium. Tapos ito, may kuratsa. O, tapos mayroon pa. Yung ang tinipicture dito, Kaluwi, yung magandang mga yamang dagat na Araceli.
0: Oo nga, Araceli.
1: Yan. Dati, binabili ako ng japit na ano, yung japit na kuratsa. Oo. Dati, naipanting rin mo pag umuwi na suksikan, yung dalang kuratsa.
0: Ang huling kain ko niyan, 10 years ago, hindi ko na inulitan. Namuti yung mata ko eh. Ang taas ng BP ko. Kuratsa, ang tindi pala niyan. Oh, ganda oh.
1: Ito may, ang ganda ng kuratsa dito sa harap.
0: Saan?
1: Ay, sana naputol yung Bira. Live.
0: Ha?
1: Nalubat ba, nalubat?
0: Nako, patay tayo, patay tayo. Nalubat. Nalubat yung video. Ayun na.
1: Dito na sa cellphone ko isa.
0: Sige, naka-live pa na. Naka-live pa naman eh. Naputol ba? Kakat natin yung video, Bon. Sige, tuloy mo lang, Mike, yung audio. Oo, ano yun?
1: Kasunod nga dito sa ano, dito na tayo sa bayan ng Aburlan. Aburlan, oh.
0: Aburlan, yeah. Eh? Ano daw yan? Nagyan mo lang mga picture mo na, one picture. Yeah, Aburlan.
1: Babuyda mo ito, Kaloy, babuyda mo.
0: Ha?
1: May babuyda mo.
0: Babuyda mo.
1: Saka yung
0: ulo
1: ng baboy
0: damo. Dali. Pakiano mo muna yung live mo para makita natin yung baboy damo. Parang yan din yung nakaraan nila eh. Yung plot nila yung nakaraan. I-slide mo lang. Sige. Pakiano mo yung live mic ha para makita natin. Paano mo kayo toto? Inuuna lang namin to mga kaibigan. Inuuna lang namin yung ano ha, yung mga plot. Dahil ito yung hina-highlights ngayon, mga float. Yung float kasi importante yan. Yung float, yan yung ginawa nilang float, mga floats, nire-representa niyan kung anong meron sa per munisipyo. Ayun. Kita niyo yung Busuanga, di ba? The Black Island, nasa Busuanga yon. Black Island with white sand. Pupuntahan ko yan pagka nakaipon ako. Yung alkansya ko, 20-20 hulog ko. Marami-rami na yun. Makakapunta na ng Busuanga, Black Island yun. Mike, ano? Naka-live na tayo?
1: Mahina yung signal nito, Kalo, eh. Sabi kasi na tayo banda. Yung dito sa Aburla, yung sinunod sa Aburla, yung atop.
0: Mike, natapos ba natin yung mga... Ilan yung mga plots? 21?
1: Wow.
0: Natapos natin hanggang dulo?
1: Hindi pa kami, marami pa.
0: Marami pa, oo. Oh.
1: Marami pa.
0: Sige, ano yung Aburlan, yan din yata yung mga wild pig, yung mga baboy damo nakaraan.
1: Ito yung false sila ngayon. Ito yung false, no false. Ato false. Yung sinisya nila ngayon kanilin.
0: Mm-hmm.
1: Yung papagalahan na lang kita na ano. Yung mahina yung ano. Yung live natin eh. Ayun na yung signal dito banda sa may ano eh. Sa may...
0: Katedral.
1: Sa may nakapuntunan dito. Pero itong pinaka-feature nila ngayon, dati kasi ang feature talaga nila yung baboy rapo. Pero ngayon, ang pinaka-highlight nila yung atop-atop poles.
0: Ano? Atop-atop poles?
1: Oo, atop-atop.
0: Okay. Sige. Anong kasunod ng Aburlan?
1: Ang kasunod ng Aburlan, ito namang Bupe Rizal, itong bayan ng Rizal. Ito may, ang feature naman nila dito, yung isang magsasaka.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinakamalaki yung ulo ng magsasaka, yung katawan ng half body ng isang kanatibong magsasaka, may biscuit na basket, magay na mga saging.
0: Saging?
1: May mga saging.
0: Okay.
1: Tapos, ito rin, yung kanilang mayamang kabibutan, no? Kanilang, kung bumaan doon na dahan dito, yung kamay ng tao, gumagalaw.
0: Yung alin gumagalaw?
1: Yung extraction. Yung kamay niya, ay gumagalaw.
0: Gumagalaw, oo.
1: Oh. Yun yung pinaka-highlight siya, yung gumagalaw.
0: Sige.
1: Ang sunod na Rizal, Brooks Point.
0: Brooks Point? Ano yan, Mike? Nickel ba yan? Aw, ano yung float nila?
1: Yung... Hindi ito nickel ka lang eh.
0: Ha?
1: Hindi ito nickel. Ano ito? Mais?
0: Mais? Mais? Hindi yan mais. Nyug yan, nyug. Nyug.
1: Yung
0: Nyug, okay.
1: Hindi,
0: sa Brooks Point. Sa Brooks, meron silang ano dyan eh. Sa Brooks kasi meron dyang ano, nagpo-process nung yung nyug mismo, yung lama, at saka yung balat. Yung balat. Ini-export yan, ini-export. Sino yung kasunod niyo, Mike?
1: Hindi ba kayo sa kabilang sa yung
0: sige, tapusin lang natin yung mga ano para mga plots kasi inaabangan eh. Wala ka pang live, no? May na signal, no? Okay.
1: Ito yung San Vicente Caloy, nandito. Sa
0: San Vicente? Okay. Sige. Lipat naman tayo doon sa ano. Paki-ano nga tayo, Bon, ng video doon sa unahan ng ano. Nang parade. Meron na tayo. Sige, Mike. Ano na yung nakikita mo dyan? Last na ba yan?
1: Hindi pa. Ano pa? Meron pang bayano pa. Apat pa. Ito, San Vicente. Yung kanilang feature dito. Yung mga yamang dagat din, no? Yung pawikan ang pinaka-highlight nila. Yari naman
0: okay,
1: ito sa ano? Sa mga... sa troto. Sa mga kahoy, no? Malilit na kahoy.
0: Malilit na kahoy.
1: Tapos yung kahoy yung ginawa nilang panggawang pakinga. Tapos yung ano lang nyong.
0: Ano lang nyong?
1: Balat na katawan ng nyong.
0: Ah, okay. Sige.
1: So, ito.
0: Okay, so...
1: Saka yung ano, yung bato ni, ano, bato ni Ningning, yan dito.
0: Bato?
1: Bato ni Ningning.
0: Bato
1: ni Ningning ko, ha?
0: Mm.
1: Bato ni Ningning. Ayan, yung bato yung sikat na sikat kaluhin na bato ni Ningning. Ay, nandito. Yan.
0: Oh, okay.
1: Nakikipisod yan.
0: Sige.
1: Ito naman yung koron. Kasunod koron.
0: Koron, oo. Oh. Sige. Pakitawagan mo si, ano, si Gerald, yung dulo. Yung ulo pala ng parade kung nasa. Okay. So, Mike. Saan ka na, Mike? Sige si Mike, tinitingnan yung itong video natin nga pala, Baragatan Live. Okay. Sige, Mike, yung ulo ng parade pala ay nando na sa ano? Nando na sa convention center. Sige, Mike. Thank you, Mike. Tawagan mo na si Gerald kung nasa na. Bitawan na natin si Mike. Thank you, Mike. Yung ulo ng parade, mga kaibigan, ay nando na sa convention center ng Kapitolyo. Yung ulo nando na, ha? Pero yung mga float, hindi pa umaabante. Nandun pa sila sa may Cathedral, Immaculate Conception Cathedral. Okay? So itong papanood ninyo mga video. Si Gerald, tawagan natin kung nasa na yung pinakaulo natin. Pinakaulo ng parade. Okay? Inaabangan talaga yung ano, yung sayo ng mga ano, yung dancing mayor. Mga kaibigan, inaabangan niya dancing mayor. Napakaganda at mabusilak. Mabusilak tong Baragatan parade na ito. Je, sana yung dulo, Je.
1: Oy. Yung dulo na sa Kapitol na Halloween, tapos kagigali ko lang dito sa Mendoza, hinihintay natin na mag-perform dito yung mga mayors kasi sabi, mayroon ditong hindi buo eh. Mag-perform sila ng mga ilang minuto lang. Pero yung full performance nila ay doon sa Kapitol mismo gaganapin.
0: Ah, doon na mismo.
1: So, mahaba 'yun, mahaba dito patikim lang.
0: Pero yung yung hindi pa umaabante yung mga plot doon sa ano si Mike eh. Hindi pa umaabante.
1: Nakita ko kaloy sa drang haba kasi ang sabi na sa 8,000 pero yung 1,000 lang participants para dito sa parade, ang dami na 1,000 pero itong bilang nasa more or less 8,000 lahat sa sabi city government.
0: Libo, no?
1: Provincial government plus yung mga nasa municipio pa nakasahan din na nandito. Nagpahaba kaloy, nakita natin yung sa una yung sa grada pa lang yung mga estudyante galit na iba't ibang eskwelahan. Yan, nakita natin yan na kasama sa parade. Dito yan, yung mga universidad dito natin sa Puerto Princesa. Tapos yung mga organization na mga youth, kabataan, ang dami pala. So, sumama rin sila dito. Tapos yung mga drumming lyre, then yung mga barangay sa Puerto Princesa, yung ilan, nakisali rin dito sa parade ito, nakipag-participate din sila. Yung mga barangay, yan nakita natin. So, sa ngayon, yung mga estudyante, nagpapatuloy, full bright naman ito, nakikita natin na kasama dito kaloy sa parade na ito. Then, yung ito nga, Palawan State University, yung una yung mga guro, ito naman yung mga estudyante na mismo yung nakikita natin.
0: Wala pa yung mga dyan, no? Wala pa yung mga yung parade, no? Yung floats, no? Wala pa, hindi pa.
1: Ang inaabangan kaluwi yung mga float talaga kasi yun talaga nasa uli kaluwi.
0: Hindi ba yung mga hindi ba yung mga mayor nauna kasama sila gob? O
1: wala, hindi.
0: Sasabay sila sa munisipyo.
1: Oo, baka sasabayan doon sila sa munisipyo. Kasi ang mga nakita natin na nasa unahan kanina ay sila Governor Alvarez. Yun ang nakita natin, yung mga provincial board members natin. Pagkatapos nun, sinunda naman yun na mga city councilors naman.
0: Okay.
1: Pero yung mga mayors, wala. Hindi pa natin nakita. Malamang sama-sama yung Kaluwi kasi mag-perform.
0: Sige, Jay. Bitawan na.
1: Makatitikit yan doon sa float.
0: Bitawan na kita muna at para makaabante ka dito. Thank you.
1: Okay, maraming salamat Kaluwi mula dito sa Rizal Avenue, Gerald Gales.
0: Balikan natin si Mike, no, mga kaibigan. Hindi pa umaabante yung ano? Hindi pa umaabante yung hindi pa umaabante yung mga floats doon pa sa Immaculate Conception Cathedral. Pero itong nakikita ninyo, yung pinaka-ulo ng parade, no, ay nando na sa Convention Center ng Kapitolyo. Mga kaibigan, ganun siya kahaba. alas 9 na, oh. Di pa umaabante yung mga floats. Di ba? Pero estimated ng city traffic, mga bandang bandang alas dos matatapos, mga kaibigan. So, ganun siya kahaba. Itong libong tao na ito ay nagsama-sama dito sa isang baragatan activity na to, mga kaibigan. Napakaganda para sa ekonomiya. Kumbaga, tulong-tulong eh, di ba? Lalo ang tinamaan dito ng matindi, ang tinamaan dito ng matindi, yung ekonomiya ng puerto. Tinamaan ng swerte. Swerte ito eh. Alam nyo, tanong yung mga negosyante dyan. Swerte itong baragatan na ito para sa puerto. Ay, dito na kasi. Dito yung parade. O, oh, yung gabi-gabi sa balayong. O, oh, yung sex bomb, nandiyan na. Oo, oh, dumating kahapon. Diba? So, kita lahat. Yung mga nakapwesto doon sa, ano, sa Fernandez, yung Karainan, bawi na eh. Kumikita ng 10 hanggang 15 mil isang araw, isang gabi. Simula alas 3 hanggang gabi, mga kaibigan. So, masaya sila kasi kumikita sila eh. Kaya maganda, sabi ko nga, samantalahin ninyo na itong baragata na to. Isipin ninyo kung paano kayo kikita ng legal dito. Diba? Andyan na eh, mga tao. Souvenir. Huwag ka lang tamad kasi hindi ka talaga ano rito. Okay? Hindi ka aasenso dito sa pagkatamad. Okay, siya andyan. Tingnan natin kung yung mga floats, inuna lang namin kanina, mga kaibigan, para malaman natin yung konsepto ng per float, no? na ipaparada nila mamaya. Okay? Sige. Bon, yung ano, yung gabi-gabi, mamaya umpisa na ho, dumating na yung sex bomb kagabi. At pagkatapos niyan, kinabukasan, bukas iba naman. Hanggang sa mga susunod na araw. June 12, sex bomb at si Nicole Iala. Okay? June 14, sweet notes. Sweet notes. Aba! Kailangan makanood tayo nitong sweet notes. June 15, side A tsaka southboard. June 20, Coco Martin at Julia Montes. June 22, si Plogy. June 21, side A. At yung parokya ni Edgar, June 23. Ayos. Mga kaibigan, yung disenyo ha, ng ano, ng doon sa balayong, pinayagan ng city government na doon gawin. Kaya tingnan natin yung camaraderie nga, yung sinasabi ko ng puerto tsaka ng provincial government, okay. Diba? Si Amy Alvarez, si Gob, at tsaka si Mayor Byron. Diba? Oh, lahat nakikinabang. Lahat nakikinabang. Masaya yung mga kababayan natin. Good morning, Sir Louie! Ang gaganda naman. Good luck sa mananalo. Happy Baragatan, Joe Puerto. Balik natin doon sa live ni Baragatan. Ganyas mo lang ako kung nandyan si nung nandyan. Alan Lamera. Go, go, go! Espanyola! Sophia Asutilla Teston. Good morning, Palawan. Proud. Proud, Quezonian, to our float. Yan. Kaya pinapakita natin yung mga floats eh. Dahil yun ang gusto makita ng mga kababayan natin eh. Bawat float, nire-representa kung anong meron yung munisipyo. Mac Brace Macolor. Good morning. Happy Baragatan. Noren Gabinete Dasilio. Good morning. Nikki Ilyasan. Good morning. Happy Baragatan po. Tristan Wyatt Gulay, good morning. Marian Morales, good morning. Happy Baragatan dyan si Irwan. Jere Chris de Somala, i-focus sa plot. Ayan, i-focus daw sa plot. Opo, naka-focus na sa plot. Jory de Samporo, Alcantara, Simbahan ng Kulyon. God bless. Ang ganda ng simbahan ng Kulyon. Di ba yung pagkakagawa ng plot? Don Abrea. Abrera. Buswanga. Ready K. Good morning. Ding Estrella. Good morning, katropang Louie. Cards Nava, Galia Galapin, yan. Shoutout po sa Bungkag, ang Rogon family sa Mamaglo at Papa Boy. Morning. Dayen Mongoya, good morning. Dan listening sa radyo. Presi Umpad, Jerry Alapad, good morning sa mga taga-barangay Iwahit. Si Chubukana, tara, kape tayo sa malamig na umaga. Stores Malunay, good morning sir. Menilo Adier, Mitch Orno Omopia, Jessa Intensia, Evelyn Abrot, Cards Naba, Philip Paalan, SD at gandang araw po, Katropa, Weng Ilibera, good morning, thank you, panonood, Jane Paredes Hermoso, Abdon Maylin, Abdon Maylin, good morning. Live daw si Alison sa Mendoza Park. Yung mga cellphone natin na ng ating mga kasamaan, paki tingnan ninyo ha, kasi baka tumatawag, hindi nyo lang masagot. Okay. Nasaan na ngayon yung pinaka-ulo? At lumakad na ba yung ano? Lumakad na ba yung float? Mga floats? Yun yung inaabangan eh, mga kaibigan. May live na yan. Kanina to, kay Mike yata. Nakita ko na yung live niya. Tama, kay Mike Scott eh. Hindi pa rin umaandar eh. Hindi pa rin umaandar yung mga floats na ano, yung iba. Ba talaga ito. Aabutin siya ng ano. Aabutin siya ng mga alauna. Sige. Ano mo lang yung live siguro nila? Malabo ba? Oo, sige, sige. Okay, chine-check natin ha, mga kaibigan. Para makita natin yung kung ano na yung nangyayari, mga kaibigan, ha? So, yun ang nangyayari ngayon dyan sa may bahagi ng Eulalia Park, Rizal Park, hanggang doon sa convention center ng provincial government. Mga kaibigan. Okay? O, teka muna, hanap buhay muna si Bullseye, ha? Sandali lang.
2: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Anzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, manglustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, sa Anzone Plus Coffee Mix. Ang Anzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, sa Anzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit sa Anzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sister
10: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
12: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
14: Exciting!
15: Ako po si...

0: Pero balik tayo, ba? 8:54 na, oh. Yung mga plots doon sa may bahagi ng Immaculate Conception Cathedral, ba? Hindi pa gumagalaw, ha? Ang special live coverage ng Barangatan Parade ay hatid do sa atin ito ng Yes to Health, your number one complementary and alternative medicine provider. At syempre, atin din sa atin yan ng Shanton Coffee Mix. Kung iisipin mo araw-araw ka na nagkakape, pero iniisip mo kung may pakinabang ba talaga ang iniinom mo. Aba! Kung hindi, aba mag-switch ka rito sa Shanton Coffee Mix. May mangosteen, may Shanton, may antioxidant na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa, may quercetin, at tapos may soya pa, oh. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo, Brad. Kasi, alam mo, konting puyat lang, di ba? Sumasakit agad yung ulo ninyo minsan. Oh, eto, kung naghahanap lang tayo ng simpleng paraan, yung hindi komplikado, kape lang pala ang sagot. Pero yung tamang kape, ha? Shanton Coffee Mix, mga katropa. Shanton Gold Herbal Tea, Shanton Gold Herbal Capsule, Cess the Pain, Shanton Gold Herbal Tea. Mga kaibigan, lahat yung produkto ng Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider.
1: Bullseye!
0: Relax lang muna si Bullseye. Coverage muna tayo nito. Ulitin natin mamaya, Bon, ha? Mamayang gabi, ho. Siguro maaga kayong pumunta sa ano, sa Balayong. Balayong Park. Doon sa sports complex natin. May napakagandang stage doon na ano, ginawa nila yun, mga tar. Isang linggo yata. Para dito sa mga performer na ito. Para sa mga bisita natin. Yung sweet notes, sabi ni ano, yung sweet notes sa June 14, sabi ni Governor Amy, talagang inilaan ito para sa mga barangay kapitan. Narinig ko kapon sa speech niya, naka-VIP. Ang lahat ng kapitan ng mga munisipyo, naka-VIP. Oo, sa sweet notes, ha? Mga kaibigan, sex ba? Mamayang gabi ho ito. Nicole Iyala, June 12. Maganda, maaga kayo doon. Para makaparking kayo kung nakamotor o naka-four wheels kayo. Kung hindi, commute na lang, lakad-lakad na lang, nakaka-exercise ka pa, di ba? Agahan nyo doon sa ano, sa sports complex para makapwesto kayo ng maganda. Mapapasayaw kayo rin. Sex bomb to eh. Sex bomb, sex bomb. Side A band sa June 15. Coco Martin, Julia Montes, June 20. Flo G, June 23. June 21. At yung parokya ni Edgar, June 23. Balik tayo sa parade!
1: Bullseye!
0: Mga kaibigan, kanina pa ito, mga 8:30. Mga 8:30, nando na sa yung ulo nung parada ay nando na sa convention center ng Kapitolyo. Magkasya kaya sila dyan? 8,000. Ilan ba yung capacity ng ano? Yung kapasidad ng convention center ng Kapitolyo? Oo. 7,000 itong participants pa lang, eh. Oo. Yung mga times mo yan, siyempre may mga kasamang anak, may mga kasamang mga bisita, mga kaibigan. Kaya, pero alam ko, hindi naman siguro pagka over na sa kapasidad, ay hindi na rin siguro papasokin, ewan ko, pero maganda magkasya lahat. Mike! Location!
2: Ano eh, dito pa rin tayo sa mga float. Hindi pa sa mga float.
0: Hindi pa maandar?
2: Hindi pa umalis. At sorry, papasalamat tayo. May signal na yun si Inta Luis. May live na tayo.
0: Oo nga. Hindi pa maandar yung mga floats yan, Mike?
2: Hindi pa.
0: Oh, grabe, ha?
2: Balikan natin ito yung mga float. Ito yung naiwan natin. San Vicente.
0: Oh, yan. Sige, Pulong, sige, sige. Oh, yan.
2: Sa Dumaran, saka meron pa ito dito guys, ano? Sa, okay, nakita na ba ka, Louie, yung live natin?
0: Dali. Bon, yung live daw niya. Dali, okay, sige.
2: Sa, ano? Sa...
0: Sige, taposin natin yung mga approach kasi yun talaga, mami, hindi natin masyado makita yan eh.
2: Kaya nga, kaya nga eh, kaya. Yan po sa bago nating account po, sa bago account natin.
0: Ayan. Bagong account down. Daming account ni Kagawad.
2: Na-restrict.
0: Na-restrict account mo?
2: Na-restrict eh. Yung... Ayan, dito kami sa San Vicente. Alam mo, may dumaan pang malaki yung
0: community. Mike! Hindi naka-public. Paki-public mo yung live mo. Hindi naka-public para ma-share dito.
2: Para ba yan maging public, ha?
0: Public. Doon sa harap, doon sa may caricature niya, diyan sa may, ano, sa may taas. Pindutin mo lang yung public bago mo ay...
2: Arilo namin lang, ulitin lang namin sa Louie, no?
0: Sige, ito, pwede naman, no?
2: Ito ang natin. Ito pangita natin ito.
0: Importante yung mga plots, eh. Siguro, nakaano na tayo, malapit, sobra na rin sa kalahati yung mga plots natin nakita kanina, no?
2: Mga apat na lang kaluyan mula, apat na lang.
0: Apat na lang?
2: Apat na lang. Kaluyan, pabalik kami sa sandali. Ah, isa natin ito lang natin.
0: Sige. Pwede naman siguro, dali, ah, inais lang natin mga kaibigan dahil hindi pa umaandar pala eh, oh. Hindi pa umaandar yung mga, ano, hindi pa umaabante. Yung mga float, eh, alas 9 na. Ganon siya kahaba, ah. Oo, eh, pinagsamang provincial government tsaka city government employees and officials, executive and legislative, magkakasama. Ay doon pa lang sa departamento, sobrang dami na eh. Diba? Pero ang pinaka ano dyan, highlights dyan, yung mga plot pa rin. Yung mga plot, kasi nandun yung mga mayor. Yan yung inaabangan ko eh. The dancing mayor! Yan ang magpapasaya dyan eh. Mga kaibigan, dalit, inaayos natin yung signal ni katropang Mike. Mamaya papalitan. Dire-diretso ito. Mamaya papalitan naman tayo ni katropang Gerald. Ni Kagawad Gerald para doon sa coverage natin. Dito lang muna tayo mag-concentrate. Dahil ito, part ng promotion tayo sa media, sa XFM Palawan. Parte tayo doon sa... Dito lang din tayo nakakatulong sa pag-boost ng ekonomiya natin sa pamamagitan ng pagtunghay at pagpapakita doon sa mga bisita, nanonood na meron tayong ganito sa lalawigan ng Palawan. Kaya mas nag-concentrate tayo doon sa mga floats kasi yun ang nagre-representa. Hindi na? Yun ang nagre-representa sa mga kung anong meron. Kung anong meron sa isang munisipyo. Mga kaibigan, di ba? Kanina nakita natin Rojas, El Nido, Batarasa, Linapakan, Araceli. Nandoon, pinagsama-sama nila doon sa isang plot kung anong meron sila. Linapakan, di ba? Yung kung gusto mo mag-dive, diving, Linapakan yan. Mga pearl farm, nandiyan sa Linapakan. May pearl farm din doon sa ano, Batarasa. Ano na? Sige, inaayos lang natin. Pwede naman siguro audio lang muna. Kung wala yung live. Inaayos. Okay, next time, ayusin natin ang maganda yan para may mga ano. Okay, Mike!
2: Yes, Kalui. Medyo pumukod na naman yung signal eh. Pero na-public na sana natin. Pumukod na lang yung signal dito sa ating brand.
0: Tumukod?
2: Oo, nawala na naman yung signal ng Globe. Okay, so dami siguro nang gumagamit.
0: Wala ka rin asahan dyan minsan sa Globe. Sinisipa yung Globe, you know?
2: Kaya nga, ito yung ginamit ka nga natin sa
0: Manay. Nga. Ay, ano na? Anong na yan? Anong,
2: wala
0: anong
2: pa rin galawan dito, Kalu. Wala pa rin galawan.
0: Hindi pa gumagalaw?
2: Wala pa, hindi pa.
0: Yung live ni ano, kung naka-live sila doon, sa Baragatan, share na rin natin. Hindi, doon sa ano, sa ibang ano,
2: Dito tayo sa Dumaran, yung float sa Dumaran ka, Luis.
0: Ah, sige, eh, ano mo na lang sa akin, yung mga nakikinig sa radyo, anong sa Dumaran? Anong meron yun?
2: Malaking taklobo.
0: Taklobo?
2: Ayan, taklobo, taklobo. Yung kanilang muse, sa kanilang spot sila, nasa taas ng taklobo. At ang mga taga-barangay Siksikan ay nagpapapicture yung mga teacher natin, Daluy.
0: Ha? Nagpapapicture?
2: Sa pangunan ni Ma'am Annabelle Dalompines.
0: Aba? Yung
2: principal, nandito sila nagpapicture sa Dumaran.
0: Ayan? Dumaran?
2: Dumaran float. Nagpapicture yung mga taga-Siksikan.
0: Mike, pakianumero yung Dumaran? Yung float ng Dumaran?
2: Ito yung float, Daluy. Ito yung white na taklobo, no? Dito sa taas.
0: Dumaran. White taklobo.
2: White taklobo. Oo, yung makikita mo niya. Tapos dito sa gilid niya, merong malalaking alimasan, no?
0: Bon float tayo, bon float. Mga float.
2: Tsaka puso, bon. Octopus na malaki.
0: Octopus?
2: Very nice. Oh, yan, oh. Ito na, ano tawag ko,
0: Mike? Mike, ano yung pinagkaiba ng octopus tsaka pusit?
2: Ay, yung, magkaiba yun. Yung pusit ay, ay ano lang yun.
0: Ano?
2: Papusit-pusit.
0: Pusit?
2: Yung ito yung, yung octopus yun. Mahaba ang galamay nito talaga, Kaluwi.
0: Mahaba ang galamay.
2: Saka matalino, isa sa pinakamatalinong hayop daw. Pagka mayroong football sa Europe, pahulaan, sino yung magsa-champion. Yung octopus, yun ang ginagamit nila para nahulaan
0: ano,
2: kung sino magsa-champion.
0: Pinakamatalinong hayop?
2: Oo, sa dagat.
0: Hayop ba yung octopus? Hayop ba yung octopus?
2: Sa dagat, hayop.
0: Hayop sa dagat. Hayop pala, no? Pinakamatalinong hayop sa dagat, octopus.
2: Octopus. Yung nakaraan, yung natatandaan mo, nanalo sa soccer, sa football, na world champion, yung Germany. Pinahulaan sa kanya sa octopus.
0: Pinahulaan kay octopus? Paano pinapahulaan kay octopus? Sumasagot si octopus?
2: Mayroon sila aquarium na maliit. Aquarium. May nakalagay na flag sa kabilang side. May flag din sa kabilang side. So ngayon, nung si Octopus, the genius, pumunta siya doon sa flag ng Germany. At yun nga ang nanalo sa akin.
0: Ano yung ang sabi mo? Kagensilyo? Ano yung sabi mo?
2: Dumaran. Dumaran to Dumaran.
0: Bon, lipat mo bon, kagensilyo. Iba naman. Si Dumaran, anong kasunod niyan, Dumaran?
2: Ang kasunod ng Dumaran, ito may kagensilyo, Kaluwi. Ang pinabanggit mo.
0: Ayun, ang kasunod kagensilyo.
2: Kagayasilyo.
0: Huwag mo tanggalin yan, Bon. Sige, nakikita ko yung kagayasilyo dito.
2: Kagayasilyo.
0: Parang may mga puno eh.
2: May ibon. May ibon kasi sa puno.
0: Ibon ba yun?
2: May puno, tapos may ibon. Yung kulay puting, malaking ibon ito eh. Tapos pero nakapatong sa malaking lobster.
0: Ano kayang ibon yun?
2: Coconut crab yan, sir. Coconut crab. Coconut crab, Kaluwi. Nakita mo na yung coconut crab, Kaluwi. Tapos, sa coconut crab, mayroong puno na may ibon. Anong tawag sa ibon na yan, sir?
0: Ano daw?
2: Kukok.
0: Ano?
2: Kukok eh. Kukok daw. Hindi, kukok. Wala yun. Hindi nila alam.
0: Anong ibon daw, Mike?
2: Kingfisher yan, kingfisher. Kulay blue yung, ha? Tula-tula.
0: Tula-tula. Meron ba nun? Tula-tula. Ibon?
2: Kaluwi. Ang highlight dito, yung coconut crab, saka yung ibon na malaki, tula-tula.
0: Tula-tula. Okay.
2: Oo, tula-tula. Yung uto niya, kulay ano, yung tuka niya pala, kulay blue.
0: Mike, alas 9 na, hindi, yung float, mga floats hindi pa umaabante.
2: Hindi pa umaabante. Nakalive dyan.
0: Sige, Mike, babalikan kita dyan ha. Pakiayos mo yung live. Tapos si katropang Gerald muna. May programa niya na to. Tuloy-tuloy lang yung coverage natin. Pakiayos mo yung live. Baka hindi na tumutukod yung globe.
2: Paarin natin ito. Yung manawagan sa globe, ayusin yung signal nyo.
0: Sinisipa yung globe.
2: Nagpalod kasi tayo ng katakot-takot. Wala silang signal.
0: Oo nga. Loko tong globe. Sige. Okay, thank you, paring Mike. Babalikan ka namin dyan. Mamaya konti lang.
2: Kaluwi, yan po na pinakahuling sitwasyon. Wala pang

0: mga kaibigan, alas 9 na, hindi pa umaandar yung mga plots doon pa sa may INC. Yung dulo, nandun na sa ano, nakapwesto na nga doon sa ano eh. Ganon siya kahaba. Kung ganon kahaba yung Rizal Avenue, ganon ding kulang pa nga yung sukat ng Rizal Avenue sa haba ng parid na ito eh. Grabe. Sige. Mga kaibigan, maraming salamat po at tuloy-tuloy ho itong coverage natin. Papalitan mo nandang yun ikaw, Tropang Gerald dito. Programa nyo na yun. Maraming salamat. Happy baragatan po sa inyong lahat. Thank you. Bullseye.
1: Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Mga katropa, excited!

0: XFM Time 9:15 ng umaga.
1: Servisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan, magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Servisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Servisyong Katropa.
2: Servisyong Katropa.
1: Servisyong Katropa.
0: Servisyong Katropa na.
1: Servisyong Katropa.
0: Biyernes o ngayon, June 12, holiday. Independence Day, araw ng kalayaan.
1: Servisyong Katropa.
0: Anak ko, pambira. Servisyong Katropa ho ng XFM Palawan. Sama po ang iyong lingkod ka, Gerald Gales.
1: Servisyong Katropa.
0: Alam, binibigyan daan ho natin yung pong parade ngayon ng Provincial Capital sa Baragatan Festival.
1: Servisyong Katropa.
0: Panoorin natin yung pong mga ganap, ha? Pakishare nyo na rin po yung live natin sa XFM Palawan. Pagtutok ho ng XFM Palawan dito ho sa

0: Yan, at i-welcome naman natin papasok mga kaibigan.
1: Of course, heading now our employees.
0: CM!
1: From the municipality of...
2: Maraming salamat pala sa Palawan Pawn Shop. They are one of our platinum sponsors.
0: Thank you so much po, Palawan Pawn Shop. Maraming maraming salamat. And of course, thank you sa inyong support sa ating Barangatan Festival 2026. Yan mga kaibigan, we also have the Manginasal!
2: And as you can see, Manginasal is our sponsors for our tarpaulin. So maraming maraming salamat po.
0: Thank you so much, Manginasal. Ayan, ang supporto sa natin from Backride Pinas! And we also have our organizations, ladies and gentlemen. Good morning po, Boy Scout of the Philippines! Yan, kaway-kaway naman sa ating mga scouts. And of course, nakikita natin, syempre pa.
2: Napakarami!
0: Sir Ruel Caralipio, sir, good morning.
2: Yes.
0: Sir Tandy, good morning po.
2: Laging handa ang ating mga Boy Scouts. Magandang, magandang umaga po sa inyo.
0: Alright, now we welcome naman natin from the Boy Scout. We have
3: Hello,
0: the Girl Scout Puerto Princesa Council. Kaway-kaway naman mga Girl Scouts natin. Good morning po sa inyo at Happy Barangatan Festival 2026. And wow, ladies and gentlemen, joining us this morning.
4: Gaya, ang inyo pong napapanood ngayon, yung pong pagpasok na ho ng iba't ibang partisipante dito ho sa Barangatan Festival Parade sa loob ho ng Convention Center, sa loob mismo ng Capitol Compound. Diba, yung Boy Scout of the Philippines nandoon. Pero itong napapanood naman ninyo eh yung kaganapan sa Rizal Avenue. Yan o, sa Mendoza Park yan. O, tapos ito naman, ayan po yung sa loob mismo ng Convention Center. Yung mga fraternity yung nakikita natin na pumapasok. Dito naman sa Mendoza, nakaabang. Maglalakad itong munisipyo ng Culion. Mukhang mga basketball player yung nakikita natin, no? Ayun, yung pong Alparo Sigma. Sila yung nakikita natin na nasa loob na ng Convention Center. Ito naman, sabi Abante, Culion.

0: Ayun, abanti ko yun. Ito ay... Nagsiswitch ho eh, yung pong camera. Meron ho dalawang... lugar kung saan po nandoon yung pong coverage team ng Provincial Capitol. Nandyan ho sa Mendoza Park, yung unang station. Yan ho kasi magpe-perform yung mga performer. Pero hindi ho buo. Inisya lang. Ang pinakabuong performance na mapapanood ay sa loob mismo ng convention center. Inaasahan ho natin. Ito na ho, yung mga float na. Yan na yung makikita natin na papasok dito sa Mendoza Park. Saka yung pong mga mutya ng Palawan candidates. Huminto muna pansamantala, pero ito na ho, umabante na. Barangatan. Yan, festival. Okay, yan yung nakikita ho natin. Hawak ko ng mga participants yung po. Yan, Barangatan Festival 2026. Yung mga matatrapik, binibigyan ho na pagkakataon na makalusot. Pero kung dadaan ka, diretso, papunta ng Rizal Aminyo, hindi na ho pwede. Traffic na rin ho ngayon sa... Pero moderate pa naman. Yan po sa Manalo Street at sa Malbar. Natulong din ho ng mga traffic enforcer natin ay maayos na nakakadaan yung pong mga sasakyan.
1: Servisyong Katropa!
0: Drone shots ito. Nakikita natin na ginagamit ito ngayon ng Provincial Capitol. Yan, oh. Hindi pa na. Sabi ka lang buhay kung okay na yung ano natin. Yung... yung MC doon para alam natin kung sino yung pinapakilala na. Na pumapasok na float. Banggit naman yan doon eh, ng MC nila. Okay na?
1: Servisyo Katropa!
2: Tayo! Welcome to Barangatan Festival and thank you for participating sa ating...
0: Wala, tawagan natin kung sino yung nandoon sa ano sa Mendoza ngayon. Para habang pinapanood natin ito, yung video galing sa Provincial Capitol, meron naman tayong report at ipapaliwanag kung ano yung nakikita natin. Okay yun. Putol-putol lang, ano? Yan.
3: For the Pantic, once sa dalang!
0: Ayun, and syempre, performance,
3: kasama po dyan ang kanyang nagkaganang na ina at ama ng bayan ng Culion, Mayor Oyet de Vera and Vice Mayor Viniang de Vera.
2: Hello, good morning, Emily Watieka, Waikawai! Thank you very much for supporting Barangatan Festival 2026.
0: Papasukin natin ang report mula kay Katropang Ali. Katropang Ali, magandang maga. Gusto dyan? Katropang Ali?
4: Okay, Katropang Gerald, unti-unti na nga ang dumarami. Ito ang ating mga kababayan na nagtutungod ito kung ibahagin itong Mendoza Park. Ano? Saan nga dumaraan itong mga float na ngayon? Float pa rin
0: ang
4: dumadaan sa harapan natin dito.
0: Nakailang float na?
4: Gerald. Pangalawa pa lang ito eh. Actually, pangalawa pa lang.
0: Anong munisipyo?
4: Culion.
0: Culion?
4: Culion ito, Culion.
0: Okay. Yung una, kanina?
4: Oh, kanina, nauna yung float ng El Nido, Katropang Gerald.
0: Yun. Oh,
4: medyo
0: El
4: may kalayuan na yung distansya, no? Katropang Gerald. Dahil nga, nagpe-perform itong bawat munisipyo. May mga sumasayaw, Katropang Gerald. Ngayon, nakikita mo doon sa live ng PIA, no? Nakikita lang tayo.
0: Sige.
4: Nagpe-perform dito yung grupo nitong mananayaw mula sa bayan ng Culion, Katropang Gerald. nalang natin ano. Oo, yung oh, ganda. Makikita mo yung light gun. Ano siya? Spanish inspired pa rin yung kasuotan ng ating mga mananayo mula sa Pahinang Pundan na Kasuotan Geralda. Kung gaano ka kaganda yung kanilang flow gun. Hindi naman kaganda. Itong kanilang sayaw kasuotan na Geralda mo. Sa mga orta ito. Yung sa mga sayaw kasama si Mayora.
0: Sige nga, panoorin natin. Oh, panoorin natin yung performance. Pakinggan natin, panoorin.
4: Pakita mo. Yan. Itong naka ano pa yung ito sana pa yan na
0: wala.
4: Mga official ng bayan ng Kulyon
0: wala pala, hindi pala makita kasi ano, mukhang ano yung segundo-segundo nahihilo na nga kami kapapanood sa ano eh, sa coverage team ng ano ng Capitol ano eh, salit palipat-lipat
4: kami na isa kanila yung camera na gumawa sa mga mananayaw kapatang Geralda ano eh yun lang ano, dadaan lang sila rito kapag sumasayaw dire-diretso na. Pero yung full performance ito, mga kasama, papantiguan sa dalan, doon na sa PGT Convention Center, Matropang Geralda, no? Dito dadaan lang sila, pero konting sayaw, daan, diretso, panlakad sa Matropang Geralda. Pangalawa pa lang na vote ang dumaraan na Matropang Geralda sa lahat na munisipi na kasama. 23 municipalities ang kasama dito sa float at panitiguan sa dalan Katropang Geralda.
0: Naku, so ilan lahat yan na mga munisipyo ang makikisali dito sa panitiguan sa dalan?
4: 23 yan eh. Yeah.
0: Dalawa pa lang? Naku, mahaba pa, marami-rami ito.
4: Dumadaan na rito yung mga LGU ng Batarasa. Ni Mayor Iban, ispatan na rin natin ano. Nasa harapan ng kanilang banner sa kape ng banner ng Batarasa, yung mga LGU ng Batarasa na yung dumaraan dito sa ating harapan ngayon sa Mendoza, Katropang Geralda. Kulay blue, nakapayong gran ng kulay blue. At uniform nila ay squad ng dagat naman, Katropang Geralda.
0: So yun ha, at pangalawa pa lang, mukhang marami pang inaasahan natin na magpe-perform at kasali dito sa parada. Yung sakay ng mga float, yun ay mga Miss Mucha na Palawan candidates, ano?
4: Hindi lahat, ano, Katropang Geralda. Yung iba, festival po nila, yung mga nanalo sa ng mga kanya-kanyang festival, Katropang Geralda. Iba pa rin yung mga representante para sa Mucha na Palawan sa Katropang Geralda.
0: Yan, sige, asahan natin. At ito nga, patuloy yung panunood natin sa coverage naman ng Provincial Capitol. Dalawa ito eh, piniplay nila yung sa Rizal Avenue pati na rin sa Convention Center. Kasi meron na doon at dumarating na yung iba, yung mga naulang mga participants.
4: Ayan o. Sabi ko nga, patanghali, medyo yung panahon hindi naman siya mainit. At may pagkakulimlim siya, bagamat may tinag pa rin ng haring araw, mainit pa rin sa tama sa balatan. Pero dumarami yung ating mga kababayang nanonood dito sa bahagi nito ng Mendoza Park sa Katropang Geralda sa mga oras na ito.
0: Okay, sige. Balikan ka namin ha. Thank you, Katropang Ali.
4: Yeah, yan mo na. Mga huling nga na pa sa bahagi nito ng Mendoza Park. Kasama pa rin natin si Katropang James Baba at Katropang Rudy Garasso. Kamala.
1: Servisyong Katropa.
0: Katropang Ali dyan sa Mendoza Park. Saan eh, doon ho, yung mga nagpe-perform. Hindi siya lang, hindi naman buo yung full performance. Para ho doon sa mga manunood ay dyan po sa loob ng Convention Center po ng Provincial Capitol.
1: Servisyong Katropa.
0: Sige natin ano, yung pong mga MC doon po sa Mendoza Park.

0: Makikita rin natin at ang mayamang marine resources sa munisipyo ng Dara.
1: Ah, wala lang pa sa akin. Wala lang. Wala kasi, wala, blanco na. Mag-asawa talaga na to eh.
0: And of course, ang ating pantigwan sa dalang full performances ay mapapanood sa PGP Convention Center sa Kapitolyo ngayon. And syempre sa mga hindi po makakapanood, makakapasok sa ating convention, marami po tayo pwesto po na. Meron makakadive po tayo sa ating paragatan. And syempre meron po tayo doon po sa ating gazebo, sa VGR, at syempre sa kapo ng ating digestive building.
2: Mukhang mahirapan sila sa mga panatalo para sa float pa rin natin, partner ah.
3: Yes, partner, alam mo ba, dito po sa ating parada ngayong araw na ito, sa ating grand opening, ay meron tayong 20.
2: Ang dami, grabe.
3: Nakasali, munisipyo nakasali doon sa ating competition, so maghihiraman talaga for sure ang ating mga judges sa pagpili kung sino man ang mananalo sa ating float competition this year.
0: ₱5 million. Sa June 23 po yan, sa mismong Foundation Day ng Palawan. Heading now, our participants from the Municipality of
1: Kalayan!
0: And syempre, sa panguna po yan, ang kanilang Municipal Mayor, Mayor Balzazar Alinduan, katuwang po ang kanilang Vice Mayor Maurice Philip Alexis Albaida, sampu ng mga Assembly ang Bayan Member, and syempre kasama niyo po ang kanilang mga employees. Magandang umaga po sa inyo, Municipality of Kalayan. At syempre po, bukas na rin po ang ating LGU Pavilion sa Provincial Capital, kung saan makikita ninyo ang mga produkto, ang natatanging ganda, siling at kultura ng bawat munisipyo sa kani-kanilang booth. Bukas na po yan simula kahapon, kaya pasyal na sa Baragatan Festival. And of course, nakikita na natin ang official float entry ng munisipyo ng Kalayaan.
2: Yes, and of course, Ate Cherry Kalayaan, ating ito.
3: Yeah, nice to have you once again. Welcome.

0: ating mga contingents. Ginit lang po.
1: Atras po tayo mga kaibigan. Atras po tayo. Ayan, kung maaari po atras po, huwag po natin harangan po ang daanan. Maraming salamat po. Magandang umaga.
0: And of course, heading now, the contingent of the Municipality of Kalayaan para sa Banting 1 sa Dalan.
2: Dito, medyo compressed po tayo ng konti. Yan, medyo pasok po tayo ng konti sa atin po mga lines, please. Medyo siksik lang po tayo ng konti para po makapasok po yung susunod na delegate natin. At mag-post po ang huli po kukuha natin, please. Thank you so much po.
3: Payong pa kayong animan.
1: Ayan again po mga kaibigan, kumahari po. Atras po ang ating mga manunod. Atras po tayo mga kuya, ati kuya magaganda na po ako.
3: Sige, labas mo na ako kasi, basta tamahan ako.

0: Nakapon ako sa tao dito. Kailangan palabasin sa tao.
1: Ayan, syempre, shout out po sa ating mga kasama from Pulong Shore ng Planyola. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Atras-atras po tayo mga kaibigan. Atras-atras po tayo. Mga kuya, mga ate, magagandang buha po. Atras-atras po. Tatay, kumali po. Atras po tayo. Atras-atras po tayo. Alright, our contingent from the municipality of Kalayaan. Ang kanilang full performance po ay mapapanood sa PGP Convention Center sa Kapitolyo. Ayan, atras po tayo. Baka po masakit po tayo. Atras-atras na po mga kaibigan, mga kapanawenyos.
2: Screen na yung oras na ito mga kaibigan. Tuloy-tuloy po. Papasok ka ulit.
1: Tuloy-tuloy lamang po tayo.
0: Pasok ka ulit.
1: Once again, ang full performances ng ating mga pantigwan sa Dalaan Contingents ay mapapanood po sa PGP Convention Center sa loob po ng Kapitolyo. At ito nga po ay nilawakan ng ating mga LGU employees and officials. And once again, iniimbitahan ko po kayo sa ating na mga Foundation Day on June 23. At doon nyo po masasaksihan ang Sarawdan sa Dalaan Street Dance Competition.
3: And of course, let's welcome from the municipality of Buswanda!
1: Of course, headed by Mayor Raymond Cruz and Ma'am Elizabeth Cervantes, our beautiful Vice Mayor. And of course, sa lahat po ng miyembro ng Sangguniang Bayan, sa lahat po ng mga empleyado, department heads ng LGU Buswanga, happy baragatan po.

0: And of course, inyobitati po namin ang ating mga kapwa Palawenyo, Southern Bonaani, Patigwan, Sandalan. Siyempre, meron din po tayong event ngayong gabi from 8 p.m. to 9 p.m. ang ating pong opening program and fireworks display. And later on po ang ating concert ng Sex Bomb. Siyempre, ang Elvano Jessica ang N1621.
1: Sa City Sports Complex po yan mamayang gabi. Libre po yan. At wala po tayong ibinebentang ticket dahil libre po. At makikita na nga po natin ang official float ng Bayan ng Busuanga.
2: Tripod. Sige na pag
0: And syempre mga kapalawenyos, kasunod po yan ang kanilang pinagmamalaki at magandang Festival Queen sa Bayan ng Busuanga. Again po, paalala po sa ating mga manonood, kung maaari po, atras-atras po tayo mga kaibigan. Ayan, atras-atras po tayo mga nanay. Huwag po tayo lumampas po dito po sa ngayong gilid. Baka bumagi po tayo ng kanilang mga patikuan contingents. Atras-atras lang po tayo.
1: Of course, ang magwawaging best float para sa ating main island at island category ay tatanggap ng tip 500,000 pesos. 300,000 naman para sa second place winners, 200,000 para sa third place winners, at 150,000 pesos para sa consolation prizes.
2: May payong pa nga kasi, wala pa, may payong pa na.
3: Corporation. Second generation insurance agency Palawan. Universal Robina Corporation. Puerto.
1: Sandalan 2026.
0: Ayan again po sa ating mga manonood, kung maaari po atras-atras po tayo.
2: Nakapayong nakapayong. Wala ko siya, tinapon na yun ang tao. May tao, wala akong shot.
3: Rivera Cesar Jr. Mendoza.
4: And of course, Vice Mayor
3: Maria Virginia Nakachi.
4: Yeah, thank you so much po. Good morning po sa lahat ng ating mga kaibigan.

Antigone Sodalar 2026, we actually have 18 municipalities na magpa-participate sa ating pong Antigone Sodalar 2026. Ayan. So nandito na po tayo ngayon, syempre po with our first contingent, syempre pa, habang nagpa-prepare ang bayan at nandito. Kawan-kawan naman mga sir and ma'am. Yan, i-welcome natin sila. Sila po ay mga employees ng ating pong LGU ng Bayan ng El Nido participating here in Barigatan Festival 2026. Para sa preparation natin, Bayan ng El Nido, kailangan na natin

0: And now, ladies and gentlemen, headed by Mayor Edna Lim and Vice Mayor Joel Rosento, please welcome the municipality of El Nido!
1: Sa pagitan ng bugaw na dagat at matatayog na taraw, itinilang ang isang bayang hinubog ng panahon, dagat at pangarap. Ito makilala bilang El Nido, may isang pamayanang tagbalwan na namuhay ng payapa at pasagana. Ang talindog, sa kanilang mga kamay nagsimula ang kwento ng isang bayang yumabog mula sa kalakalan, pangangisa at pakikimabuhay na kaagapay ng kalikasan. Dumaan ang mga seglo, dumating ang mga manlalakbay na mga makakalakan at mga bagong mamamayan mula sa iba't ibang pulo. Kasabay ng pag-ihip ng hangin at pag-alo ng dagat ay ang pagdating ng mga kuyunod, dala ang kanilang sipag, kultura at pag-aasang magtatag ng bagong tahanan. Mula sa pangalang Bakwit hanggang sa pagiging El Nido, ang bugat na sumasagisag sa kasipagan at atagan at kasaganaan, patuloy na lumilipad ang pangarap ng bayan. Isang bayang minsang umasa sa biyaya ng dagat at lupa at ngayon kinikilala sa buong mundo bilang isang paraiso ng kaligtasan at kultura. Ngunit higit sa kagandaan ng mga pulo at talampasigan, ang tunay na yaman ng El Nido ay ang kanyang mga mamamayan, mga taong nagpana ng mayamang kasaysayan at patuloy na lumilika ng bagong yugto para sa susunod na henerasyon. Sa bawat tupas, bawat akbang at bawat usiglang inka, tungayan ng makulay na larawan na kabuhayan ng mga taga El Nido, ang biyaya ng dagat, kasaganaan ng lupa ng masiglang diwang nagpapatuloy sa pagunlad ng ating bayan. Mga kababayan, iandaan ninyong mga puso at damdamin para sa Tribo

0: partner, kasama na rin nila, syempre pa mga kaibigan, nakita natin kanina, Vice Mayor Joel Rosendo. Thank you so much. Maraming maraming salamat po. Yan, palapak naman once again, El Nido! Thank you very much!
1: Grabe, partner, first performer pa lang natin yun for today.
0: Yes!
1: Grabe ang energy!
0: Talaga namang nag-set ng standards ang bayan ng El Nido ngayong oras na ito, partner. Talagang ang ganda at ang galing ng kanilang performance. Syempre pa, maraming maraming salamat ko ulit sa lahat ng ating mga kasamahan. Munisipyo ng El Nido, thank you so much. Kaya na habang hinintayin natin na mag-prepare yung susunod na contingent natin, syempre pa, kasalukuyan po natin nakikita na tumadaan po sa ating liwasang Mendoza, ang Municipality of Cuyo. Yeah, partner, syempre pa, mamaya-maya, konti lamang po. Yeah, makakasama na natin sila dito po sa ating pong BGP Convention Center. Ayan, syempre pa, partner, pagkatapos ng bayan ng El Nido, mamaya-maya, konti lamang habang nagpo-prepare, makikita natin ang performance naman susunod ng munisipyo ng Culion. Bayan ng Culion, handa na ba kayo? Ayon sila sa likod! Ayan, at this point, syempre pa, pumapasok po dito sa ating BGP Convention Center ang ating mga kasamahan at Nakikibaragatan Festival 2026, ang munisipyo ng Calayan!
1: We would like to acknowledge Mayor Bill Cesar Alindogan and Vice Mayor Maurice Philip Albaida.
0: Yan, maraming maraming salamat po, of course, sa ating LGUs, Local Government Unit of Calayan. Thank you so much.

0: mo po pwesto sa tabi ng kwarto prinsa sa City Delegates. Yan, diretso po tayo dito sa ating gilid, sa may likurang banda. Ayan, katabi po kayo ng kwarto prinsa sa City. Sa gawing kaliwa po. Siyempre, pa-partner, nakikita natin sa screen natin na sa lukuyang pinapanood natin ngayong oras na ito ang napakagandang festival queen ng munisipyo ng Cuyo. Siyempre, pakasama natin ang ating po mga officials from the municipality of Cuyo. Siyempre, pa-headed of course by Mayor Lil. Thank you so much. Ay, Mayor Ho. Maraming salamat po. Thank you so much po. Ayan! Siyempre pa, partner, i-welcome na rin natin for Barangatan Festival 2026, the Municipality
1: of Buswaga! Kaway-kaway naman po tayo dyan!

0: kuya ng Buswaga ngayong araw na ito, ang ating co-host.
1: I-welcome po natin si Mayor Raymond Cruz and Vice Mayor Elizabeth Cervantes.
0: Yeah, thank you so much po sa ating pinakamamahal na Mayor and Vice Mayor ng Municipality of Buswaga. Maraming salamat po for joining this year's Barigatan Festival 2026. Ayan, habang nagpapasok po ang ating munisipyo ng Buswaga, magpa-prepare naman po kasunod ang ating buong contingent from the Municipality of Culion. Hello po, kaway-kaway po tayo mga sir and ma'am. Yan, pwesto na po tayo kaagad sa ating pong designated seats dito.

0: sa lahat po ng mga bisita natin ngayong oras na ito dito sa Pantiguan at syempre pa sa ating pong Maragatan Festival 2026 dito po sa ating PGP Convention Center. Magandang magandang umaga muli sa inyong lahat at happy Maragatan Festival 2026! Ayan partner, ano pa yung mga munisipyo na aabangan nilang performances dito po sa ating Pantiguan? Siyempre pa, recap po tayo mga kaibigan. Kanina po, nauna nang nag-perform ang munisipyo ng El Lido. So, susunod po yan, siyempre pa, ng munisipyo ng
1: Culion.
0: And at this point, i-welcome naman natin, papasok sa ating PGP Convention Center at Nakikiparagatan Festival, ang munisipyo

at local government unit ng munisipyo ng Rojas. Maraming salamat and good morning. Ipakita naman natin ang energy natin dyan, kaway-kaway! Rojas Palawan!

excited tayo ngayong oras na ito dahil sa susunod na performance natin, ang munisipyo ng Bulyon. Nakikita na natin, nakaprepare na yung kanilang mayor at vice mayor na nandun sa gilid. And syempre, but once again, we would like to acknowledge the presence of Mayor, of course, Mayor Cesar De Vera, and of course, the Vice Mayor Maria Virginia De Vera, ma'am. Ready na ba kayo, ma'am? Handa na ba ang Bulyon? Ready na ba ang munisipyo ng Bulyon? Ayan! Sige.

5 minutes to prepare po para po sa inyong mga pieces and of course, pagkatapos po ng 5 minutes count natin, agad-agad natin sisimulan ang performance ng susunod nating contingent, okay? So I think ready na rin po, nakikita na natin ang ating mayor and vice mayor ng munisipyo ng Culion ngayong araw na ito, ngayong oras na ito.

0: partner, siyempre ba? Ikaw ba, partner, tanungin kita. Ano ba o saan mo, anong munisipyo ba ang inaabangan mo na performance?
1: Nako, napakaraming munisipyo magpa-perform today, partner. Pero alam mo naman, di naman sa pagiging bias, pero siyempre sa aking minamahal na munisipyo, munisipyo ng Busuanga!
0: Wow! Dahil ba ang aking co-host ngayong araw na ito, mga kaibigan, ay ang representative last year ng Mutia ng Palawan 2025. Siyempre ba, Miss Angeline? Mula sa munisipyo ng
1: Busuanga!
0: Ayan. Once again po, 5 minutes to prepare para po sa ating contingents from the municipality of Bulioin. And after that, we will be... Ayan, partner na. Ibang klase ito, naglalagay sila ng bagong backdrop. After this, after the 5 minutes nating preparation, we will be proceeding with your performances. So once again po, ready na po natin, munisipyo ng Bulioin. At syempre pa, meron tayong 18 municipalities na kalahok sa ating pong Pantiguan 2026 na yung araw na ito. So natapos na po ang El Nido, ngayon susunod na pa magpa-perform ang munisipyo ng Bulioin. At syempre pa susunod po yan ng Kalayaan, Busuanga, Rojas, Linapakan, Quezon, Araceli, Aborlan, Rizal, Brooks Point, Cagayan Silio, San Vicente, Coron, Magsaysay, Agutaya, Taytay, at Sofronio Espanyola. So abangan natin ang mga inihandang performances ng ating pong mga municipalities or local government units ng bawat munisipyo natin dito po sa Laliwigan ng Palawan. For this year's Pantiguan sa Dalan 2026, in celebration of the Barangatan Festival 2026 and the 124th founding anniversary of the Civil Government of Palawan.

0: pong sayaw at ang ating mga props, munisipyo ng Kulyon. Pesos.
1: Second place, we have 200,000 pesos.
0: At syempre pa, para sa magwawagi ngayong araw na ito, for Pantig 1 2026, will be receiving ang tumataginting na
1: 300,000 pesos!
0: Last consolation prize of 70,000 pesos for the net winners po. Yeah, so once again, pa lang, congratulations lang agad sa lahat ng mga winners natin of Pantig 1 sa Dalan 2026. Yan, we are just waiting for the queue na lang po mga kaibigan para po ipakilala natin ang susunod na kalahok dito po sa ating Pantig 1 2026. Once again, sa mga bisita natin na nasa stage, of course, headed by Governor Amy Roa Alvarez. Yan, good morning po sa inyong lahat and we do hope na nag-enjoy kayo ngayong araw na ito sa ating po Pantig 1. Alright, we shall now begin, ladies and gentlemen. At this point, ipakilala natin ang munisipyo ng Kulyon!

Mga kapwa naming Palawenyo, muli nating buksan ang aklat ng kasaysayan. 120 taon na ang nakalilipas, dumaong sa dalampasigan ng Kulyon ang 2 barkong Amerikano. Lulan ang mga may sakit na ketong na pilit dinala sa isla upang gamutin.

Masakit mag-isipin. Sila'y nawalay sa kanilang mga pamilya. Iniwan ang kanilang mga tahanan at namuhay ng may takot at pangamba. Marami ang nawalan ng pag-asang makababalik pa sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit sa kabila ng pagdurusa, nabuo sa Kulyon ang isang bayang pinag-isa ng pag-asa. Mula sa iba't ibang sulok ng bansa, nagtagpo ang iba't ibang lahi, kultura at tradisyon. Kaya't ang Kulyon ay naging tahanan ng pinagsamang kasaysayan, kultura at katatagan ng bayang Pilipino. Mula sa sakit at pagdurusa, umusbong ang lakas ng loob. At ngayon, ang Kulyon ay isang paraisong muling nabuhay, isang bayang hitik sa pag-asa, pangarap at makulay na kultura. Ang minsay binalot ng lungkot at stigma ay isang munisipalidad na ipinagmamalaki ang tibay, saya at diwang mapagtagumpay ng kanyang mamamayan. Ngayon, aming inaanyayahan ng inyong mga puso, saksihan natin bilang handog pakikiisa ng bayan ng Kulyon sa pagdiriwang ng Baragatan Festival 2026, ang makasining na interpretasyon ng Kulyon. The Paradise Regained.

Nay, Tay, dalawin din niyo ako sa kuyo na. Diyos ko!

0: Virginia de Vera. Thank you so much. Wow! Grabe din yung partner. Ibang klase rin talaga ang performance ng Julion. Ipinakita nila ngayon ang heritage, mayamang kultura ng Julion at ang history ng munisipyo ng Julion. Maraming maraming salamat po sa ating contingents. LGU Coron, thank you so much. Alright, here we go. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Siyempre, mabinabati po namin lahat ng Happy Happy Barangatan Festival, especially sa mga bisita natin ngayong oras na ito from the different municipalities. And of course, sa mga sponsors and partners natin, maraming maraming salamat for supporting Barangatan Festival 2026. And at this point, mga kaibigan, i-welcome muna natin papasok sa BGP Convention Center at Nakiki Barangatan Festival 2026 ang munisipyo ng Linapakay!
1: I-welcome po natin si Mayor Emil Neri and Vice Mayor Ricky Rodriguez.
0: Yan, thank you so much po sa ating local government unit ng Linapakan. Maraming maraming salamat po for joining this year's Barangatan Festival 2026.
1: Kaway-kaway po tayo. Yan, all smile sila, partner.
0: Wow! At siya na paabangan din natin ang kanilang entry naman para sa ating Lina, para sa ating Pantiguan. Mamaya-mamaya konti lamang ang munisipyo ng Linapakan. At syempre pa partner, kasalukuyan po natin nakikita ang munisipyo ng Dumaran na dumadaan na po sa ating liwasang Mendoza ngayong araw na ito. Syempre pa, kasama po dyan ang kanilang float na syempre, napakita rin. Meron tayong nakikita parang kabibiyan, no? Ayan, ito mga float natin ay inspired po sa kung ano man po ang makikita sa kanilang mga munisipyo. At syempre pa, kung ano po ay isushowcase nila kung gaano kayaman ang kanilang munisipyo through their float. Kaya naman, titingnan natin mamaya-mayang konti kung sino ang mananalo sa ating float competition.

0: GB Convention Center ang munisipyo ng Quezon!
1: Welcome naman po natin si Mayor Lily Torrico and Vice Mayor Leonard Ayon.
0: Yan, ipakita naman natin ang ating energy! Kawan-kawan!

0: Ulitin lamang po natin mga kaibigan, syempre pa, the winners of this year's Pantiguan sa Dalang 2026 will be receiving the following prizes. For our third prize, the contingent will be receiving 100,000 pesos.
1: For the second place, they will receive 200,000 pesos.
0: And the winner of Pantiguan sa Dalang 2026 will receive 300,000 pesos.
1: And a consolation prize of 70,000 pesos.
0: Yes! Malaking tulong ito sa kanila pong munisipyo, sa personal GU nila, para po sa mga mananalo, especially ng ating pong Pantiguan sa Dalang. Here we go! Dahil papasok na mga kaibigan, i-welcome natin sa Barangatan Festival 2026 ang ating delegates from the Municipality of Araceli!
1: Of course, headed by their municipality, Mayor of Su Cosodilla and Vice Mayor Rafael Abiog.
0: Iyon, thank you so much po. Patingin naman ang mga kaway nyo dyan. Kaway-kaway naman, Araceli! Yan, direct from the municipality, sa island municipality natin. Siyempre ba, malayo-layo din to, partner. Nice natin muli pasalamatan ang ating pong mga munisipyo na nag-participate sa ating pong Barangatan Festival. Especially yung mga island municipalities natin na alam natin na bumiyahe pa. Tawid dagat pa ito para lang po mag-join o makisaya for this year's Barangatan Festival 2026. Maraming maraming salamat po. At hindi rin natin siyempre makakalimutan ang lahat ng ating mga land municipalities or mainland municipalities natin na nag-join din o kasama natin ngayon sa pag-celebrate ng ating pong Barangatan Festival. This is in celebration po ng ating 124th founding anniversary of the Civil Government of Palawan. Unti-unti na pong napupuno ang ating PGP Convention Center, ladies and gentlemen. At ngayon naman po, mga kaibigan, hintayin lamang po natin makaupo ang ating po mga contingents, ang ating mga kasamahan from the Municipality of Araceli. This time, patiin natin ang Happy Barangatan Festival, Municipality of
1: Vice Mayor Edwin Timbakankaya.
0: O yun, partner. Nakikita natin sa ating screen para may mga sina-shoutout yung ating mga kasamang host doon sa ating Liwasang Mendoza. Yan, maraming maraming salamat muli. Siyempre pa kay Miss Miloy and Miss Sherry. Wow! At kasalukuyan po natin winwelcome, papasok dito po sa ating PGP Convention Center ang ating mga kasamahan from the municipality or LGU. From the Municipality of Cuyo, welcome sa Barangatan Festival 2026. Ayun, isa munang kaway-kaway dyan. At syempre pa, kamay-kamay naman along with Governor Amiroa Alvarez. Wow, in fairness partner, ang dami ng delegates natin ng Cuyo. Isa sa mga pinakamararami natin delegates ngayong araw na ito para sa ating grand opening ng Barangatan Festival 2026.
1: Hindi mo akalain na galing pa sila sa isla ng Cuyo. Ang layo nila, partner?
0: Parang ano yata, parang isang barko yata ito. Ayan, kaway-kaway naman po. Kumusta po ang ating biyahe? Okay naman, ma'am? Okay naman ang biyahe natin sa Cuyo? Okay na okay?
2: Maganda ang panahon.
0: Maganda ang panahon sa bayan ng Cuyo. Eto naman mga kaibigan, habang iniintay natin na makapwesto ang bayan ng Cuyo, Dito naman tayo sa unang-unang munisipyo sa ating pong, siyempre pa, for the sa sur natin sa lalawigan ng Palawan. Ladies and gentlemen, let us welcome the Municipality of Aborlan!
1: Ayan, siyempre we would like to thank Mayor Lito, Tito, and Vice Mayor Marvin Madeja.
0: Thank you so much po. Siyempre pa, kasama natin ang ating local government unit, ang ating po mga SB members ng ating buong munisipyo ng Aborlan. Siyempre pa, we have here, uy, kasama nila ang napakaganda, pinaka-longest reigning na mugya ng Palawan, SB Reyna Michelle. Siyempre ba, thank you so much. Of course, we have ang ating pong LGU. Yeah, pakita mo na at kaway-kaway muna tayo, siyempre.

Siyempre pa, pwesto na po tayo sa ating pong kinaupuan, mga sir and ma'am. At welcome po sa Barkatan Festival 2026. At maraming maraming salamat po, Municipio ng Aboylan, for joining us this morning sa ating pong grand opening. Eto, partner, nakikita natin sa ating screen na naglalakad na sa ating pong liwasang Mendoza, ang Municipio ng Cagayan City. Pa sa ating mga pinakamalalayong munisipyo sa lalawigan ng Palawan, ayon ng municipality dito. Wow, ang dami din nila, partner. Tingnan mo. Grabe. Thank you so much once again po sa ating mga municipalities. And at this point, we will have to call. Tawagin na po natin ang susunod na contingent natin for the Panting 1 sa Dalan 2026. Pwede rin po kayong pumuesto. We are giving you 5 minutes to prepare. Municipality of Kalayaan. Yan, papasukin na po natin ang Kalayaan.

yun ang kalayaan. Nasaan kayo? Ayun, nasa gilid. Ready na ba kayo mag-cheer para sa inyong pantigwan? Kayo kaya ang mananalo ng 300,000 ngayong araw na ito? Sana daw, sana. Here we go.

Kalaya AM. Muli po natin pinapaunawa sa lahat po ng ating pong mga contingents sa ating pong pantiguan ngayong araw na ito. We are actually giving you just 5 minutes to prepare. Pagkatapos po natin ng 5 minuto, agad-agad po natin sisimulan ang ating pong pantiguan sa dalan, ang inyong pong performance. Ready na po ang ating pong mga judges? Nakaabang na po sila. Munisipyo ng Kalayaan, last 3 minutes po. Huling 3 minuto para po tayo mag-prepare.

0: Sa gitna ng malawak na karagatan ng West Philippine Sea, matatagpuan ang bayan ng Kalayaan, isang pamayanang isinilang mula sa pananaw at katapangan ng isang Pilipinong si Tomas Cloma. Pinagyayaman ng isang natatanging likas na yaman na naglalarawan ng kasaganahan at kalayaan. Sa bawat sulok ng kalayaan, masisilayan ang mga yamang likas na humuhubog sa pagkakakalanlan nito. Sa mga dalampasigan, ang mga muting pawikan mula sa Turtle Hatchery, ang nagsisimula sa kanilang paglalakbay tungo sa karagatan. Isang sagisag ng pangangalaga at pag-asa ng pagpapatuloy ng buhay. Sa himpapawid naman, malayang lumilipat ang libo-libong ibon sa sanktuaryo ng Lawak Island, patunay ng mayamang biodiversity at likas sa kasaganahan ng kalayaan. Ngunit higit sa kagandahan ng kalikasan, ang kalayaan ay may mahalagang lugar sa kasaysayan ng ating bansa. Bilang sagisag ng makasaysayang kasunduan at pagkakakilala ng pamahalaan sa kapuluan, tampok ang lumang pisong riyak na sumisimbolo sa pakikipag-ugnayan ni Tomas Cloma sa administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Isang mahalagang yugto na nagbibigay daan sa higit pang pagpapatibay ng ugnayan ng kapuluan sa Republika ng Pilipinas. Ang kalayaan ay sagisag ng kasaysayan, soberanya at diwang makabayan. Sa pagdiriwang ng Baragatan Festival 2026, buong dangal naming ipinakikilala ang kultura, pagkakaisa at adhikain ng aming mga magigiting na mamamayan. Sa pamamagitan ng musika, sayaw at makulay na pagtatanghal, ating ipagdiwang ang isang kalayaang mayaman sa likas na yaman, matatag sa kasarinlan at nakikiisa sa pag-abot ng kaunlaran. Sulong Kalayaan! Mabuhay ang Baragatan! Mabuhay ang lalawigan ng Palawan! Mabuhay ang Pilipinas! Atin ang West Philippine Sea!
1: And now, ladies and gentlemen, let's welcome our contingent from the municipality of
2: Kalayaan!

0: once again, Municipality of Calaya! And of course, by Mayor Balthazar Alindogan, and of course, Vice Mayor Maurice Philip Albaida. Grabe naman yun, partner.
1: Isa pang isang napakaganda at napakakulay na performance, partner.
0: Grabe. Binusog tayo ng props ni Kalayaan ngayong araw na ito. Ibang klase. Siyempre pa, ladies and gentlemen, bago natin tawagin ang ating pong susunod na performer ngayong oras na ito, magbibigay po muna tayo ng pagkakataon para po sa isang pananalita. Ladies and gentlemen, please welcome. Alright, so mamaya-maya ang konti po, tatawagin natin yung ating pong bisita para po magbigay ng kanyang mensahe. But this time, hintayin po muna natin makapag-settle yung ating pong mga contingents. Ayan, sumasigyan, partner, kani-kanina lang. Yan, ano tayo, mag-recap tayo. Natapos na ang performance ng El Nido.
1: Kulyon.
0: At Kalayaan. Katatapos lang, pinakita naman ni Kalayaan kung gaano kayaman ang kanilang kultura, syempre. At kung ano man po ang makikita sa ating Kalayaan. At syempre pa, ang malakas na panawagan ng Kalayaan na West Philippine Sea, ating ito. Wow! And this time, ladies and gentlemen, welcome natin dito po sa PGP Convention Center, the Municipality of Dr. Jose P. Rizal!
1: Of course, we're their Municipal Mayor Norman Ong and Vice Mayor Maria Gracia Zapanta.
0: Ayan, kaway-kaway naman po, Municipality of Jose P. Rizal. Thank you so much. At mamaya-mayang konti naman, makikita natin o matutumbayan natin ang kanilang entry for this year's Funtig 1 sa Dalan 2026.

0: Once again, partner, meron na tayong tatlo na po ang natatapos natin mga contingents para sa Baltic 1. Meron pa tayong hinihintay, actually 18. This year, ang dami nating entries for Baltic 1 sa Dalan. Sino kaya sa kanila ang magkakamit ng 300,000 pesos? Abangan natin yan. Okay, this time, mga kaibigan. Ladies and gentlemen, i-welcome natin ang ating mga contingents from the Municipality of Brooks Point!
1: Of course, with their Municipal Mayor Cesario Benito and Vice Mayor Mary Jean Feliciano.
0: Yan, kaway-kaway naman po ang munisipyo ng Brooks Point. Welcome po sa BGP Convention Center and welcome sa ating Maragatan Festival 2026.

0: At syempre, kakasalubuyan po natin nakikita na nagpa-perform po ang ating contingent sa pantiguan natin. Syempre, pag dito po sa ating liwasang Mendoza, mamaya-mamaya ang konti lamang po, makakasama na natin ang ating mga o lahat ng ating mga contingents dito po sa ating PGP Convention Center. And I welcome po natin muli, mga kaibigan, ang ating pong mga munisipyo na nandito ngayong oras na ito kasama ang kanilang LGUs. And of course, together with our municipal mayors and vice mayor, maraming salamat po. At syempre pa, mga kaibigan, here we go! Partner, this time, i-welcome naman natin. Eto, isa pa rin malayo ito. Malayong munisipyo rin. Ladies and gentlemen, joining the Paragatan Festival 2026 is the municipality of Dumarag!
1: Of course, we're the Municipal Mayor Richard Herrera and Vice Mayor Jennifer Adier.
0: Ayan, munisipi ng Dumaran, meron lamang po mag-a-assist sa inyo kung saan po kayo dapat maupo. Again, maraming salamat po for joining this year's Paragatan.

municipality of Dumaran. Maraming maraming salamat po muli. Siyempre ba? Partner, aabangan din nila mamaya-maya po pagkatapos sa ating pantiguan sa Dalan. Ito, first ever na nangyari for the provincial government of Palawan at siyempre pa sa Paragatan Festival natin na magkakaroon tayo ng search for this year's Festival Queen. So mamaya-maya, konti lamang po yan. Titingnan natin kung sino po magwawagi sa ating Festival Queen at ibabalandra ang kagandahan ng kanilang mga munisipyo.

At this time, ladies and gentlemen, para naman po magbigay ng kanyang mensahe at pagbati para sa ating lahat, mga kaibigan. Please welcome from the 1st District of Palawan, para sa kanyang mensahe, palapakan po natin, Congressman

0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Heights Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
9: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pabili sa mga butika.
12: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap!
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Ako po, si Ethel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits.
23: Premium D3 Coffee Mix.
24: Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
10: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman

0: nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para kahit malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Ang exciting time sa buong Pilipinas, 11 na minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
6: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy, dapat nakasentro ang komentaryo.
7: Dapat nakasentro ang komentaryo.
6: Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.
7: Sentro.
6: Sentro.
5: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali po lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Kumusta na po kayo mga ginigiliw natin mga tagapagsubaybay? Welcome sa ating pang-Biyernes na edisyon ng programang Sentro. Sa ngalan po ni Katropang Moises Acosta sa bahaging teknikal at ni Katropang Icy Pacaldo sa newsroom. Ako po ang inyong lingkod, kagawad Mike Escote. Tuloy-tuloy pa rin ang coverage natin sa Barangatan Festival 2026. Naputol po yung live ng Provincial Information Office. Tayo po, dire-diretso na sana yung coverage. Buhay na? Okay na? Sige. At narito po muli yung atin pong special coverage. Para mapanood ninyo ha, mapanood ninyo yung atin pong mga Barangatan Festival 2026. Grabe, ang daming tao. Congratulations, Governor Amy Alvarez, Vice Governor Onsoy Ola at siyempre ng Sangguniang Panlalawigan ng Palawan. Sa mga mayors, and, good morning. Sa mga congressman natin, ako kumukhang kompleto yung congressman natin. Mga katropa, pati yung Pinoy Workers Party List sa congressman, si Sir Coco Ligaspin, nakita ko rin kanina. Ito po, ituloy po natin yung ating special coverage ng Barangatan Festival 2026 live and direct mula po dyan sa Provincial Government of Palawan Convention Center.

0: 빅데이터.
1: 안녕하세요. 나 포토로렛. 아? 나 글락. 예, 나 lang po natin. Medyo mahina yung internet connection doon siguro. Kanina pa yan eh. Sa bayan. Medyo mahina na yung signal, no? Baka natapakan yung wire doon siguro. Oh, maano naman, baka naka-Starlink naman dyan sila sa Capitol eh. Baka yung mga wires lang doon sa dami ng tao. Sa dami ng tao po mga katropa,

Kanina, umalis tayo doon sa may Rizal Avenue, mga bandang alas 10. Nakarating tayo dito sa Libis, ha, sa ating himpilan. Alas 10:30 na. Biroin nyo yan, 30 minutes yung binahe ko. Dahil po sa dami ng tao, sa dami ng lumahok sa Barangatan Festival 2026. Yung ulo ng parada, nandun sa PGP Convention Center. Yung buntot, eh, wala pa. Sa Rizal Avenue pa lang. Diba? Meron pa nga dyan sa may Pier Banda nagsimula, eh. Oh, masaya, masaya ang ating opening. Nako, si Rochelle Pangilinan pala na andito na. Oh, yung sex bomb dancer, mamayang gabi yan. Nakaka-excite naman, ha? Sa Sex Bomb Dancer Concert! Sex Bomb Concert! Mamaya po yan! Mamayang alas 9 ng gabi dyan po sa RVM Sports Complex. Ito, nakikita nyo yung mga nagagandang float ng atin pong mga munisipyo. Walang itulak kabigin. Napakagaganda! Sabi nyo, isa sa akin doon kanina, habang nagre-report tayo, sir, judge ka ba? Sabi ko, hindi po ako yung judge sa float. Kaya ko, live coverage din tayo. Pero talagang ang gaganda. Sobrang gaganda ng mga float ngayon, oh. Tawin mo, yung Araceli, yung manampurok pa yung kanilang finiture dyan, oh. Yung Aburlan, nag-iba rin yung tema, yung top-top falls. At saka yung, mayroon pa rin baboy ramo. Pero yung top-top falls, yung kanilang finifeature ngayon. Na mapuntahan nga yan sa banda yung top-top falls na yan. Ha? Hindi pa natin na rating yan. So punta ko kayo dyan sa Kapitolyo, sa Convention Center, Barangatan Festival 2026. Itong El Nido, yung kanilang pinapakita naman, yung ano doon, yung mayayamang dagat nila, at saka siyempre yung Balinsasayaw Nest, saka yung kanilang yung mga taraw na nandoon yung Balinsasayaw. Ang gaganda ng mga float, talagang ano yan, ha? Grabe, ito yung first time na Barangatan Festival natin with Governor Amy Alvarez. Nakita niyo naman, grabe, bongga. Talagang iba. Ang dami, ang ito ay masasabi natin, gusto ko i-congratulate si Governor. Uniting Governor ng Palawan. Ba't ko nasabi? Kasi siyempre, yung tatay niya may mga kalaban sa politika. Si Mayor Byron, si Mayor Danao. Pero, nung pagkapanalo niya, nag-korte si Cole kagad sa kay Mayor Byron. Tapos ngayon sa Barangatan, magkasama yung city at ang probinsya, di ba? Iba, talagang maganda, no? Siya yung lumalapit, eh. Iba yung governor, siya yung lumalapit sa mayor, pati doon sa mga barangay official. Iba ito. May live na? Okay, so meron na tayong live. Okay na yung live feed mula po dyan sa Kapitolyo, sa PGP Convention Center, mga katropa. Panoorin po natin at pakinggan po natin muli. Buswang gana yung nag-perform.

0: Patria Busuanga!
1: Taranasa Uso, Taranasa Taraungnan Festival, Taranasa Busuanga!
0: Wow! Maraming salamat po rin. Thank you so much. Palapakan natin mga kaibigan, muli po ang ating munisipyo ay ang Busuanga. Maraming salamat for joining this year's Barangatan Festival 2026. And at this point, ladies and gentlemen, sa ating mga bisita ngayong oras na ito, yan, i-welcome muna natin, palapakan natin mga kaibigan ang ating candidates for this year's Mutialang Palawan 2026. Maraming salamat po. Siyempre, makasama ang ating mga reigning queens. Yes, ibang-iba. Alam natin yan dahil ngayon pa lang. Siyempre ba, kasama ko din dito ang perfect example ng gandang palawin niya. Siyempre, katabi natin ngayong oras na ito.
1: Thank you, partner. Palabi rin ko lang para... Palabi rin ko lang.

0: Gaga.
1: Yan, ipakita ang inyong energy, munisipyo ng San Vicente! Wow! Happy Barangatan Festival po sa inyo at syempre pa maraming salamat for joining us sa ating pong grand opening ngayong araw na ito. Thank you so much po. Yan, pinapakiusap po natin sa ating mga manonood na nandito po sa gawing ito po. Pwede po tumaki po muna tayo sa glit para po may pwestuhan po ang ating mga contingents.
0: Kumari lamang po ay mag-compress po tayo.
1: Yan, kumari po, bigyan po muna natin ang upuan ng ating mga contingents. From the municipality of San Vicente, please. Thank you so much po. Maraming salamat. Konting tabi lang po tayo. Bigyan natin sila ng area para po makapwesto po sila. Yan, good morning po sa ating LGU. Good morning sa lahat ng ating mga kasamahan, mga kaibigan from the municipality of San Vicente.

sa robo tayo para maganda po ang ating panunood. Ayan, yung iba po, pwede po sa atin na pwesto, talagang pwesto sa atin na ano.

magagandahang kandidata ng Mutya ng Palawan 2026. Nakasama natin ngayong oras na ito. Kasama siyempre pa ang ating mga reigning queens of Mutya ng Palawan 2025. Kaway-kaway naman, ladies. Konting kaway naman dyan. Yes, sa ating mga candidates of Mutya ng Palawan 2026. Mamaya-maya ang konti lang ang partner, makikita natin sila at magpapakilala sila sa atin. Abangan natin ang kanilang presentation. Okay. So once again, pa sa ating pong susunod na contingent, we are giving you 5 minutes. 5 minuto mo to prepare.

Pinedo kapag nagpapiesta at magpa-foundation day sila. So ladies and gentlemen, yan mamaya-mamaya konti lamang makakasama natin na magpa-perform dito sa ating harapan ang munisipyo ng Rojas. So abangan po natin yan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome from the cashew capital of Palawan, the municipality of Rojas!
1: Baragatan Festival, isang selebrasyon ng sining at kultura, makukulay na yaman iisang Palawan, ipinagmamalaki natin hindi lamang sa buong mundo, kundi mamaya ng Palawan, hangad naming mabusog ang inyong mga mata. Puso ninyo'y maging maligaya sa aming ipapakita na ang Rojas ay higit pa sa pagiging isang bayan, pinagpala sa norte ng Palawan. Tara rin, magbaragat-bagat kita sa biyayang hatid ng pinag-isang panalaminan, kasoy, pangulin ng tribo. Baka pa!

0: showcasing their Manalaminan and Kasuy Festival, headed of course by Mayor Betty Sabado. Thank you very much. Maraming salamat po. Ayan, palapang naman once again mga kaibigan. And at this point, habang iniintay natin ang susunod na performer natin, partner, i-welcome naman natin ang ating mga candidates. Siyempre pa, for this year's Mubya ng Palawan. Are you excited? Excited ka na ba for this
1: Super
0: year's
1: edition? Super excited, partner. Ang lalakas ng girls.
0: Yes. At napakaganda ng ating pong Mubya ng Palawan ngayong taon na ito dahil meron tayong mga national crowns at stake. Yan, so yan ang pinakabago sa ating Mubya ng Palawan. And at this point, ladies and gentlemen, eto na po, pinapakilala namin sa iyo mga kaibigan, ang ating official candidates.
2: Check.

0: Platform Plus Gold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then,
0: ticket sa Pilipinas na sold out! Sa loob na makapasok sa semifinals matapos talunin ng Taiwan sa ABC Women's Volleyball Cup.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: Mga katropa, pananghalian na po ng Biyernes. Happy Independence Day, katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasayin niyo na po XFM News Nationwide. At live po tayo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, pinangunahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang na ika-isang 128 anibersaryo ng ating Araw ng Kalayaan na may temang Ang Kalayaang Pinapangarap. Nagsimula ang selebrasyon dyan sa Rizal Monument sa Maynila, kung saan pinangunahan ng Pangulo at ng First Family ang flag raising at wreath laying ceremony bilang pagpupugay kay Dr. Jose Rizal at sa mga bayaning nag-alay ng buhay para po sa kalayaan ng bansa. Nagpatuloy ang programa sa Quirino Grandstand Tampok ang makukulay ng mga floats at pagtatanghal at mga programang nagpakita ng diwa ng pagka-Pilipino at pagmamahal sa bayan. Ayon sa pamahalaan, layunin po ng pagdiriwang na gunitain ang kasaysayan ng bansa at palalahanan ng bawat Pilipino sa kanilang tungkuling makaisa sa pagbuo ng mas maunlad at nagkakaisang kinabukasan.
2: XFM News Nationwide.
0: PBBM sa Araw ng Kalayaan, iginiit na responsibilidad na dapat pangalagaan at itaguyod. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila. Binigyan din ni Senador Francis Kiko Pangili.
4: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na pangalagaan ang kalayaan at gamitin ito bilang responsibilidad sa bayan. Ito ang mensahe ni Pangulong Marcos sa 128 anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas ngayong araw. Ayon kay Pangulong Marcos, ang deklarasyon ng kalayaan sa Kawit, Cavite noong June 12, 1898 ang nagmarka ng mahalagang yugto na ito sa kasaysayan ng ating bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos na sa kabila ng digmaan, krisis at kawalang katiyakan, nananatili ang diwa ng Pilipino at ang hangaring makabuo ng mas mabuting Pilipinas. Binigyan din ni Pangulong Marcos na ang kalayaan ay hindi lamang pamana, kung hindi isang responsibilidad na dapat itaguyod ng bawat isa. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangang protektahan ang katotohanan laban sa distortion, gamitin ng wasto ang teknolohiya at ibalik ang tiwala sa panahon ng pagkakahati-hati at kawalan ng tiwala. Nanawagan din si Pangulong Marcos ng active citizenship, good governance at solidarity upang ipagpatuloy ang pagtatatag ng bagong Pilipinas. Katropa mo sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, pinangunahan naman ni Vice President Sara Duterte ang paggunita sa 128 araw ng kalayaan sa Quezon Park at Rizal Park sa Davao City. Dumalo rin sa programa ang mga opisyal ng lungsod, mga uniform personnel at mga residente bilang pag-alaala sa sakripisyo ng mga bayaning Pilipino. Sa mensaheng ipinabatid ni Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II para kay Mayor Sebastian Baste Duterte, hinihikayat ang publiko na pangalagaan ang kalayaan, soberanya at mga demokratikong pagpapahalaga sa pamamagitan ng edukasyon, mabuting pamamahala at aktibong pakikilahok ng mamamayan. Bitbit ng pagdiriwang ang tema ang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan.
2: FM News Nationwide.
3: Inaunahan din katropa ni Cavite Governor Abeng Remulla ang pagunita naman sa 128 araw ng kalayaan dyan po sa may makasaysayang Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Bahagi ng seremonya ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas at pag-aalay ng bulaklak sa puntod ni General Emilio Aguinaldo bilang pag-aaral sa mga, o pag-alala sa mga bayani po ng Kasarinlan. Sa kanyang mensahe, nanawagan si Remulla ng pagkakaisa at patuloy na paglilingkod sa bayan, kasabay po ng paalala na ang kasaysayan ng kalayaan ay dapat magsilbing inspirasyon para sa mas maunlad na kinabukasan ng Cavite at ng buong bansa. Isinigawa ang pagdiriwang sa mismong lugar kung saan unang iwinigayway ang watawat ng Pilipinas at diniklara ang kalayaan mula sa pananakop na Espanya noong 1898.
2: XFM News Nationwide.
0: Senator Francis Kiko Pangilinan binigyan din ng sakripisyo para sa kalayaan. Narito ang report.
5: Binigyan din ni Senador Francis Kiko Pangilinan ng halaga ng sakripisyong inialay ng mga Pilipinong bayani para makamit ang kalayaan ng bansa sa paggunita ng 128 araw ng kalayaan. Sa kanyang pahayag, sinabi ng senador na bagamat maraming pagsubok na kinakaharap ang bansa tulad ng mga kalamidad, panlabas na banta at katiwalian, nananatiling matatag at may pag-asa ang mamamayang Pilipino. Ayon pa kay Pangilinan, ang kalayaang tinatamasa ng bansa sa kasalukuyan ay bunga ng dugo at buhay na inialay ng mga ninuno para sa susunod na henerasyon. Anya tungkulin ng bawat Pilipino na pangalagaan ang kalayaang ito sa pamamagitan ng sipag, sakripisyo at aktibong pakikilahok sa pagunlad ng bayan. Kasabay ng pagdiriwang ng araw ng kalayaan, hinikayat din ng senador ang publiko na patuloy na isabuhay ang mga pagpapahalagang ipinaglaban ng mga bayani para sa bansa. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Samantala, si San Juan Mayor Francis Zamora ay binigyan din ang kalagahan po ng pinaglabanan. Ito'y sa araw ng kalayaan ngayon. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
6: Kanyang mensahe ngayong araw ng kalayaan, ipinaalala ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang makasaysayang papel ng pinaglabanan sa pakikibakan ng mga Pilipino para sa kalayaan. Itinayo ang pinaglabanan shrine noong 1973 bilang pagunita sa labanan sa pinaglabanan na naganap noong 1896 sa bayan ng San Juan del Monte. Pinangunahan ni Gat Andres Bonifacio ang pag-atake upang sakupin ang El Polvorin at El Deposito na nagsilbing imbakan ng armas at supply ng mga Kastila. Ayon kay Zamora, ang pinaglabanan ay simbolo ng tapang at sakripisyo ng mga katipunero na nagsilbing kudyat ng mas malawak na revolusyon laban sa kolonyal na pamalaan ng Espanya. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan sa Quirino Grandstand sa Maynila. Binanggit ng Pangulo si Gatchalian habang binabati ang mga panauhin at opisyal na dumalo sa programa. Matatandaan noong June 8 naman, ipinakilala ni si Senator Alan Peter Cayetano sa pagdiriwang naman ng joint celebration ng 128th Philippine Independence Day at 25th Filipino-Chinese Friendship Day bilang Senate President ng the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry at kung saan present naman doon si First Lady Liza Araneta Marcos.
2: XFM News Nationwide.
3: Nilinaw mga katropa ni Vice President Sara Duterte na wala siyang balak na agawin ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at hindi rin siya sangkot sa anumang hakbang na magpapatalsik sa kasalukuyang administrasyon. Sa isang interview matapos ang kanyang pagdalo sa isang Independence Day event dyan sa Davao City, sinabi po ng Vice Presidente na bilang constitutional successor ng Pangulo, tungkulin niya na pangalagaan at igalang ang saligang batas. Ayon kay Duterte, hindi siya pabor sa paggamit ng mga parang labas sa konstitusyon para mapabagsak ang pamahalaan. Kasabay po nito, iginit niya na nais siyang makita ng publiko ang buong katotohanan hinggil sa kasalukuyang administrasyon. Binigyan din ng Vice Presidente na ang kalayaan at soberenya ng bansa ay maaaring malagay sa panganib dahil sa katiwalian at maling paggamit ng pondo ng bayan.
2: XFM News Nationwide.
0: Tinawag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na karaniwang hakbang ng China ang pagkapataw ng sanctions laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayon kay Teodoro, patuloy lamang niyang gagampanan ang kanyang tungkulin sa kabila ng travel ban na ipinataw ng China na nagbabawal sa kanya at sa kanyang pamilya na makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau, pati na rin sa pagninegosyo ng mga Chinese companies sa kanila. Gayon na opisyal, ang mga hakbang na ito ay hindi makapipigil sa kanyang paninindigan laban sa umano'y agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea at iginit na magpapatuloy siya sa pagdepensa sa interes ng Pilipinas.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, katropa, iniulat po ng Office of Civil Defense, OCD. Umakyat na sa 55 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa OCD, nasa 1,120 na katao na nasugatan habang 31 pa ang nawawala matapos ang malakas na pagyanig noong June 8. Mahigit sa 346,000 na katao o higit sa 75,000 na pamilya mula po sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxhargen at Barm ang apektuhan ng lindol. Libo-libong residente pa rin ang natili ngayon sa mga evacuation center at pansamantalang nanunuluyan. Samantala, isinilalim na sa State of Calamity ang Davao Occidental, lalawigan nga ng Sarangani at General Santos City dahil sa lawak po ng pinsalang dulot ng lindol.
2: XFM News Nationwide.
0: Dumating na sa Davao City nitong Biyernes ng madaling araw ang labi ni Rene Baterbonya sakay ng isang pribadong eroplano. Sinalubong ng pamilya, mga kaibigan at mga kakilala ang kanyang mga labi sa Davao International Airport bago ito dinala sa isang poninarya at pagkatapos ay sa Ateneo de Davao University Senior High School, Bangkal Campus, kung saan isasagawa ang burol. Magkakaroon ng public viewing at misa mula Biyernes hanggang Linggo bilang pagbibigay pugay sa student-athlete. Matapos ang burol sa Davao City, iuwi rin ang kanyang labi sa Agusan del Sur. Si Baterbonya at kapwa Ateneo player na si Divine Adili ay nasawi matapos malunod sa isinagawang team building activity sa Aurora. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay pong balita, may natukoy ng hindi bababa sa 3 na mga persons of interest. Ang Criminal Investigation and Detection Group kaugnay ng trahedyang pagkalunod ng mga Ateneo basketball players na sina Rene at Divine. Ayon kay CIDG Director Major General Robert Morico II, bagamat hindi pa pwedeng pangalanan naman ito, kinumpirman niya na kabilang sa mga persons of interest ang ilang school authorities na siyang namuno sa pagdadala sa koponan sa Dipakulaw noong June 8 para sa isang team building activity. Bukod sa aksidente, sinabi rin ni Morico na sinisilip din po ng pulisya ang posibleng paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:16 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa, na napapahinggan din ang live sa pamagitan po ng XFM Gensan sa 95.9, XFM Sagay City sa 87.5, at XFM Tagum sa 107.1.
2: Balitang regional.
3: Nahin natin ang balita sa Palawan, yung pondo ng national government para po sa Palawan State University. Kinulang. Mahigit sa 7,000 aplikante ang hindi muna tatanggapin ng universidad. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
2: Live report.
7: Mahigit 7,000 aplikante ang hindi nabigyan ng slot sa Palawan State University or PSU para sa school year 2026 to 2027 dahil sa limitadong pondong inilaan ng national government. Ayon kay PSU Information Officer Claire Mendoza, umabot sa humigit kumulang 16,500 ang mga nag-apply sa universidad, ngunit 9,590 lamang ang bilang mga estudyanteng may nakalaang budget mula sa national government. Ipinaliwanag ng PSU na dumaan sa tamang proseso ang lahat ng aplikasyon at nakabatay sa raw scores ng mga qualifiers ang pagpili ng mga tatanggapin. Hindi umano ibig sabihin na bumagsak sa admission ang mga hindi nakapasok, kundi kinapos lamang sa available na slot. Aminado rin ang universidad na nakatanggap sila ng mga email at mensahe mula sa mga magulang at kabataang humihiling ng pagkakataon na makapag

0: Southern Cebu pasado alas 4 ng hapon noong Huwebes. Kinilala ang biktima na si Junar de Bachete, 30 anyos, residente ng Sitio Amunsal, Barangay Katuluhan. Ang suspek ay nakilalang si Ponciano Villapueblo alias Ponsing, residente ng Barangay Balod. Ayon sa Dalagit Municipal Police Station, dalawang araw nang nakikituloy ang biktima sa bahay ng suspek dahil sa kanilang pagiging magkaibigan. Batay sa paunang imbestigasyon, natutulog umano ang suspek sa lower bunk ng isang double deck na kama nang dumating ang biktima at nag-ingay. Uminom pa umano ng tubig ang suspek, ngunit kalaunan ay hinamon siya ng biktima na ilabas ang kanyang bulo at sinabing handa itong makipaglaban. Dito na umano nagdesisyon ang suspek na unahan ang biktima at agad itong inatake. Tinamaan ang biktima ng mga taga sa likod, leeg at panga, ngunit nakatakbo papalabas ng bahay. Hinabol pa umano siya ng suspek at muling pinagtataga sa tabi ng kalsada. Isinugod sa Municipal Health Office sa poblasyon Dalagit ang biktima, ngunit inideklara itong dead on arrival. Matapos ang insidente, tumakas ang suspek ngunit agad ding naaresto ng mga responding police. Ayon sa pulisya, may nauna ng kaso noong 2017 ang biktima sa frustrated murder, habang ang suspek ay may mga nauna rin pag-aresto at umano'y umaming hindi ito ang unang beses na nakapatay. Sa ngayon, inihanda na ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban sa suspek. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Ito naman, 2.3 million pesos sa lagapo ng droga na samsam sa isang linggong operasyon ng PRO2. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
2: Umabot sa mahigit 2.3 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasamsam ng Police Regional Office 2 sa pinaigting na kampanya kontra kriminalidad sa ilalim ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations o sa CLEO na isinagawa sa iba't ibang panig sa Rehiyon 2. Ayon sa PRO 2, isinagawa ang 15 operasyon kontra illegal na droga na nagresulta sa pagkakasamsam ng 335.4 na gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 2.28 million pesos at 650 na gramo ng marihuana na nagkakahalaga naman ng 78,000 pesos o may kabuang 2.36 million pesos. Bukod dito, 84 na wanted persons ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon sa rehiyon, kabilang ang 6 na regional most wanted persons. 4 na individual naman ang naaresto sa operasyon kontra illegal na sugal, habang 5 ang nadakip sa pagpapatupad ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, liban pa sa 4 na nakumpiskang baril. Samantala, 17 baril at 5 pampasabog naman ang voluntaryong isinuko ng mga residente at iba pang sektor bilang suporta sa kampanya kontra loose firearms at explosives. Sa hiwalay na operasyon kontra illegal logging, 16 na individual ang naaresto at 4,589 board feet ng illegal na troso ang nakumpiska na nagkakahalaga ng mahigit 639,000 pesos. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
3: Mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa isang grade 12 student sa Bacolod City. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Nasabat ang mahigit 1 milyong pesong halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang estudyanteng grade 12 matapos itong maaresto sa isinagawang drug buy bust operation ng City Drug Enforcement Unit o CDEU sa Porok Gonzaga, Barangay Takuling, lungsod ng Bacolod noong gabi ng Hunyo 10. Kinilala ang suspect sa alias na Jiro, 18 anyos at residente ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng CDEU, nagkumpiska mula sa suspect ang 4 na sachet at 3 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuoang timbang na 160 grams at tinatayang may halagang 1,088,000 pesos. Ang mga nakuhang ilegal na droga ay isa sa ilalim sa pagsusuri at karagdagang investigasyon ng crime laboratory. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng pulisyang sospek at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: At katropa, panghuli, may lalaki ang sugatan matapos pagbabarilin ng kanyang katrabaho habang siya'y natutulog. Katropa natin sa balita.

0: Espinosa, XFM Iloilo.
1: Sugatan ang lalaking kinilala kay alias Weedson, 30 anyos, ng barangay Patong-Patong Haniway, Iloilo matapos na pagbabarili ng suspect na kinilala kay alias Joanne, 20 anyos, ng Miagaw, Iloilo. Magkasama ang dalawa sa kanilang pinagtratrabahuang karenderya sa barangay Balabag, Pavia at magkasama rin sa bahay na kanilang tinutuluyan. Sa investigasyon ng Pavia Municipal Police Station, may dating di pagkakaintindihan ang dalawa ngunit ito ay settle na ng kanilang amo. Ngunit gabi, bago nangyari ang krimen, muli namang nag-away ang dalawa habang nag-iinuman. Pagkainumagahan, humingi ng pasensya ang suspect sa biktima ngunit sa halip na patawarin ito ng biktima, kanya pang inayang suspect na mag-boxing pero hindi ito pumayag. Umuwi ang suspect sa kanilang bahay sa Miagaw at kumuha ng armas. Sa kanyang pagbalik sa kanilang tinutuluyan, agad niyang pinaputukan ang biktima nang makita niyang natutulog. Nahuli naman kaagad ng mga kapulisan ng suspect at na-recover ang .38 caliber revolver. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, apektado na easterlies ang eastern section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Today, asahan din ang makulimlim na langit, may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa bahagi po ng Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga at Davao Region.
3: Katropang Buddy, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang biglaang pagbaha o pagguho ng lupa.
0: Sumikat po araw 5:27 this morning. Inasa lulubog alas 6:25 ng gabi, katropa.
2: Balitang International.
0: Ihatid po sa atin ang balitang ito ng Santon Gold. Pwede niyo pong subukan ito, likas subuk. At marami nagsasabi, epektibo. Pumanaw na sa edad na 47 si Thai Princess Bajstra Kitiyabba ha Mahidol. Panganay pong anak ni Thai King Mahabaji Ralongkorn ayon sa anunsyo ng Royal Palace ng Thailand. Na-confined sa ospital ang prinsesa mula pa noong December 2022 matapos po magkasakit dahil sa abdominal infection. Kalaunay lumala. Ayon sa Bureau of the Royal Household, pumanaw ang prinsesa nitong Webes ng gabi at bibigyan ng state funeral sa Grand Palace sa Bangkok. Si Princess Ba ay isang prosecutor at diplomat na nagsilbing ambassador ng Thailand sa Austria at naging tagapagtaguyod ng women's rights. Sa ngayon, wala pang inaanunsyong opisyal na tagapamana o tagapagmana sa trono ang hari ng Thailand.
2: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Sold out agad sa loob ng 30 minutes ang mga tiket para sa inaabangang BTS World Tour Arirang sa Pilipinas nang magsimula ang general sale kahapon. Ayon sa concert promoter na Live Nation Philippines, opisyal nang ubos ang tiket para sa dalawang araw na concert ng K-pop group na gaganapin sa March 13 at 14, 2027 sa Philippines Arena sa Bulacan. Dahil sa bilis ng bentahan, bumuhos ang reaksyon sa social media kung saan nag-ingay ang mga ARMY fan para sa dagdag na day 3 para sa mga hindi pa nakabili. Maging ang mga sikat na celebrity ay nakabili rin, kabilang ang aktres na si Megan Young na nagpahayag ng kanyang relief matapos makasecure ng tiket. Ang naturang concert ay ang ika-apat na pagtatanghal ng BTS sa bansa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Atid naman sa atin to, katropa, ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nabigo po ang Alas Pilipinas na makapasok sa semis ng ABC Women's Volleyball Cup matapos talunin ng Taiwan sa straight sets 25-16, 25-14 at 25-10 dyan sa Candon City Arena. Ayon kay Team Captain Eliza Valdez, naging malaking hamon daw para sa koponan ng maikling panahon ng preparasyon matapos mabuo muli ang lineup dalawang linggo bago ang tournament. Sa kabila po ng kabiguan ay positibo pa rin si Valdez sa potensyal ng mga batang manalaro ng koponan. Sinabi naman interim coach Shaq De Los Santos na marami silang natutunan sa tournament sa kabila ng iba't ibang pagsubok na hinarap ng koponan.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sumayin na po ang XFM News Nationwide ngayon pong Biyernes. Araw ng ating kalayaan, katropa, June 12, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM.

0: mahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: The secret of health.
2: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programang bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa nito ng atin pong powerful supplement, Sun Tone Plus Gold, at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, atin pong partner dito sa kahanginan. Ako po yun ko, Doc Michelle Hinas, makakasama po ng live dito sa atin pong programa. Samahan po ang lingkod sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po niya about your health. Text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasala yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Para ma-acknowledge natin ha, dito sa atin pong programa. At sa mga nag-inais mga sumubok ng atin pong mga produkto, hanapin po ito ha, sa atin pong mga leading drug stores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa lahat ng branches ng All Day Rx at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan mga katropa. Ha? Ay pwede silang mabili. Ganon din sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ay pwede nyong ma-avail ang atin pong mga produkto. Kaya ipagtanong-tanong ang atin pong mga produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na inyong pong inumin, gagamitin ang mga produkto. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Ha? Para makaiwas sa mga peke, mga counterfeit na mga produkto dahil napakarami na po yan ngayon mga katropa. No? Dahil gustong sumabay sa trend. Nakikita kasi nila na marami ang mga marami ang tumatangkilik sa atin po mga produkto. Kaya yung iba nananamantala, ano. O basta masabing may Santone. Kasi pag hinahanap iba, mayroon kayong Santone. O sabi, ito, may Santone din ito. Eh mahirap po doon mga kaibigan. Lalo na kung hindi yan FDA approved. Eh mahirap may sakripisyo yung kalusugan natin, ha. Kaya para makasigurado, hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga blisters, mga boxes ng ating mga produkto, sa mga bottles ng product natin, nandiyan yan nakatatak, mga kaibigan. Pwede rin yung order sa atin po online shopping store sa Shopee. Desearch lang, Yes to Health 2011. O di kaya, sumadya sa atin po mga Yes to Health Wellness Clinic dahil available po dyan lahat ng produkto ng Yes to Health. And of course, meron din tayong mga exclusive ng mga products, mga herbal medications na pwede nyong mabili dyan sa atin pong mga wellness center. Ha? At the same time, meron tayong mga program, mga modalities na pwede nyo pong masubukan dyan sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Marami tayong mga programa na pwede po ninyong subukan na naaangkop sa inyong mga karamdaman para sa mas mabilis na paggaling at pag-recover ng inyong pong pangatawan. Ano? O gaya ng cleansing and detoxification program. Meron po tayong nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture therapy, yung mugukbuyang Korean therapy natin. Ano? O, sa mga hindi pa nakasubok nito, napakaganda nito. For managing pain, managing stress sa ating pangangatawan, balance ng katawan po natin, especially yung tinatawag na qi or chi. Yan. Yan po ay nakakatulong ng malaki. Ano? Yung acupuncture and yung mugukbuya ang therapy natin. Ano? Korean therapy. Tara Hertz Blower, meron din tayo. Ha? At Nacho Trad Therapy, isa sa mga paborito natin. Doc Wendell Pedroso, ano? Itong Nacho Trad, ito yung ano natin, traditional hilot massage natin, ano? Or hilot hugbungan. Meron tayong traditional niyan, pero yung kila Doc Wendell is sa combination yan siya ng western therapies, ano? At yung hilot na tradition natin, ano? At marami yan silang paraan mga kaibigan kung paano po i-release yung tension sa ating mga muscles, i-align yung mga joint area natin, mga buto natin, kalamnan na nagkaroon ng spasm, ano? So napakaganda po nito, ano? Yung mga hindi makalakad ng maayos, hindi makakilos ng maayos. Pagka gumagalaw tayo, kumikilos tayo parang robot na, ano? Kasi limitado na yung ano natin, range of motion, yung mobility natin. ay hindi na ganun kaganda yung flexibility ng ating pangatawan. Dahil sa mga, yun nga, mga kalamnan na nagkakaroon ng spasms or tensions, ano, or nakakompress sila. So maganda yun, marirelease yun yung mga tension doon or mga compressions para makakahinga ng maayos yung mga kalamnan natin at makakilos tayo ng maaluan, ano? O, sa mga gusto-subok yan, ha, puntahan, bisitahan natin po mga Yes to Health Wellness Center. Narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Ricky Siaui. Bumibili ako dito sa Yes to Health na Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi lumit yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Dire-direcho ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng D3, T4 para sa thyroid. Yan ang magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito nabibili ko lang ngayon. Susunod na ko pa ulit ito hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
1: Santone Plus Gold. Mambibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po natin mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po nito ay headed sa atin ng Santone Plus Gold, ang number one food supplement na pwede nyo pong mabili sa mga butika at mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Hanapin parati ang tatak Yes to Health sa atin pong mga produkto na inyo pong bibilihin. Pag-usapan po natin itong isang problema or general problem sa ating pangatawan sa paggunita, ano, ng Independence Day, kalayaan. Ayan. Maganda rin na ang katawan natin ay malaya sa mga paghihirap o pasakit dulot ng mga karamdaman. Itong tinatawag na mga sakit. Ayan. Pag-uusapan natin itong disease. Ano ba ibig sabihin ng disease, mga katropa, mga kaibigan? Ano? Or sa Tagalog, sakit. Ayan. Kapag naririnig natin ang salitang sakit, kadalasan ay iniisip natin mga pagdurusa, pag-inom ng mga napakaraming gamot, pagpunta sa mga ospital, o kaya pagkakaroon ng mga malubhang karamdaman. Ngunit sa paranaw po ng siyensya at ng mga dalubhasa, ang sakit ay may mas malalim pa na paliwanag, ano? Kaysa sa simpleng pakiramdam lang ng pagkahilo, lagnat, o kaya naman ay paranakit ng ating pong pangangatawan. Ang pag-unawa kung ano talaga ang sakit ay makakatulong sa atin upang mas mapahalagahan natin ang kahanga-hangang kakayahan ng ating pong katawan na protektahan at pagalingin ang sarili po nito, mga kaibigan, ano? So ano nga ba ang sakit o yung disease, ano? Ayon po sa mga dalubhasa, ang disease ay tumutukoy o ang sakit ay tumutukoy sa anumang kondisyon na nakakaapekto o nakakagambala sa normal na estruktura at paggana ng atin pong pangangatawan. Ang katawan kasi natin ay meron na tinatawag po na balance, ano? Normal functions. Sa madaling salita, ang sakit ay sinyales na may hindi pagkakaayos o may kaguluhang nangyayari sa normal na sistema ng atin pong pangangatawan. Alam mo ba na yung katawan natin? Very organized ito, mga kaibigan, ano? Alam naman natin kung sino ang maker ng atin pong pangangatawan, ng atin pong buong pagkatao, ano? At yan po ay ang Diyos. And God is the God of order. Kaya yung katawan natin, diyan natin mababase kung gaano ka-order ang nais ng Panginoon, ano? Sa atin mismo, sa ating mga sarili, kung gaano ka-organize yung bawat sistema, kahit yung pinakamaliit na parte sa atin pong pangangatawan, yung mga cellular natin, mga kaibigan, at yung loob na nandyan sa loob ng atin pong cellular, ano? Very organized, ano? At gumagawa yan sila in harmony with each other, mga kaibigan, ano? So pag nagkaroon tayo ng sakit, simply means nagkakaroon ng problema dun sa balance and harmonious functions ng mga sistema at iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Halimbawa, ng mga sakit, trangkaso, dengue, diabetes, alta presyon, ano? Pagkakaroon ng mga respiratory infections or COPDs, ano? Pagkakaroon ng arthritis at mga malubhang karamdaman tulad ng cancer. Ganun din sa mga problema sa atin pong cognitive functions, ano? Depression, anxiety, dementia, Alzheimer's disease at marami pang iba. May mga sakit na panandalian lamang, yung tinatawag na acute, samantalang ang iba naman ay pangmatagalan o yung habang buhay na, ano? Yung tinatawag po na chronic na mga karamdaman, ano? O, saan ba nagmula yung word na disease? Alam niyo ba mga katropa, ha? Ito, konting fact check, ano? Ang disease ay mula po sa old French na word, ano? Na disease. Ibig sabihin, lack of ease or discomfort or trouble, ano? So, literal means, yung disease, hinati kasi yan sa dalawang word. Dis, o yung D-I-S, which means away from, at saka yung eyes or ease, ano? O yung comfort and well-being, ano? So, kung ililiteral mo yung translation yon, or meaning niya, is without ease. Walang kaginhawaan yung atin pong pangangatawan. Dinidescribe nun yung state ng katawan natin o ng atin pong isipan na wala nang normal na functions or nawawala yung normal functions nito. At yung comfortable functions and harmonious functions ng katawan natin ay unti-unti nang nawawala. If not totally nadidisrupt, ay unti-unti na pong nababago, mga kaibigan, ano? So, ang disease, it implies the body's normal balance, ano? Yan ang nagkakaroon ng disruption, mga kaibigan. Kasi yung katawan nga natin, siguro mapapakinggan nyo na yung word na homeostasis. Ayan, lagi nababanggit yan ni Doc, ano? Ang katawan natin ay meron pong homeostasis. Ito yung ability ng katawan natin na i-maintain yung stability, ano? Yung pagiging stable, pagiging balance ng bawat sistema ng atin pong pangangatawan. Paano ba nangyayari yung homeostasis sa katawan po natin, ano? Ang homeostasis, yun yung abilidad ng katawan natin na i-maintain yung internal balance despite sa external changes, ano? For example, yung body temperature natin. Di ba, pag mainit sa labas, yung katawan natin, gumagawa yan ng paraan to cool down itself. Kaya nga, nakakaroon tayo ng sweating o yung pagpapawis, mga kaibigan, ano? O pag malamig naman sa labas, yung katawan din natin, nag gumagawa din yan siya ng paraan para ma-hold naman yung heat dun sa loob ng katawan natin, which is yung mga blood vessels natin, nagko-constrict yun sila, no? So, kumikipot yung daluyan ng atin pong mga dugo, yung mga arteries natin, and even yung atin pong mga veins, no? Para ma-maintain yung heat, ano, normal heat sa loob ng katawan natin, para ma-balance pa rin, ano, yung body temperature natin o yung blood sugar levels natin. Alam niyo ba na ang atin pong blood sugar ay for example, yung external changes, ano yung mga paraan kung bakit nagbabago yung blood sugar natin kapag napaparami tayo ng kain ng mga glucose, ano? Ang katawan natin meron siyang sariling paraan para maka-adapt po siya doon at ma-maintain pa rin yung balance ng blood sugar. Sino ang responsible doon? Yung atin pong liver area, mga kaibigan, ano? Yung liver natin, liver organ natin, kino-convert niya yung mga excess na glucose na hindi natin nagagamit, kino-convert niya into glycogen, no? O yung fats at in-store diyan sa atin pong liver area at in-store doon sa atin pong mga fatty tissues, ano? Blood pressure natin, yung fluid balance, ano? Ang katawan natin ay mayroong sarili din niyang pamamaraan para maging balance yung fluid sa atin pong pangangatawan, as well as yung hormones and yung immune surveillance din. Ano, mayroong ginagawa ang pangangatawan natin para maging stable yun sila despite of external changes. Ngunit kapag yung mga stressors na iyon, ano, ay na-overwhelm yung sistema ng atin pong pangangatawan, doon na nagde-develop yung mga disease na iyan, mga katropa, ano? So, disease therefore implies, ano, na number one, something has challenged the body's balance, ano? Merong nag-challenge sa balanse ng pangangatawan po natin, like infection, injury, poor nutrition, yung genetic defects, ano, at yung mga environmental toxins, and of course kasama na rin dyan yung chronic stress, ano, yung mga stressors kung tawagin. Pangalawa is nagde-develop yung mga disease na yan, ano, o nangyayari yung mga disease na yan sa katawan natin kasi yung katawan natin is nag-attempt siya to adapt, ano. Merong mga symptoms sa katawan natin na nangyayari na actually signs of adaptation. For example, meron tayong fever, meron tayong lagnat. Yung iba, pagka nagkakaroon ng lagnat, iniinuman ka agad ng mga ano, febrifuge ng mga gamot o pampababa ng lagnat, ano? Kahit naman hindi ganoon kataas yung lagnat nila, eh iniinuman ka agad ng mga pampababa ng lagnat, which is hindi po siya maganda, mga katropa. Bakit? Kasi yung lagnat o yung fever, yun ay reaction ng katawan natin para maka-cope up siya, ano? O yung maka-adapt siya doon sa mga nangyayari na pag-atake ng mga antigens, ano, sa atin pong pangangatawan o yung mga microbial growth, ano. Once na may nakapasok na mga mikrobyo sa ating pangangatawan, either bacteria man yan, virus, mga fungi, o iba't iba pa mga mikrobyo, yung katawan natin naturally umiinit yan, tumataas yung temperature niya. Bakit? Bakit ganun yung reaction ng katawan natin? Kasi sa pamamagitan ng pag-init ng ating katawan ay na-activate natin o na-alarm natin yung ating pong immune system to work more efficiently para mabigyan sila ng warning na merong nakapasok, ano, ng mga kalaban sa ating pong pangangatawan. At pag na-alarma yun sila, of course, magpapadala yan ng iba't ibang mga ano, mga kasundaluhan, ano, yung ating immune system, kasi meron tayong mga NK cells, natural killer cells, meron tayong mga T cells, mga B cells, at marami pang iba, ano, na mga parte ng ating immune system, mga sundalo ng ating pong pangangatawan, na they will attempt to hold those microbes, ano, yung mga bacteria and viruses, and even yung mga B lymphocytes natin, tumutulong yan siya na gumawa ng mga blueprint kung mayroong mga nakapasok ng mga viruses para maka-adapt yung atin pong pangangatawan, ano. Kaya nga pag tayo ay nilalagnat, unless na sumusobra na yung init ng atin pong pangangatawan, tsaka pa lang natin iinuman ng mga pampababa ng lagnat. Kasi hindi rin naman maganda sa sistema ng katawan natin, especially sa atin pong brain area at sa ibang parte ng katawan natin, na sobrang init naman yung atin pong pangangatawan, ano. So dun lang na time na tayo iinom ng mga pampababa ng lagnat na yun, ano. Mas maganda nga yan pagka meron tayong mga lagnat, kung hindi naman ganoon kataas, ano, ay hydration ang pinakamahalaga. Kasi yung tubig ay ginagamit ng katawan natin para dun sa pag-cool down, para maka-cope up yung atin pong body temperature dun sa pag-init niya. Hindi ma-overheat yung katawan natin. Ano? So yun, yung fever, natural response yan ng katawan natin. Actually, yung iba nga, hindi nila tinatrato na sakit yung disease yung fever, kundi natural response ng katawan po natin. Unless, yun nga, pagka sobrang taas naman ng lagnat sa atin pong pangangatawan. Ang iba nga is, ang tawag nila sa fever is blessing in disguise. O, bakit daw blessing? Kasi nga, nabibigyan ng alarma yung pangangatawan mo. At kahit ikaw mismo ay nabibigyan ka ng warning na mayroong mga nakapasok na kalaban sa inyong pangangatawan, at mas magiging maingat ka na sa iyo pong lifestyle, sa mga ginagawa mo. Siyempre, mas mafocusan mo yung healing ng iyong katawan pagka ikaw ay nilalagnat. Compare dun sa may nakapasok na mga kalaban sa katawan mo, and then hindi ka naman nilalagnat. So, kumbaga, dating gawin lang din, no? Hindi mo mabibigyan, hindi mo mafocusan ngayon yung healing ng iyong pong pangangatawan. Also coughing, O yung mga pag-ubo. Ano naman ang naiutulong sa katawan natin? Actually, ang coughing, it helps clear the airways sa atin pong pangangatawan, Yun lang ang problema, pagka yung coughing natin ay nagiging chronic na, Or napapatagal at recurring, Or pabalik-balik yung ubo natin. Yun ang hindi po maganda, mga katropa, Actually, yung pag-ubo, yan ay paraan ng katawan natin para i-expel yung mga excess na mucus or mga infected mucus, yung mga phlegm na yan, para mailabas sa atin pong sistema at hindi makagambala o makahadlang sa normal na functions ng atin pong respiratory tract, Para makadaloy pa rin yung normal na oxygenated air papasok sa atin pong lungs area, As well as yung diarrhea. Alam niyo ang diarrhea, mga katropa, Kaya nga yung iba na nagkakaroon po ng diarrhea ay mas mainam na magpakonsulta muna, Mas mainam na kayo po ay magpa-check up. Kasi yung iba, iniuman ka agad ng mga iba't ibang mga pampatigil ng pagdudumi, May nakausap ako na isang general practitioner doctor, Na ang sabi niya ay hindi maganda na basta-basta tayo iinom ng mga pampatigil ng pagdudumi na yun, Unless na-prolong na yung duration ng pagdudumi mo, Or napatagal na. Sabihin natin, ilang araw na, Mga 3 days na to 4 days, up to 1 week na yung diarrhea mo. Hindi na po maganda yun kasi madidehydrate ka na talaga noon, Pero yung diarrhea, yung pagdudumi natin, yung loose bowel, it is our body's response to eliminate harmful organism doon sa atin pong digestive tract. Para din yung ubo, Na mailabas natin yung mga harmful organisms na nakapasok sa atin pong tiyan, For example, mayroong mga nakapasok dyan ng mga bakterya na nakakapagdulot, ng problema sa atin pong digestive functions, So, inaano yun ng katawan mo na maipalabas kayo. Kumbaga, minsan napupwersa yung katawan mo na ilabas ng ilabas yun siya, Para hindi makapermisyon ng husto. Yun nga lang ang problema, pag ito ay tumagal na, so hindi naging maganda kasi, yun nga, na pati yung mga electrolytes sa katawan mo ay nahuhugot na po doon, May dehydrate ka na. Kaya nga mainam na ikaw ay magpakonsulta, magpa-check up, para malaman kung ano ba yung dahilan ng iyong pagdudumi. Nakakain ka ba ng mga contaminated foods? Or nakakain ka ba ng mga hindi kasundo ng iyo pong tiyan, Para mabigyan ng karampatang lunas, mga katropa, Last is yung inflammation. Ito, ang inflammation, mga kaibigan, na-tackle na rin natin to before, na ang inflammation is natural response also ng ating pangangatawan doon sa injury na nangyayari sa bawat sistema ng katawan po natin. Ang inflammation, it initiates repair. Kaya nga namamagayan, di ba, ang explanation ni Doc Algen, kaya namamagay yung mga parte na yan ng pangangatawan natin, Nagkakaroon ng swelling, for example, na-injury ka, natapilok ka, kumbaga nabagsak ka, tumama yung likod mo, yung puwit, yung tuhod, nagkakaroon ng swelling or pamamaga, Yun ay natural response ng katawan natin to initiate repair. Kaya pansinin nyo, yung mga swelling, mapula at mainit yung pakiramdam doon. Kasi nag-i-initiate yun siya ng blood flow papunta doon at nagpapadala ng yung katawan natin, nagpapadala yun siya ng mga inflammatory cells doon sa area na yun, ano? Para hilahin yung blood flow at the same time yung immune system na natin kasama na dyan, ano, na hinihila para doon sa repair. Ever man na ang cause ng mga pamamaga na yun is mga antigens, so kinakailangan patayin yun o sugpuin ng mga immune system natin. Kung naman injury dahil sa ano, sa trauma o yung pagkauntog, ayan, pagkabangga, eh napagpapadala din doon ng mga nagre-repair doon sa mga tissues area, ano. At yung inflammation is isa pang functions nun ay para hindi natin maigalaw ng lagi, palagi, ano, yung mga area na yun ng katawan natin para makapag-focus yung atin pong katawan to repair them, ano. So yun yung natural response ng katawan natin kaya nagkakaroon ng inflammation. Ang problema naman sa inflammation, kapag tumatagal ito sa ating pangangatawan, ay hindi rin nagiging maganda. Kasi maraming ibig sabihin nun. Number one, na meaning pagka nagiging chronic yung inflammation doon, is hindi nagiging effective yung immune system natin to repair, ano? Usugpuin yung mga nagpapamaga doon sa area na yon. Yung mga pang-repair ng katawan natin, kulang. Ano? Kaya hindi agad na i-repair yung mga tissues na nagkakaroon ng damage, ano? At the same time, yung mga cellula mismo na nandun, nakapaloob po doon, mga kaibigan, ano? Ay nagkakaroon ng problema. Ano yung ba yung mga cancer? Kadalasan nag-uumpisa din yan sila, ano? Aside from combination of virus, bacteria and heavy metals. Ayun yung ayon sa latest na research nila na ang kadalasang cause ng cancer ay combination ng bacteria or virus at itong mga heavy metals. Aside from them ay itong inflammation, ano, doon nag-uumpisa itong mga rogue cells, ano, nagiging rogue sila at hindi na sumusunod sa normal program nila dahil doon sa mga napapatagal na inflammation sa atin pong pangangatawan, ano. So yun yung dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit nangyayari yung disease sa pangangatawan natin. Na yung katawan natin, it attempts to adapt, ano, to external changes, mga kaibigan. And last is to repair, ano. Yung repair mechanism ay hindi sufficient, ano, or insufficient yung repair mechanism ng ating pangangatawan. Disease occurs kapag yung damage ay nag-exceeds, lumampas kesa dun sa abilidad ng katawan natin na makakompensate yung damage na nangyayari sa ating pangangatawan. Kaya nga, di ba, yung kidney natin, yung atin pong liver area, ano, at iba pa na mga ano, durable talaga na mga organs sa ating pangangatawan, every time, every moment, ano, ay gumagawa yun siya ng paraan para makompensate yung damage na nangyayari sa kanyang sarili. Yung liver natin, di ba, yung isa sa pinakamatibay na organs ng ating pangangatawan, kahit nakalahati na niya, nasira na, eh kaya pa rin niyang mag-self-regenerate, ano. Pero pag nag-exceed na yung damage doon sa abilidad ng parte ng pangangatawan mo na makakompensate siya, doon na nangyayari yung mga sakit o yung mga problema, mga kababayan, ano? O, kaya nga kinakailangan lagi nating i-monitor yung atin pong pangangatawan kung nagiging ano pa ba, effective pa ba yung pagbalanse ng katawan natin or yung self-repair ng katawan natin para maiwasan yung mga sakit, mga kaibigan, ano? Or kung meron mang nangyayari na mga disease sa katawan po natin, let's check kung ito ba ay paraan ng katawan natin to adapt, ano, dun sa mga na, ano, mga na idudulot sa atin pong mga internal organs, o ito ay napapatagal na ng mga problema sa atin pong pangangatawan, ha? Na kailangan masilip natin at mausisa natin kung bakit nangyayari yung mga disease na yan sa atin pong pangangatawan, ha?
1: The secret of health.
0: Mamaya po, mga katropa, ipagkapatuloy po natin itong mga bagay-bagay at mga kaalaman na dapat nating maunawaan patungkol sa pag-handle ng mga diseases sa atin pong pangangatawan. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Nandito na ang Santon Plus Gold, ang supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug at sa Yes to Health Office sa Quezon City o tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Santone Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santone Vitamin C.
3: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Santone Gold Coffee Mix.
5: Sir, good morning po. Kumusta yung kape na inapin nyo ngayon?
6: Sir, masarap siya sir. Sakto lang yung lasa niya.
5: Kung ikumpara mo sa mga nakasanay ating kape.
6: Ano siguro sir, ito hindi ma-update siya sa sikmura. Sakto lang talaga. Kasi yung ibang kape masyadong malasa. Pag tinikman mo maiba sa ano sa lalamunan, masyadong malasa. Ito sakto lang. Masarap siya.
5: Sir, thank you ha. Sa pagtangkilik sa kape namin.
1: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health.
0: Balik po tayo mga katrawa, mga kaibigan, sa atin pong pinag-uusapan about diseases. Bakit nga ba nangyayari ang disease sa atin pong pangangatawan? So, unang-una, because of infectious causes, ano? Mga microorganism na nag-invade sa ating pangangatawan, mga viruses, bacteria, fungi, mga parasites na yan, ano? At iba't iba pa. Genetic causes nito, dahil sa mga nakukuha natin, ano? Mga inherited abnormalities sa ating pangangatawan, ano? Na mga problema, other cancer problems, ano? Hypertension also, itong mga liver problem at iba't iba pa mga karamdaman na meron tayong ano eh, meron tayong inherited na hindi naman talaga sakit kaagad ano, kundi pagkahinaan o weakness ng mga affected organs po na iyon mga kaibigan ano. So pagkasilang mo hindi naman talaga totally may liver problem ka na agad ano. Yung iba meron ka agad problema like sa heart area ano. May butas agad yung heart nila, yung lungs area nila ano at iba pa ano. So yun yung mga inherited abnormalities ano. Dahilan yun sa pagbubuntis ng magulang or yun nga yun ang mana po natin na weaknesses ng mga organs ng atin pong mga magulang. Lifestyle factors pinakamalaki talaga ang ginagampanan na ano nito na bahagi sa pagkakaroon ng mga disease sa atin pong pangangatawan ano yung mga infectious diseases na yan o mga genetic causes siguro maliit lang yung faction niyan na na naiudulot sa ating pong pangangatawan. Pinakamalaki talaga is yung lifestyle factors ano. Modern lifestyle kasi ngayon kadalasan or karamihan nag-contribute sa mga ano mga common diseases na nangyayari ano sa panahon po natin ngayon. For example ano itong panginigarilyo, mga bisyo, iba't ibang klase po ng mga bisyo ano. Ganun din yung poor diet, poor choices sa atin po mga pagkain ano. At sunod is yung lack of exercise. Ayan. Pag pinagsama-sama mo yan, mabisyo ka na nga. Tapos hindi pa ganun kaganda yung sources ng food mo, yung diet po ninyo, ano? Choices ng diet mo. Hindi ka pa nakakapag physical exercise. Kulang ka pa sa tulog, nako. Yan yung pinapag-usapan natin nakaraan mga katropa, ano? Yung unhealthy na unfit na unhealthy pa nako Eh, pinaka mataas yung panganib sa pagkakaroon talaga ng mga sakit, ano? At hindi pa naman basta-basta yung mga tumatama na sakit pag ganun ang atin pong nagagawa, ano? Yung mga factors na yan, nakakapagpataas yan ng panganib mo sa pagkakaroon ng mga common problem. Mga common pero mga matinding karamdaman. Ano? Tulad ng heart disease, type 2 diabetes, obesity, fatty liver disease, at iba't iba pang mga inflammatory diseases sa atin pong pangangatawan. Meron din yung mga environmental factors. Ano? Katulad yung exposure po natin sa air pollution, mga heavy metals, radiation, occupational hazards, ano? Na maaari makapag-trigger din ng disease sa atin pong pangangatawan, ano? Autoimmune causes, ito yung isa sa pinakamahirap na ano, na i-handle, ano? Kasi ang kalaban natin dito mismo yung katawan natin, ano? Yung immune system mismo ang dapat nating balansehin po dito, ano? Kasi madalas na yung immune system natin nawawala yung kanya pong ano, nawawala yung kanyang talino. Ayan. To differentiate kung sino yung mga kalaban at yung kakampi sa loob ng pangangatawan natin, ano? O kaya yung mga nangyayari, yung mga rheumatoid arthritis, type 1 diabetes, lupus, at saka yung iba pa ng mga problema, ano, na may kinalaman sa allergy, o yung mga allergic attack, ano? Ayan, autoimmune disease din yan sila, mga kaibigan. Ano? Kung na kailangan, i-modulate mo yan, yung immune system mo, papatalinuhin mo yung inyong pong immune system, aayusin mo o tatanggalin mo yung mga bagay-bagay na nakakapagpabobo sa atin pong immune system. Ano? Number one dyan, yung mga toxins, yung mga dumi sa katawan natin. Kasi ayon sa mga pagsusuri, the more na mas madumi yung katawan natin, the more na mas madalas tayo nakakaranas ng mga allergic reactions, ano? So kinakailangan ay malinisan natin yung katawan natin para mabawasan yung mga autoimmune disorders na pwedeng mangyari sa atin pong pangangatawan, ha? So, ano ba yung mga natural na abilidad ng katawan natin para maka-cope up sa mga disease po na ito? Number one, nangunguna dyan yung immune system natin, ano? Ang immune system nga natin, kaya nga nasabi natin na ang autoimmune disorders or disease ay isa sa challenging na problema. Kasi ang number one na normal na abilidad ng katawan natin na pang-cope up sa disease is ang immune system natin. Pero ang problema, kung yung immune system na natin ang nagkaroon ng ng problema, ayan, hindi na ganun kaganda yung functions niya, so nawawala ngayon yung number one na may kakayahan para labanan yung mga disease din na nangyari sa ating pangangatawan, ano? So ay nakailangan ay isa sa ayos natin, no, yung atin pong immune system. Kasi napakalawak ng range ng immune system to cope up with diseases, ano? Kasi nandiyan yung physical barriers, yung innate immunity natin kung tawagin, adaptive immunity, ano? Ayun. Kumbaga, saklaw niyan eh, ng immune system natin, mga katropa, ano? At pagka nagkaroon ng problema yung ating immune system, nawawala yung karamihan sa mga normal functions na ito, ano? Na yun pa naman yung mahalaga, napaka-importante para maka-cope up yung katawan natin to various diseases, ano? Inflammation also, ito yung kadalasan bad yung reputation ng inflammation, no? Pero yun nga, ating inuulit-ulit na ang inflammation, this is an essential for healing ng atin pong pangangatawan. Yung purpose niyan ay napakahalaga sa katawan po natin. Fever, tissue repair and regeneration, ito yung mga body's own ability to cope up with diseases, ano? Ayun mga ano yan. And yung lagi nababanggit ni Doc Algie, itong autophagy. Ayan, cellular clean up, ano? Alam niyo naman na napapakinggan niyo yan, yung autophagy, kung paano yan nangyayari, ano? Yung self-eating, kung tawagin, na kinukonsume ng ating pangangatawan yung mga defective na mga cells sa katawan po natin. At tinatanggal yan, pinapalabas sa ating sistema, ano? Or yung iba, inire-recycle, ano? Basta maganda ang functions ng atin pong mga cellula, meron silang kakayahan na i-recycle yung mga partially damaged, ano, ng mga cells sa ating pangangatawan, nire-repair yan. At kailan yun nangyayari? Kapag tayo po, ano, ay natutulog. Ayan. Kadalasan, ha, nangyayari yung repair na yun. Kapag tayo natutulog, or kapag tayo po ay nag-fasting. Yan. O kaya nga yung fasting, yung proper program for fasting, ano? Kasi merong fasting, meron din namang ano, yung ang tawag na yun, yung gutom, ano? O ay hindi maganda, ano? Yung isang ano niya, yung isang klase niya, mga kaibigan, ano? Kaya kinakailangan merong ano eh, merong program pagka tayo po ay magfa-fasting, mga kaibigan, ano? Kasi pagka yung hunger ang ano natin, yung term na rin nakalimutan natin, ano? Na pag yun, yung isang klase, hindi maganda, hindi siya beneficial sa atin pong pangangatawan, mga katropa, ano? Pero pagka yung proper procedure ng fasting ang nagawa natin, ma-activate natin yung autophagy, mga kaibigan, ano? So, napakaganda nun sa atin pong pangangatawan. And also, yung tinatawag po na microbiome. Ayan, ano na rin yan, napakinggan na rin natin, ano? Ang atin po mga microorganism, merong trillions yan siya, ano? Na nabubuhay sa loob ng pangangatawan natin. Mostly sa atin pong intestines. At itong mga microbes na ito, mga kaibigan, ay tumutulong para sa normal digestion ng foods, production ng mga vitamins or yung conversion ng mga vitamins na atin pong nakakain, yung immune system natin, yung pag-train ng immune system natin, at yung pag-prevent ng mga harmful bacteria para mag-overgrowth sila sa atin pong pangangatawan, no? Yung mga microbiome na yan na nakatira or naglalodge dun sa atin pong mga intestines, sila po, mga kaibigan, no? Yung kumbaga hindi madalas napapansin at nabibigyan ng parangal sa katawan natin, ano? Pero napakalaki ng kanilang function sa pag-iingat ng atin pong pangangatawan. Kaya nga, di ba, yung healthy gut microbiome, it contributes to resilience, ano? Resilience against disease. Ha? At sila yung mga ano, silent na soldiers ng atin pong pangangatawan. Tumutulong sa normal homeostasis ng katawan natin and adaptation ng atin pong pangangatawan, ha? So, ang tanong, ang katawan ba natin ay can it heal every diseases na nangyayari sa atin pong pangangatawan? The answer is no, mga kaibigan, ano? Dahil merong mga karamdaman na nangyayari sa pangangatawan natin na yun nga, nag-exceeds na dun sa kakayahan ng katawan natin o yung abilidad ng katawan natin na i-repair yung kanya pong sarili, ano? For example, nakaranas ka ng severe bacterial infections, ano? Na nangangailangan na ito ng mga antibiotics, ano? So hindi liyan pwede na tubig-tubig lang, pahinga lang, ano? Kinakailangan mo ng mga antibiotics o matatapang na mga pamatay sa mga bacteria po na iyon para yung katawan mo maka-survive, ano? Or for example, merong major trauma na nangyari sa iyong pangangatawan, hindi na yun kayang i-repair ng katawan mo, ano? So mostly inooperahan, sinesemento, ano, at iba't iba pa na procedure ang ginagawa para maisaayos yung mga nasisira na yun sa ating pong pangangatawan, ano? At lastly is yung ano, organ failure, ano? 'Di ba nabanggit natin kanina na yung liver natin, yung kidney natin, mga durable yan sila ng mga organs sa ating pangangatawan. But then pag nag-exceed na yung damage na nangyari dun sa mga organs na yun, sa kabila ng kakayanan ng parte ng pangangatawan natin na yun na i-repair yung kanyang sarili, ay hindi niya nakayang hindi niya nakayang isaayos normally yung kanyang sarili or naturally. At kinakailangan na natin ng tulong, ano? Kaya nga iba, nagkakaroon na ng ano, ng operation, kakaroon ng iba't ibang mga procedures na ginagawa sa kanila, ano? Para maipanumbalik yung normal na functions ng ating pong mga organs, mga kaibigan, ano? So paano natin tutulungan ngayon yung ating pangangatawan, ano? Paano natin mapapaagaan yung natural response ng katawan natin to heal from diseases or to cope up with diseases, ano? So unang-una ay yung pagbigay ng sapat na pangangailangan ng katawan natin, which is yung pinaka-basic talaga is yung food, yung diet natin, mga kaibigan. Number one is eat a balanced diet. Most and for all, ano, kinakailangan natin yung ipapasok natin sa ating pangangatawan isipin natin kung ito ba ay makakatulong sa sistema ng katawan ko o baka ito ay magiging mas pabigat pa sa aking pangangatawan at mas makakapag-imbalance doon sa normal functions ng katawan ko. Ano? So, isipin lagi natin yan, mga kaibigan. Huwag natin ano, lagi isipin yung sarap, yung minsan lang natin makain. Ito, bibihira mo lang yan matikman. Ano? Kundi isipin lagi natin kung yun ba ay makakapagbigay ng lusog sa atin pong pangangatawan. Ano? Kaya nga, kain tayo lagi ng mga masustansya ng mga pagkain. Kain po tayo ng mga itong mga nutritious, ha? Hindi lang basta delicious na mga foods, mga kaibigan. And of course, papasok dyan yung mga suplemento. Kung kulang na kulang talaga, ano? Kung salat na salat talaga tayo sa nutrition na nakakain natin, doon naman natin bawiin sa mga suplemento. Na napakaraming suplemento na pwede po ninyong, pwede ninyong subukan, pwede ninyong pagpilian. At number one na dyan, yung atin pong Santone Gold Herbal Capsule. Na kung i-check natin yung ano nito, yung content nito, mga kaibigan, hindi lang basta-basta yan kombinasyon, no, ng mga herbs, kundi mga powerful herbs yan sila na kung titingnan natin, ina-address yung kadalasan ng problema ng atin pong pangangatawan na bibigyan ng pansin yung mga kakulangan ng katawan natin kaya nangyayari yung mga diseases na yan sa atin pong pangangatawan, no? Kaya subukan nyo yung Santone Gold Herbal Capsule natin, Santone Vitamin C, and of course yung Premium D3 natin, yung Ultimate Trio natin, ha? Na idagdag natin yan sa atin pong diet, idagdag natin yan sa atin pong lifestyle, mga kaibigan, no? And of course, lagi natin binabanggit yung sapat po na pamamahinga. Walang gamot, walang suplemento na pwedeng pamalit sa tulog, mga kaibigan. Yung sa normal na pamamahinga, no? So, kinakailangan see to eat, no? Na makatulog tayo, ha? O, hindi yung 4 na oras lang yung tulog natin, ano?

0: halos nagkukulang ka talaga sa tulog. Ano? And of course, exercise regularly. Kasi alam niyo ba ang exercise, tinatawag yun na bullet for healing. Ano? Yan yung isa sa pinaka-importante para mas mabilis kang gagaling. Ano? Kung ano man yung problema na iyong nararanasan, yung iba kasi pagka nakakaranas na ng panakit ng tuhod, nakakaranas na ng hapo, pagkahilo, nako eh, hindi nagkikilos. Ano? Halos hindi na, ano, hindi na nakakapag physical activity. Ano? Dahil nga doon sa condition na nangyari sa kanila, eh, mas lalong lalala po, mga katropa, mga kaibigan, yung problema po ninyo. Ano? Alam mo ba yung hapo? Yung merong mga asthma, kapag yan sila ay mag-exercise at tama yung pag-exercise nila, later on, mapapansin po ninyo, mga kaibigan, ano? Hindi lang naman ba biglaan, pero paunti-unti mapapansin nyo na unti-unting nababawasan yung inyong pagkahapo. Yung iba na, ano, na merong mga may asthma, and then they start their physical activity program, ano? Umpisa sa pinaka ano lang, pinaka simple na exercise hanggang sa pa-intense ng pa-intense. Napansin nila, mga kaibigan, na nawawala na yung hapo nila. Kahit na tumakbo sila ng ilang mga km diyan, ano? Kahit na intense yung kanila pong exercises, ay hindi na hinahapo, ano? Kasi nakaka-adapt yung katawan po natin, ano? Yung iba na mayroong mga may arthritis, masakit yung tuhod, ano? Pagka hindi mo yan ikinilos lalo, ay mas lalong mag-i-stiff yung mga joint area natin. Pero the more na ikikilos mo yan ng tama, hindi susobra dun sa limit ng iyong pangangatawan, ay mas magiging maganda yung resulta nito sa atin pong overall health, mga kababayan. No? Kasi yung exercise, it improves circulation, enhances immune surveillance sa katawan po natin, nire-reduce yung inflammation sa ating pangangatawan, at sinusuportahan yung metabolic health po natin. Nakadalasan, ito yung nagiging sagabal sa normal healing ng katawan natin pag mabagal yung metabolic process ng ating pong pangangatawan. No? Pag nakakaranas tayo ng mga ano, yung tinatawag na syndrome X, ayan, metabolic problem. Napakahirap din ng healing ng atin pong pangangatawan, ano? So, yan yung mga pamamaraan, ha? And lastly, stay hydrated. Ito, napaka-importante. Keep hydrated. Hindi lang yan para sa kidney natin. Yan po ay para sa buong pangangatawan natin. Yung water, hindi lang naman kidney yung iniingatan yan. Pati yung cellula natin, yung mga blood vessels natin, iba't ibang organs sa ating pangangatawan, tissues, eh, ano yan siya, nabibinipisyohan ng pag-inom natin po ng tubig, mga kababayan. Ayan, ha? Yeah, for conclusion, disease is more than simply getting sick, but it is a lack of ease na nangyayari sa ating pong pangangatawan. At i-check natin kung ano yung mga bagay-bagay na nagdudulot ng lack of ease or yung mga bagay na nagdi-disturb sa normal functions or normal stability ng ating pong pangangatawan. At doon tayo mag-focus, mga kaibigan. Ano? Na yun naman talaga yung kinakailangan po nating bigyan ng pansin para mawala, ano, yung mga discomfort na yan nangyari sa atin pong pangangatawan. The secret of health. So yung mga katanungan po, ha, patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, detection lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Yan ang gusto ko sa kape with mangosteen, moringa, and soya. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may plus. Santon Plus Coffee Mix. Now available sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drug stores nationwide. At mabibili na rin sa kanilang store sa Yes to Health, Unit 7, Droughtland Building, 851 EDSA, Corner Mother Ignacia Street, Quezon City. O tumawag sa 0969-6711-262. Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po tayo mga katropa. Mayroon nagtanong dito, ano po ang dapat i-take

0: sangalay sa akin pong paa. I'm Nelia, 65 po. Madaming salamat. Okay. Para sa mga kababayan natin na nakaranas ng pangangalay ng paa, lower extremities, ano? Yung iba, hindi lang ngalay, ngimay, ngawit. Yung iba, minsan pinupulikat pa, ano? Ito po ay dahilan, ano, ng poor blood circulation, kulang ng electrolytes dyan, and itong mineral deficiencies. Yan. Pagkakulang po tayo ng mga minerals and also electrolytes, ano, dyan sa parte po na yan na redistribute ng ating pong pangangatawan, yung mga muscles, nagre-reklamo sila. Ano? Yung mga tissues dyan sa area na yan, nagre-reklamo po sila, mga kababayan. And of course, pagkulang din ng blood flow, kasi pagkulang yung circulation ng dugo natin na dumadaloy po dyan, ano, ay hindi nagiging maganda yung distribution ng water, oxygen, and nutrients sa party po na yan, mga kaibigan, no? At hindi lang yon, no? May isa pa pala, yung daloy ng dugo pabalik, ayan, sa atin pong heart, ano? Minsan kasi ang problema, yung daloy papunta dun sa lower extremities. Pero pag may problema din dun sa daloy pabalik dun sa atin pong heart area, which is, ang may problema dun is yung mga veins, ano? Yung mga blood vessels natin, mga ugat natin na responsable sa paghatid ng dugo pabalik dun sa atin pong heart, ay nagkakaproblema yung tinatawag na mga valve, ano? Yung valve ng veins po natin. Yung valve kasi na yun, yun yung tumutulong para i-push yung blood pabalik dun sa atin pong heart area, no? Yung mga valve na yun, para hindi sila, ano, hindi sila, ano, yung babalik uli, ano? Kumbaga, dire-diretso yung daloy nila pabalik sa atin pong heart area. Yung mga valve na yun ang responsible. Pag may problema yung mga valve na yun, kadalasan nahuhold yung mga dugo dun sa parte ng mga veins natin na kung saan nagkakaproblema yung mga valve, ano? So madalas yan, nagkakaroon ng thrombosis, nagkakaroon po ng varicose veins, na yun yung nagkakos ng mga ngalay, nagkakos ng mga panakit dun sa mga areas po na yun, ano? So i-check nyo po kung ano yung dahilan kung bakit nangyayari yung mga pangangalay na yan, overall na pangangalay sa atin pong lower extremities, ano? Isa sa magandang paraan para mabigyan ng kaginhawaan kapag ka nakakaranas ka ng ngalay sa inyo pong mga paa, ano, either sa binti mo yan, hita, or yan sa inyong talampakan, every night ito po yung gawin po ninyo. Ibabad nyo sa hot water, ano, or mainit-init na tubig yung inyo pong paa, yung init na hindi nakakapaso, ha, yung init na kayang-kaya lang ng inyo pong balat, ano. Babad nyo po doon at least mga 10 to 15 minutes, and then after nun, punasan ka agad yung tuyo na tuwalya, and then haplasan nyo ng santon plus herbal oil po natin, ano. Yun po ay tumutulong para hilahin yung blood flow papunta sa inyo pong lower extremities, ano. At paggabi, pag matutulog na po tayo, mas maganda i-elevate natin yung atin pong paa. Mas mataas kesa sa atin pong chest area. Para magiging maganda yung daloy ng dugo pabalik doon sa atin pong heart. Ano? So gawin niyo po yan hanggang sa maging normal na yung daloy ng dugo pabalik sa atin pong, or yung daloy ng dugo sa atin pong pangangatawan, ano, para mabawas-bawasan o mawala na yung nararanasan po ninyong pangangalay. Take note, kung kayo po ay overweight or kung kayo po ay obese, kinakailangan bigyan nyo rin ng pansin yung pagpapanormal ng inyo pong timbang. The more kasi na tayo po ay obese or the more na tayo po ay overweight, nakaka-apekto po yan ng husto sa normal blood flow ng atin pong pangangatawan, at the same time yung pressure na naidudulot nito sa atin pong lower extremities ay hindi po nagiging maganda, mga katropa, ano? So, ano natin, unti-unti natin na ipanormal yung atin pong timbang, mga kababayan, ha? Then take care ng Santon Gold Herbal Capsule natin, since meron po yan siyang mga content na nakakatulong para i-enhance yung blood flow or yung blood circulation sa atin pong pangangatawan, at linisin na rin yung atin pong dugo, linisin yung atin pong mga ugat para matanggal yung mga kadahilanan kung bakit nagiging mabagal yung daloy ng dugo sa atin pong pangangatawan, ha? Ultimate 3, mga katropa, mga kaibigan, nakakatulong yan ng malaki, ano? Kasi yung Santon Gold, meron yun siyang garlic, meron yun siyang moringa, ano, na tumutulong sa atin pong bloodstream mismo, ano? At yung premium D3 naman, tumutulong naman siya to balance yung mga lipids sa atin pong bloodstream, ano? Kasi pagka masyadong mataas yung mga blood fats, yung mga cholesterol sa dugo natin, Niyon yung nag-attract ng blockage dun sa atin pong mga arteries or even dun sa atin pong mga veins area, no? Yung vitamin C naman, napaka-importante na to sa integridad ng atin pong mga ugat. Kung paano mapapanatili yung elasticity ng atin pong mga arteries at mga veins po natin, napakalaki ng role na ginagampanan ng vitamin C po dyan, mga kaibigan, no? So, nakailangan natin yun sila, ha? Thank you. Ultimate 3 po natin, mga kaibigan, pag ganito ang inyo pong nararanasan, okay? Which is better, Santong Plus Coffee or Gold? Diabetic type 2 po ako, 76 years old. I would suggest Santong Gold. Santong Gold Coffee Mix. Yan. The best para po sa inyo. Ano? Dahil na 76 years old na po tayo. Nako, napakaganito para sa mga kababayan natin. Sabi nga Dok Algie, sa inyo pong golden years, ito yung maganda sa inyo. Santong Gold Coffee Mix, mga katropa. Ha? Santong Gold Coffee Mix. Zero ang glycemic index niyan. Kaya wala kayong dapat ipag-alala na ito yung makakapekto sa pagtaas na inyong pong blood sugar level. Kasi stevia na ang nandyan sa atin pong Santong Gold Coffee Mix. Ha? Then magkalimutan, aminin po, Santong Gold Herbal Capsule natin. Tsaka yung Premium D3. Ano? Maganda, sabay mo na rin ang Santong Vitamin C for your nerves and your blood vessels para maiwasan yung mga komplikasyon ng type 2 diabetes. The secret of health. Ano po mga katropa, naku, napakabilis ng oras natin. Sa mga katanungan na hindi po natin nabanggit at nasagot, ha, ay atin pong tutugunan yan sa mga susunod po na programa natin, mga katropa. Sa ngalan ng atin pong butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon pong laging dalangin ang Panginoon, ang siya magpapagaling at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming maraming salamat sa pakinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sistapain. Opo si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sistapain.
2: Sistapain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sistapain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pipili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
15: Mag-Santone Plus Gold,
14: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
15: Mag-Santone Plus Gold.
16: Ang tip ko, Santone Plus Coffee Mix, ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: XFM

0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
9: Magsanto Plus Gold,
8: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
9: Magsanto Plus Gold.
10: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Sakit ng katawan?
15: Mag Santon Plus
14: Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
8: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
17: XFM

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, isang manhid.
14: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
16: Sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen.

0: healthy ka. At ako, yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
4: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain!
9: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda.
8: Santon Plus Gold.
12: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
8: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

XFM. XFM. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: FM.
1: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
2: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
7: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofemex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Cofemex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofemex. Sarap.
16: Sundown Plus Cofemex. Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santhone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santhone Plus Coffee Mix. Visionex, soft gel capsule, may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
17: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para

0: and experience the power of the sun in a cup.
1: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santhan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santhan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santhan Gold Coffee Mix.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Tiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
4: No more.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santhan Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santhan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santhan Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka-Santhan Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
11: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: XFM.
14: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor. Bibili
8: sa mga butika. Supple Plus Gold.
10: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
13: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
14: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C.
2: Kasi Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Sakit ng katawan?
5: Mag Sanfon Plus
4: Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Sanfon Plus
4: Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
5: Sanong Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Plus Gold.
13: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.

0: na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Santo Plus Gold.
1: Ako si Weng, gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Halagang pakasa. Pero pagtik ko ng Santo Plus Gold, sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santo Plus Gold. Mas pinanakas, pinagali, pinahusay. Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santo Plus Coffee. Ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santo Plus Coffee ka na. Santo Plus Coffee, available sa Piling Drugstores nationwide.
3: XFM.
4: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
0: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olin Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain.
5: Fast and safe. Yeah.
4: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalap raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayon pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Bibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropa, 14 minutos makalipas po ang ika-apat ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

isa pong maganda, mainit at mapagpalayang hapon mga kabayan, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan, lunsod, lunsod ng Puerto Princesa. Ngayon pong araw ng Biyernes, ika-12 sa buwan ng Hunyo, taong 2026. At ito nga ay araw po ng kalayaan ng bansang Pilipinas, ang ating pong sinisintang bansa. Kaya sa lahat po ng mga katropa dyan, maligayang kaarawan po, kaarawan. Maligayang araw po ng kalayaan po ang ibig kong sabihin. Ha? Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan, isa rin pong makasaysayang ganap, naganap, ginaganap ang araw na ito. Ha, mga kabayan, mga katropa, ginanap. Siyempre yung pong pagpupugay sa ating pong mga ninuno na naging parte para makamit natin ang kalayaan na ating pong tinatamasa. Ginanap din po ang isa rin pong naging, isa rin pong makasaysayan na pagdiriwang, mga kabayan, mga katropa, dahil yung pong pamalaang panglalawigan at pamalaang panlunsod, sabay po nilang ipinagdiwang ang Independence Day kaninang umaga sa mga sabantayog. Itong si Gat Jose Rizal, diyan po sa harapan ng ating pong Immaculada Concepcion Cathedral. Mga kabayan, mga katropa, opo, sabay, di ba? Dumalo ang mga nasa leader probinsya at ganoon din ang mga leader sa ating pong lungsod ng Puerto Princesa. Bagamat sabi nga natin, tayo po ay highly urbanized city, hindi na pa tayo dependent na sa provincial government. Bibihirang pagkakataon, sabi nga ng karamihan, mga komento, kanina mga kabayan, mga katropa, bibihirang pagkakataon. Makikita po natin yung ating pong mga leader sa panlalawigan at panlunsod ay nagsama-sama. Opo, kanina, iba po yung iba yung vibe. Kaya na umaga, mga kabayan, mga katropa. Kaya makikita, maagang-maaga. Alas 6 ang programa sa Liwasang Rizal. Mga kabayan, mga katropa, maaga pa nandun na ang ating buting mayor, si Lo Byron, kasama si Vice Mayor Jimbo Marastelo at lahat ng mga konsihal sa lungsod ng Puerto Princesa. Ganon din, dumating ang yung ating naman pong gobernadora sa Liwasang Rizal. Sama rin po yung ating pong mga board member from 1st District, 2nd District, at 3rd District, mga kabayan, mga katropa. Matapos po yung pag-aalay ng Bulaklak at pagbibigay ng mensahe, may kawit lang yun, siyempre, sa kalayaan. Sinimulan na rin po ang parada ng mga Palawenyo. Mula sa binabanggit natin mga opisyal, maliban na lang po kay Mayor Byron, hindi na po sumama. Pero yung pong mga konsihal ng syudad, habay sinamahan po yung mga opisyalis ng pamalaang panlalawigan hanggang Kapitolyo, maging yung mga empleyado ng city government, nakiisa po sa parada ng mga Palawenyo para nga sa pagdiriwang din ng ating pong Baragatan Festival 2026.
yan, maging si Congressman Hila Costa, Congressman Jose Chavez Alvarez, Congresswoman Mami Rose Albame, mga kabay, makatropa, ay nako, naglakad din. Nakiisa rin po sa parada. Mga kabay, makatropa, kaya naman. Sabi nga sa pambihirang pagkakataon, nakita ng ating pong mga kababayan, itong ating pong mga leader sa politika, gobyerno, na

ano lang, parang part lang, pakita lang. Yung full performance ng Paantiguan sa Dalan ay ginana po sa PGP convention, which is parang tapos na. Presentation din o labanan din ngayon ng mga festival queens sa iba't ibang munisipyo rin. Ha? At eto pa, mga kabayan, mga katropa, dahil 23 munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan ang lumahok nga. At dyan nga po sa sinasabi nating float parade. Pero yung Paantiguan sa Dalan po, mga kabayan, mga katropa, hindi po lahat ng munisipyo ay nagkaroon ng sabi nga ay representasyon. Kung hindi ako nagkakamali, mga kabayan, mga katropa, 21 or 19. To be exact, yun lang po meron pong representasyon. Katulad yan. Yan po, kanina umayan. Pagdaan nila dyan sa Mendoza Park, ano lang po siya? Tawag din eh, konting performance lang. Kaya naman, yung pong full performance, kanina napanood nyo rin po, nasa live, ng ating Facebook page, o yung nasa PGP convention, mga kabayan, mga katropa, ha? Yan naman, ako, happy, happy, baragata! Mga kabayan, mga katropa, dito sa buong lalawigan ng Palawan, at yun din sa lungsod ng Puerto Princesa! Magandang hapon sa ating mga bisita. Hindi po Ayan, ha? O naman, kaya ang lunsod ng Puerto Princesa sa mga oras na ito, mga kabayan, mga katropa, ay napakarami rin pong mga bisita. Bagat-bagat kita. Magkita-kita o magsalu-salubong po tayo sa mga susunod pang mga araw hanggang sa pagsapit po ng Hunyo a 23, ang mismong founding anniversary ng civil government ng lalawigan ng Palawan, mga kabayan, mga katropa. Dito kanina may na-scroll ako. Nais ko lang din pong ibahagi sa inyo. Maraming salamat muna doon sa page ni Ma'am Nancy Socrates. Paano nga ba tayo nagkaroon ng baragatan? Trivia lang para sa mga younger generation. Kasi sa kanila, pag sinabing baragatan, alam nila, festival yan. Pero paano nga ba nagsimula yan? Kahit yung iba natin mga kabayan, hindi alam. Mga kabayan, mga katropa, ha? Sa pamamagitan po yan, na yung pong pagdiriwang ng yan, Engineer Moses, nasa new step natin. Yung isang nakakwadradong resolusyon. Babasahin lang natin para malaman din ng karamihan, lalo na po yung mga yan. I-flash mo lang. Pa-trivia na rin sa ating pong mga kabayan, mga katropa, ha? Ano nga ba nagsimula ang pagdiriwang ng baragatan dito sa atin, sa lalawigan ng Palawan? Ma'am Nancy Socrates, maraming salamat. Gamitin ko po muna yung linya mo. Yan yung mga, kumbaga ay, for information na rin to sa ating pong mga kabayan, ha? Base po dito sa resolusyon na ipapakita sa inyo ni Engineer Moises. Aglit lang. Naka-frame pa ito. Ayan o, yan, naka-frame pa yung resolusyon na yan. Dito po, resolution number 154 na inaakda po ito noong pong Mayo a 12 taong 1988 o May 12, 1988. Excerpt from the minutes of the special session of the Sangguniang Panlalawigan held at the Sangguniang Panlalawigan Session Hall on May 12, 1988, City of Puerto Princesa. Mga panahon na yung mga kabayan, mga katropa, ang lunsod ng Puerto Princesa ay nasa ilalim pa rin.
ng provincial government.

0: saklaw pa rin tayo. At ang mga present at ang mga namumuno sa mga panahong iyon, mga kababayan, mga tropa, ang gobernador pa noon, 1988, ay si dating gobernador Victoriano J. Rodriguez. Kaya nga po, BGR ko. Yung pinangalan doon sa Kapitolyo. Yung hold on, yung ginaganapan ng mga seminars, meetings, VGR all, hinango ko dati kay dating gobernador Victoriano J. Rodriguez ang nagsisilbing presiding daw po noon. At ang mga kasama doon ay yung time na yon ng BC gobernador, isa katawan po ni Honorable Arthur Ventura. At ang mga board member on ay sina board member Nilo Kaabay, Jaime Hoson, Joel T. Reyes, Cipriano Baroma, Marino Mercado, Jose Sabalya, Samuel Umandap, Andres Baaco, at Nelson Pineira. Yan po, yung pong mga board member noon. Absent lang po doon ang isa pang board member na si Napoleon Ordonez. Ang resolusyon na may numero ng 154. Resolution adopting June 23 na 1902 as basis of the foundation day of the province of Palawan. 1902. Naging basehan daw po kung saan naging pagkakatatag ng probinsya ng Palawan, mga kabayan, mga tropa, ha? At ang may akda ng resolusyon na ito, mga kabayan, mga tropa, ay si dating board member Honorable Nilo Z. Kaabay, mga kabayan, mga tropa. Ako nagkakamali, ito yung ama ng ating special investigator sa NBI, si Sir Cedric Kaabay. Ano ba, Sir Cedric? Magkamali ako. Ayan ha, pinagtibay nga po noong Hunyo 23, 1902 bilang Foundation Day. Ngayon po, ito ang pinagdiriwang natin bilang Baragatan Festival. Baragatan ay mula sa salitang kuyunon na ang kaulugan po ay pagkikita-kita. Pagkasasalubong, pagkita-kita. Isang makulay na pagdiriwang po na nagsasama-sama ang lahat ng mga bayan sa buong lalawigan ng Palawan sa iisang lugar. Ito yung pangipakita ng kanikanila mga kultura, pagkakaisa at pagmamahal sa lalawigan. Sa kasalukuyan po, ang Baragatan Festival po ay pinagdiriwa nga po mula Hunyo 9 hanggang 23 kada taon. Tampok nga rito ang iba't ibang exhibition, patimpalak, cultural presentation at iba pang gawain na lalo nagpapatibay sa pagkakaisa ng mga Palawenyo. Nagsisilbi rin pong paalala sa bawat pagdiriwang ay mayroon pong kasaysayang dapat alalahanin at pahalagahan. Kaya doon sa ating pong mga kabayan, mga tropa, sana matandaan nyo pa yan. Ang resolusyon na yan, ha? Resolution number 154. Series of 1988 pa ito, mga kabayan, mga tropa. Naitatag at dito nga po nagsimula ang selebrasyon ng Baragatan sa Palawan. Siyempre, pasalamat din tayo sa mga nag-akda nito. Yung mga bata-bata pa, at nga ako medyo, ngayon ko lang ito nasilayan ng resolusyon na ito. Ha? Dahil yung mga panahon 1988, grade ano pa lang ako nun, ha? Naaaral pa ako sa pilot noon, 1988. Puerto Princesa Pilot Elementary School pa noon yan, ha? Hanggang ngayon, PPPS pa rin yan. Transfer po ako dyan. Yun. Kaya nga sabi nga natin, naging makasaysayan pa rin ang pagdiriwang ng Independence Day ngayon at ng Barangatan. Opening Barangatan, ha? Kasi nga po, yung ating po mga leader ay sa lalawigan ng Palawan at Lungsod ng Puerto Princesa. Yung pong mga LGU, halos kumpleto. Mga kabayan, mga katropa, mga mayor, vice mayor at mga sangguniang bayan. Ganon din mismo yung pong mga barangay kapitan ng bawat munisipyo. Nandito rin po, mga kabayan, mga katropa. Dito naman po ninyo, bawat munisipyo, bit-bit lahat. Magmula mayor, vice mayor, mga sangguniang bayan member, mga empleyado, yung mga department heads, karamihan. Kasi holiday naman, kaya sumama yung iba. Kasi nga, Independence Day, wala rin pasok. Sama lahat. Kahit mga barangay kapitan at barangay kagawan. Mga kabayan, mga katropa. Kaya naman, napakasaya. Yung pong opening kanina. Naku naman, noo. At ito pa, may pasabog pa. Mamayang gabi, yung sinasabi niyang formal opening. Grand opening ng Barangatan. Balik mo na lang doon, engineer, sa mga sayo-sayo dyan kanina. Gaganapin ang isang konsyerto. Sex Bomb po, mamayang gabi. Ayun sa mga batang 90s. Yung ating pong mga ano lang ngayon dyan. Ano ba tawag sa'yo ngayon? Tito, tita. Iba, lolo, lolo at lola na. Ayun, Sex Bomb. Paiinitin yung gabi mamaya. Pero bago yun, iinit at liliwanag ang papawirin dyan sa Ramon V. Mitra Sports Complex. Dahil dyan po gaganapin ang free concert ng Sex Bomb. Mga kabayan, mga tropa. Pero bago yan, programa siyempre, opening ng Barangatan Festival 2026. At mayroon daw pong fireworks na magaganap, o fireworks display. Fireworks. Firework display na magaganap. Kaya nga kanina, habang bago mag-umpisa, diba yung arangkada ng parada, naharang muna natin si Gob kanina, programang Bullseye. At nag-iimbita nga sa lahat ng mga Palawenyo, ito ka man sa lungsod ng Puerto Princesa at sa iba't ibang munisipyo, na makiisa sa pagdiriwang na ito, mga kabayan, mga katropa, ha? Kaya ano pang hinihintay ng mga nandyan pa sa mga munisipyo? Biyernes ngayon, holiday. Bukas, Sabado, tapos Linggo. Ay, naku naman. Ayan, no? Sex Bomb. Talaga naman. At meron siyang kasama na magpe-perform mamaya. Mga kabayan, mga katropa. Si Nicole Yala. Kilala nyo yan. Ang mga mahilig makinig ng radyo noon. Kilala nyo yan, si Nicole Yala. Nicole Yala. Nang! sabihin pa nila dyan, na, kailangan pa bang i-ano yan? Narinig pa ba tayo noon? Magandang hapon muna, Manong Ray Bitita. Diyan nakilala si Manong Ray Bitita, ha? Pinanggalingan din ni Ma'am Nicole Yala. Dalawa po yan, amin sila, si Ma'am Nicole Yala at ang Sex Bomb. Ngayon po yan, ha? June 12, 7 p.m. Diyan sa Ramon V. Mitra Sports Complex. Di ba? Yung iba natin mga kabayan. Bakit sa ano? Sport. Ayan si ano, si Rochelle Pangilinan. The mother. ang leader ng grupong sex bomb. Kahapon pa raw sila nandito eh. Nag-o-obserba na. Ayan o. At mamaya pa-iindakin na kayo niyan. Kaya dapat ready na kayo, ha? Mga kabayan, mga tropa. Nako, alas 4:36 na po ng hapon. Bilis ng oras. Introduction ang haba-haba. Nako, mga kabayan, mga tropa. Balik muna tayo sa ating pong balatuntun. Asintado. Wala tayong asintay ngayon. Kundi yung naganap kanina. O, yun lang po ating ibibigay sa inyo ng mga impormasyon. Ng mga medyo busy kanina dahil kahit na holiday, yung iba kasi no work, no pay. Ha? O, kailangan magtrabaho pa. Kaya mamaya, sabi nila, manunood na lang kami sa mga live. Okay, madami na po man nag-live. O, katulad si Mayor Byron. No? May mensahe yan. Mayor ba tayong hiwalay na? may nakat ba? May mensahe yan. Parang hindi na nagawa, no? Sige, di bale. Alam ko, baka ano na lang sa linggo yan. Pero matindi yung mga mensahe nila kanina, ha? Sa mga nandoon sa area, ha? Yung panawagan ng pakikiisa. Siyempre, para sa ikaulat at tunay na makamit ang kalayaan ng ating pong bansa. 4 minutes yun. Mababa pala. Okay, di bale, oo. Mamaya, pag may oras pa, play natin. Pero bago yan, mga kabay, mga katropa, kasama na si Gobdon, ano, yung mensahe nila, pinag-isa. Hiwalay. So, mahaba rin yun. Okay, mamaya, piplay natin yan. Engineer Moses, paki-ano mo lang. Paki-ready mo lang. Para doon sa mga, yung kasi karamihan kanina, abalay. Inahanap yung mga kagrupo. Yung iba, hindi na po nakarating ng Rizal Park. Ang hinahanap na yung mga kagrupo, saan yung taga-ano? Ayun, may nagtanong pa sa akin, Sir, saan po ba yung katedral? Sabi ko, Sir, lakad lang po kayo diretso sa pinakadulo. Nandito pa ako sa may Mendoza Park kanina. Anong umaga yun? Tinanong ko, Sir, saan po ba yung Mendoza, katedral? Malamang taga-munisipyo. Sabi ko, nandun po ho, sa dulo. Lakarin po lang nyo ito, dire-diretso lang. Sabi niya, atin pa sana ako ng ano? O, ng programa sa, ano raw? Rizal Park, sabi ko. Ay, maabutan nyo po yun. Basta lakad lang po kayo. Pakikinggan nyo rin yung mensahe ng mga leader. Talaga naman, o. Diba? Ganon, ka-interesado. Yung ating po mga kabayan, siyempre, yung po nagtanong kung saan ang katedral, malamang taga-munisipi po yun. Hindi ko na po natanong kung anong pong bayan. Kasi nagmamadali nga siya, ha? Ganun pa man, ako mga kabayan, mga katropa. Ang mga ganap na yan kanina at magiging ganap pa sa mga susunod na araw, antabayanan nyo lang po dito. Siyempre, sa ating pong XFM station, magbibigay tayo ng mga update dyan, ha? Siyempre, handog po sa inyo yan ng pinaka-healthy coffee ngayon. Para sa ating pong mga kabayan, mga katropa na mahilig magkape. Layo na po yung ating pong mga bisita. Iba't sa ugali ng mga Pinoy, uy, lalo na sa mga ano, mga taga-munisipyo. Pagbibisita ka sa mga bahay nila, ay, unang aalok sa'yo, kape. Ay, nako. Labira ng mga kuyo noon. mahilig sa kape. Mga kasimanman kuyo noon dyan. Aalukan ka talaga niyang kape. Pag pumunta ka sa kanila, papasok ka sa mga bahay nila, alukan ka agad ng kape. Walang problema yung kape. Sabi ko nga, certified coffee lover ang mga palawin nyo. Pero sana healthy coffee. Yan. Kaya nga ng ating pong Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Ha? Santon Plus Coffee Mix, gawa po yan sa mga natural na sangkap. Nandyan po mangosteen powder, moringa powder at soya powder. Non-caffeinated, kaya kahit bata, pwede pong uminom nito. Mild coffee nga, sabi ng ating pong mga health consultant. Mild coffee, non-caffeinated, na pwede sa mga bata dahil nga non-caffeinated. Subukan nyo po yung sarap at bisa anang Santon Plus Coffee Mix. Dahil ito, ang kapeng nararapat sa mga katropa natin dyan na meron pong mga tinatawag na hyperacidity, nangangasim ang sikmura, o nagkakaroon ng palpitation kapag nagkakape ng mga non-healthy coffee. O, panahon na po para mag-switch. Switch po kayo. Healthy coffee, Santon Plus Coffee Mix. Mabibili na po yan, mga kabay, makatrapa sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar at dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 41 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Samantala, mga kabay, makatropa, headlines. May mga balita pa rin po tayo, ha? Balitang lokal mula sa ating po mga kasamang mga field reporter. Narito muna ang mga ulo ng mga balitang dapat ninyong antabayan. Oh, motoristang laseng, naku, sa bahay naman ng Quezon. Oh, sugata matapos sumemplang. Samantala, Joint Task Force Malampaya nakiisa rin sa pagdiriwang ng 100 at 28 araw ng kalayaan ng Pilipinas. 120 taon, hindi araw. Hindi ako nadali, ah. 128 taong magdiriwang ng kalayaan ng Pilipinas. Ganun din po, nagdiwang din yung pong bayan ng Brooks Point. Samantala, sa iba pang balita, pamamahagi daw naman po ng bigas. Ito po yung rice subsidy ng national government. O, dyan daw po sa barangay Siksikan. Abay, hindi pa rin tapos. Ganun din. Oo, sa barangay Bangkaw-Bangkaw. Sa kanila naman daw po ay itutuloy sa araw ng bukas at sa araw ng Linggo. Kuyo Municipal Police Station at Philippine Coast Guard, Kuyo, nakiisa rin sa paggunita nga po ng anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Headlines. Mga tricycle, may prangkisa sa bahay ng Quezon, Palawan, pumalo lang sa mahigit 100. Headlines. LGU El Nido, nakibahagi naman sa destination branding and marketing training na isinagawa ng DOT Mimaropa. Headlines. Samantala, tunay na kalayaan nasusukat daw sa pagkakaisa ng mga mamamayan. Ayun yan kay Mayor Byron. At isang lalaki naman sa bayan ng Brooks Point, Palawan, ang arestado sa Baybas Operation na isinagawa ng mga otoridad sa naturang bayan. Mga kabay, mga katropa, ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayong pong hapon na yan. Handog naman po sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Oil, tamang-tama sa mga lumaho kanina sa parada. Ako, nananakit na ba ang inyo po mga binte? Lakad, siyempre. Tapos yung ba, yung sumayaw. Ako, tamang-tama. Para ma-relax yan ang inyo po mga binte, mga braso, ang buong katawan. Ako, may marami nag-o-offer dyan ng massage sa, ano, sa Capitol. Abay, magpamasahe muna kayo. Tapos, bili muna kayo ng Santon Plus Herbal Oil. Maraming butika at parmasya malapit dyan sa Capitol. At yan po, ipagamit ninyo. Sabihin nyo, ito ang gamitin mo, ha? Dahil susubukan namin yung sinasabi na ito ay merong soothing effect. O agad-agad naming mararamdaman yung ginhawang dulot-dulot nito. Nako, hindi po kayo magsisisi, mga kabayan, mga katropa, ha? Totoo po, agad-agad po ninyo mararamdaman yung ginhawang hatid ng ating pong Santon Plus Herbal Oil. Dahil yan po ay gawa sa mga natural herbs na meron pong tinatawag na soothing effect. At hindi lang po yan, ha, mga kabay, mga katropa, hindi lang po ginhawa ang dulot-dulot niyan. Protection din po ang isa sa magiging benepisyo natin. Protection laban sa kagat din po ng lamok. O, para iwas dengue at malaria, ha? Yan ako, mga kabay, mga katropa. Subukan na po ninyo ang galing at bisa ng Santon Plus Herbal Oil. Gaya ng sinabi ko, available po yan sa mga butik at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon rin sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 46 minutos, mga kabayan, mga katropa, makalipas na po ang ika-apat ng hapon. Sa pagbabalik, tutunghay muna natin ang mga balita o mga detalye ng ating po mga balitang lokal. At susubukan natin pong makipag-ugnayan din po doon sa Kapitolyo. Announcement na ba? Tapos na ba ang performance ng Pantiguan sa Dalan? Sino-sino ba ang mga nanalo, ha? Sa pagbabalik po yan ang ating pong palatuntunang Sintado!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Hanap po ba'y manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
6: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
7: Kasi Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
15: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
16: Mag Vision X Plus ka.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3
3: ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Supple Plus Gold.
6: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Santon Plus Gold.

0: na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Weng, gagawin ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Sample Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Ito ang XFM Palawan.
12: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
11: XFM Network Philippines.
12: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
11: This is XFM.
12: Ang katropa mo. Exciting!
13: Exciting!
14: Oras natin mga kabayan, mga katropa, ganap na pong 6 na minuto bago po sumapit ang 5 ng hapon.

0: tapos na yung presentation. May competition din pala yung ano, Festival Queen. Pala yun, mayroon din pala ng iba't ibang munisipyo kanina. Tapos na. Antabay tayo mga kabayan, mga tropa. Tapos na rin yung Pantiguan sa Dalan. Doon nag-inanap sa PGP. So wala pa silang announcement. Sino-sino ba ang nagawin? O mamaya ba nila i-announce sa gabi? O doon sa opening mismo? Mamaya, subukan lang natin mga kabayan, mga tropa. Ha? Ay, samantala, mga katropa! Puntahan mo na lang natin yung ating po mga kasama mga field reporters sa kanila pong mga bit-bit na balita ngayong pong hapon na ito. Hapon ng Biyernes sa Hunyo 12, 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station ng XFM Palawan. Ay rin po ay napapanood ng live sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, kung naman ang ino po magiging tagapagbalita, katropang Alizon Salvatos. Sa detalye ng ating po mga balita, motoristang laseng sa Quezon, Palawan, sugatan matapos sumemplang. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng isang motoristang laseng matapos kasi itong sumimplanga sa bahaging pakurbada ng barangay Tabun, Quezon, Palawan kamakailan. Yanilala lamang itong si Alas Buya kung saan ayon sa isang motoristang si Albert nag-overtake para sa kanya si Alas Buya. Subalit pagdating nito sa bahagi ng pakurbada ay dito na raawa sumalpok sa baryera. Samantala agad naman sinugod sa pagamutan ang motoristang laseng habang patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga Quezonian na iwasang magmaneho lalo't kung nasa employee siya ng alak para sa ganoy maiwasan ang ganitong insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon Palawan, Real Garan XFM News.
0: Salamat at katropang Ray. Oo nga, paalala ha. Lalo ngayon po may mga pagdiriwang tayong ginaganap dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Oo ha, at ako eh paalala lang kapag medyo sabi nga ay nasobrahan o sa kasiyahan, may iwasan talaga pag nagbaragat-bagat, diba? Oo, yayaan talaga yan. Yung tinatawag na ma-shot-shot kita na eh. Yung shot, hindi na po shot. Kung sa kayo nung paro, ing-kwan dun. Ing-tungga rin. Hindi na po yun inom, ha? Huwag na lang po magmaneho, ha? Magpahatid na lang. Kung papasyal ka naman talaga sa mga ganitong mga pagdiriwang, huwag ka na lang magdala ng sasakyan. Commute na lang. Safe ka pa. Diba? At saka wala kang alalahanin. Hirap pa naman maghanap ng mga parking area ngayon. Sa kapito lang hirap. Kailangan mo talaga maghanap. Para wala ka ng problema, ano na lang. Ano ka na lang, commute at least. Ang dami naman po naman masadang mga tricycle multicab dyan. Doon sa mga munisipyo, ganun din. Kapag kayo po ay, sabi nga, meron pong karga. Nakakarga na ng Agua de Pataranta, wag na po magmaneho. Yung sabing, kaya ko yan. Sa umpisa lang po yan, pero lalo na kung medyo malayo-layo ang uuwian mo, ay iba na po yung dating ng hangin. Nakakaantok na yan. Tapos wala ka pang kasama, talaga namang disgrasang abutin, ha? Paalala lang po yan, mga kabayan, mga tropa. Kung ayaw nyo, wala naman kami magagawa. Total, buhay nyo yan. Ay, samantala, JTF o Joint Task Force Malampaya, nagdiwang din po ng ika-isandaan at 28 taong kalayaan ng Pilipinas. Kaya mga aktibidad ang kanilang ginawa doon sa Joint Task Force Malampaya Headquarters. Alamin po natin sa balita ni Katropang Belia Mucha.
2: na si isang Joint Task Force Malambayan sa pagunitan ng ika 128 year anniversary ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas ngayong araw, Hunyo 12, sa kanilang impilan sa Villa Libertad El Nido. Bitbit ang temang kalayaan, kinabukasan at kasaysayan. Isinigawa ang pagdiriwang bilang pagkilala sa kabayanihan at sakripisyo ng mga Pilipinong lumaban para sa kalayaan ng bansa. Sa programang binigyang diin ni Commodore Carlos Ruiz III, Philippine Navy Commander ng GTF Malampaya, ang mensahe ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. tungkol sa kahalagahan ng pagkakaisa, pagmamahal sa bayan at patuloy na pagtupad sa tungkulin para sa kapakanan ng bansa. Ayon sa mensahe ni AFP Chief, mahalagang manatiling nagkakaisa ang bawat Pilipino sa isang layunin upang mapanatili at maprotektahan ang kalayaan ng bansa para sa susunod na henerasyon. Naging pagkakataon din ang pagdiriwang upang muling alalahanin ang mga sakripisyong ginawa ng mga pambansang bayani at mapagtibay ang pangako ng Armed Forces of the Philippines na pangalagaan ang soberanya, seguridad at kaunlaran ng Pilipinas. Patuloy namang ipinahayag ng GTF Malampaya ang kanilang suporta sa mga adhikain ng AFP tungo sa isang matatag, ligtas at maunlad na bansa. At yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Soup, ang sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bili mo siya, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, sa parehong din pong pagdiriwang, yun daw pong bayan ng Brooks Point, nagsagawa din ng programa. Alamin naman natin ang detalye mula naman kay katropang Dennis Chua.
3: Sama-samang ginunitan ang pamalang bayan ng Brooks Point at mga residente ang ika-isang daan at 28 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas ngayong June 12, 2026. Pinangunahan ng lokal na pamalang ng Brooks Point ang flag raising at rail laying ceremony bilang pagunita sa kabayanihan at sakripisyo ng mga bayaning nagbuhis ng buhay para sa kalayaan ng bansa. Dinuluhan ito ng mga kawani ng munisipyo, un-uniformed personnel at mga estudyante kasama mga mamamayan sa nasabing bayan. Ang tema ng pagdiriwang ngayong taon ay kalayaan, kinabukasan, kasaysayan na nagpapaalala sa bawat Pilipino na palagahan at ipaglaban ang kalayaang tinatamasan natin ngayon. Sa mensahe ng pamunuan ng LGO, hinikayat na ang lahat ay maging bahagi ng pag-undad ng bayan sa pamamagitan ng pagkakaisa, disiplina at pagmamahal sa bayan. Ang kalayaan na hindi lamang ginugunita, kundi sinasabuhay sa araw-araw na serbisyo at malasakit sa kapwa. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, sa iba pang balita, pamamahagi naman ang bigas sa barangay Siksikan, hindi rin natapos. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
4: Patuloy pa rin ang pamahagi ng rice subsidy mula sa Office of the President sa Barangay Siksikan, Puerto Princesa City. Kinapirma ni Kagawad Pugi Oxon na hindi pa natapos hanggang ngayon ang distribusyon ng bigas sa mga beneficyaryo. Ayon sa kanya, pa isa-isa na lamang ang mga residenteng nagtutungo sa Barangay Gymnasium ngayon kung saan isinasagawa pamahagi. Dagdag pa ni Kagawad Oxon, kung hindi matatapos hanggang ngayong araw ang distribusyon ay pagpapatuloy raw ito sa Lunes upang masiguro ng lahat ng beneficiary ay mabibigyan ng kanilang ayuda. Samantala, ayon naman sa isang barangay worker na kasama doon sa namamahagi ng bigas, nasa 200 sakupan ng bigas ang natitira. Sa tala ng barangay, umabot sa 1,247 residente ang beneficiaryo ng rice subsidy mula sa Malacanang. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Golder Balti na tumutulong para maging maayos sa pangaramdam ng ating tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Mike. Samantala, yung sitwasyon din po sa barangay Bangkaw-Bangkaw, sa ganyan din po, itong rice subsidy rin po, may tutuloy naman daw po nila sa araw ng bukas, Sabado at Linggo. Dahil hindi rin po natapos kahapon. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
5: Live Report.
6: Pambihira, magandang hapon, katropang ani. Eh, yun na kahapon ay hindi nga natapos yung bigaya ng rice subsidy ng national government sa barangay Bangka-Bangka kung saan aabot ng, siguro sabihin natin na nasa 60% yung mga nabigyan ng rice subsidy gawa ng naging mabagal yung pagbibigay ng bigas doon sa aking mga kabarangay sa barangay Bangka-Bangka. Instant lang, out of 765, lahat ng mga dapat na matanggap. Pero hindi pa lahat ito nakatanggap. Kaya nung umabot na ng alas 8 ng gabi, ay suna ang punong barangay Kapkits Tanggana. Sabi ay kung po pwede na umuwi, wala naman magiging problema. Upuwi man yung mga nakapila, basta yung kanilang pangalan nakalista, at sigurado naman ito ay makakatanggap ng bigas. Kaya kahit na abutin ng hanggang Linggo, simula bukas hanggang Linggo, magpapatuloy ang bigaya ng rice subsidy ng national government sa barangay Bangka-Bangkaw. Ito ang naging pasya ng barangay gawa ng inabot na nga ng alanganing oras yung pagbibigay ng rice subsidy na naganap kahapon sa barangay Bangka-Bangkaw. Pero namin tapusin sa araw ng Sabado, kaya panawagan kung po pwede pumunta ang mga kabarangay o yung Bangka-Bangkaw simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ngayon, kung halimbawa hindi pa rin na propangali na matapos ito bukas, walang problema. Uubusin pa rin lahat ng nasa 7.5 hanggang sa araw ng Linggo. Medyo mahirap lang talaga dahil kung ano ang naranasan ng aking mga kabarangay, katropangali, noong araw ng Linggo, sa mabagal na sistema, ganun pa rin yung mararanasan. Mabagal pa rin ang inaasahan na magiging flow ng sistema gawa ng sumama kasi yung DILG. Bukod doon sa mga dokumento na kinakailangan na may comply at papirmahan at may bigay ng mga pangalan sa DSWD, yung DILG, yung mga requirements din. May mga papel din na dapat pilapan at pirmahan bago makatanggap itong scam at bago pumunta sa releasing ng 10 kilong bigas na ibibigay sa aking mga kabarangay sa Bangka-Bangkaw Katropang Aligar. Magiging proseso na saan? Sa Sabado at Linggo, Katropang Ali. Bagal, no?
0: Mahaba. Matagal ang proseso.
6: Matagal.
0: Oo. Ah, sabi nga, bibigyan mo na lang ng ayuda, pahirapan mo pa. Good.
6: Ganun lang talaga. Pagjagaan lang talaga. Kahit kami sa barangay, yung punong barangay, humingi rin talaga ng paumanhin. Hindi part ng barangay yung ganong sistema. Sabi nga ng aming pamumuno, kahit ako, gusto ko rin talaga na wala nang mga ganong proseso at maibigay na lahat na mga, ilan lang yan, kukunti lang yan sa napakaraming bilang na mga residente ng barangay Bangka-Bangkaw, kung pwede naman sanang mabilis ka na bibigyan. Kung kami ang tatanungin, gusto namin i-release na lahat yan. Yun lang, pagdating lang doon sa mga papel at dokumento na kinakailangan, doon na siya. Doon nagiging matagal yung proseso, kaya inaabot ng halos 30 minutes para isang sa isang nakapila na tao bago pa matapos, bago pa susunod yung kasunod na nasa pila.
0: Yun nga.
6: Matagal.
0: Oo. Sabi nga natin, yun nga ang pinakang sinasabi, yung essence ng magbibigay ka nga ng ayuda, pahihirapan mo pa. Yung pagpipil up ng mga dokumento, karagdagang dokumento. Na-verify na sila, di ba? Oh.
6: Na-verify na.
0: Na-verify na. Oh, may karagdagan na naman to. Talaga naman. Gobyerno nga naman talaga. Oh, daming dagdag requirement. Hindi naman pwedeng isahan na lang.
6: Na-verify na sila at tumili na yung barangay ng mga karapat-dapat o yung pinakamahirap, poorest of the poor. Hindi, pagkatapos noon, in-approve nila. Paglabas noon, in-intake pa noon nakarang araw. Pagkatapos ng in-intake, meron pang final interview uli. Pagkatapos noon, yung pinaka-actual na bigayan, meron pa rin konting interview. Ganon, nakita natin yung papel ng DILG, pambihira, naka-type na in computer, yung computerized yung mga pangalan. Pagkatapos noon, kailangan mo pa rin talaga handwritten yung papel mo. Pagkatapos permahan, pambihira, sabi ko, nandiyan na yung pangalan. Isusulat mo pa, di...
0: Di ba?
6: Di lang pa talaga. Kukuha pa ng mahabang oras para lang matapos yung... para sa isang beneficiary. Hey, so, tagal, talaga.
0: Yun na nga eh. Yun na nga yung, ano doon, yung sinasabi niyang nakakatawa. Nakakatawa talaga. Yung mga nagiging kalakaran. Anti-red tape. Paki-check nyo nga itong naging sistema na ganito. Sana hindi na maulit. Yung ARTA. Paki-check nyo itong... Diyos kong mabagay. Ha? Sinasabi na nga, bibigay ka ng ayuda, salamat. Pero pahirapan mo naman, salamat pa rin. Ha? Katropan Gerald.
6: Kaya nga, naging mabagal man. Ganun pa man, ang barangay nagpapasalamat. Kaya inaasahan namin, dahil pag-anunsyo kagabi ng aming punong barangay, pagkatapos nun, umalis din naman yung mga nakakaunawa. Gawa ng kahit na umabot pa ng linggo, nandun yung pangalan nila, sigurado makakatanggap, umalis na sila. So inaasahan namin, bukas, alas 8 ng umaga, dadagsak sa sila, pipila sila uli. Kung hindi man matatapos ng buong sabad ko, pagdating ng linggo, bibigay pa rin sa kanila para makatanggap nitong rice subsidy ng national government.
0: Sana naman matapos na sa araw ng bukas, di ba?
6: Para
0: para pare-pareho kayo, yung benepisyaryo at yung barangay, nasabi nga tumutulong lang, mag-assist, makapagpahinga. At saka yung mismo, yung taga CSW, pagod na rin yan.
6: Pagod na. Totoo yan. Kasi ilan lang yan? Isa, dalawa para sa isang barangay na ang bilang ay daan-daan o yung libo. So nakakapagod din para sa isang in-charge ng PSWD para sa payout.
0: Tama
6: so mabigat para sa kanilang trabaho. At nais natin sana na magkaroon ng bakante pagdating ng linggo para pag Monday, fresh sila sa kanilang trabaho. Pero kung mayroon silang pasok ng Sabado at linggo, pagdating ng Lunes, parang buong isang linggo nagtrabaho sila, walang pahinga. Awawa naman.
0: Ibale, sana nga matapos yan bukas dyan sa inyong barangay, Kagawad Gerald.
6: Sana tumayo tayo na magiging maaga at magiging mabilis yung proseso para sa pagtatapos ng rice subsidy ng national government dito sa Barangay Bangkaw Bangkaw. So mula dito sa Barangay Bangkaw Bangkaw, Gerald Gallen, XFMU.
0: Yan ang sinasabi, mga kabayan. Galit na naman. Sabi ko nga, di ba kayo na mapagpalaya? Parang hindi pa rin tayo malaya sa mga ganitong sistema, mga kabayan, mga katropa. Opo, magbibigay ng ayuda. Ay, salamat! May ayuda! Pero sa pagpamamahagi ng ayuda, pahihirapan mo pa yung pong benepisaryo. Teka, ayuda nga ba? Parang lumalabas na, nagmamakaawa pa itong mga benepisaryo. Dahil sa mga dokumento na kailangan pang fill upan. Ano ba yung ginagawa ng anti-red tape sa mga ganitong sistema? Nache-check ba ito ng mga taga-arta? Anti-red tape o ka-commission. Pa-check naman po itong mga ginagawang sistema na ito. Ibigay po ng ayuda. Pahihirapan mo pa. Katulad niya, na-verify na. Nalista, na-verify, na-double check pa, verify uli. Napili na, nasala na talaga yung poor of the poorest. Mga katropa, tapos mukat-mukat mo, nakapila na. May panibago na naman. Oo, napipil upan. Kailangan pa handwritten. Meron namang computerized na. Maliban dun sa mga typographical error, mga spelling, na bibigyan naman ng certification ng barangay. Pero yung pipil up ka na naman sa panibagong form. Mukhang hindi na po ata makatarungan yon para dun sa mga beneficyaryo. Tama po ba, mga taga-arta? Tatanong lang po, kung baka may nakikinig lang. Mga kabayan, mga katropa, 12 minutos makalipas sa pong alas 5 ng hapon. Samantala, muna natin yung mga rice subsidy na yan. Siksikan at bangkaw-bangkaw. Hindi rin nalalayo doon sa ilapang mong barangay na hindi pa rin po tapos. Pare-pareho po yung mga nagiging tawag din eh, dahilan. Karagdagang pinipilapan. Iwan muna natin yan. Punta muna natin yung bayan ng Cuyo. Yung Cuyo Municipal Police Station, kasama yung Philippine Coast Guard Cuyo, nakiisa rin po sa paggunita ng anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Ano kayang programa ang kanilang sinagawa doon, ha? Katropa natin sa balita, Rick Tabe!
5: Report. Nakisa ang Cuyo Municipal Police Station at Philippine Coast Guard sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas ngayong araw, June 12, 2026 sa alas 7 ng umaga, nang isagawa ang seremonya ng pagtataas ng watawat sa harap ng gusali ng Cuyo MPS sa Barangay Tingatanga sa Naturang Munisipyo. Layunin ng programa na bigyang pugay ang mga bayaning Pilipino na nagsakripisyo at nakipaglaban para makamit ang kalayaan at kasarinlan ng bansa. Nagbigay din sa kalagahan ng pagiging makabayan, pagkakaisa at tapat na paglilingkod sa sambayanan bilang mahalagang bahagi ng pagpapatuloy ng mga bunga ng kalayaan. Nagsilbi rin ang paggunita bilang paalala sa mga kapulisan ng kanilang tungkulin na pangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mamamayan. Panatilihin ang kapayapaan at kaayusan at protektahan ang buhay at ari-arian ng publiko. Patuloy namang pinagtibay ng Cuyo Municipal Police Station ang kanilang pangakong maghahatid ng serbisyong may integridad at dedikasyon para sa mamamayan ng bayan ng Cuyo. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santum Plus Coffee Mix. Nakapagkapi ka na, ginagamot ka pa. Mabibili sa Yes to Health Clinic sa buong lalawigan. Katrupa mo sa bayan ng Cuyo. Rick Tabi, XCP News.
0: Matamang salamat, katropang Rick Tabe, mula sa bayan ng Cuyo. Samantala, 15 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. Karagdagang mga balitang lokal pa rin. Yun dalamang pong mga tricycle dyan sa bayan ng Quezon na meron pong prangkisa. O, nag-apply ba ito? O, pumalo lang daw po sa may gutumulang 100. Bakit? Anong dahilan? Alamin nga po natin ang detalye sa balitang ito. Katropa natin, Ray Elgaran.
1: Report. Pumapalo pa lamang sa ngayon sa 183 na mga tricycle sa Quezon, Palawan ang mayroong prangkisa sa pamamasada kung saan base ito sa naging agenda ng konseho na dalawa lamang ang dumagdag mula sa dati nitong bilang na 181. Kaya paalala naman ng pamahalaan sa mga driver at operator na dapat umano ay sumunod na ang mga ito sa alintuntunin pinapatupad ng pamahalaan para sa ganoy magiging patas ang pamamasada gaya sa iba. Samantala, ayon sa datos ng ginaukulan, mas marami pa rin raw ng mga tricycle ang wala pang kaukulan dokumento kumpara sa may mga prangkisa na sa munisipyo. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Garan, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Local government unit ng El Nido, nakibihagi naman daw po sa destination branding and marketing training na kinumisyon naman ng DOT Mimaropa. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
2: Report. Pinalakas pa ng lokal na pamahalaan ng El Nido ang kakayahan ng mga tourism stakeholders sa larangan ng destination branding at digital marketing matapos isagawa ng Department of Tourism, Mimaropa, ang Destination Branding and Marketing 101 training mula Hunyo 8 hanggang 10 sa Lakas sa Teresa, El Nido. Layunin ng tatlong araw na pagsasanay na mabigyan ng mga kalahok na mahalagang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng mga digital marketing tools at branding frameworks upang higit pang mapalakas ang promosyon ng El Nido bilang pangunahing destinasyon ng turismo sa bansa. Ayon sa lokal na pamahalaan ng El Nido, malaking tulong ang naturang programa sa pagpapahusay ng kakayahan ng mga local tourism stakeholders upang makasabay sa makabagong pamamaraan ng marketing at matiyak ang mas mapanatiling pag-unlad ng industriya ng turismo sa bayan. Nagpayag naman ang pasasalamat ang LCU El Nido sa DOT Mimaropa sa patuloy nitong suporta sa pagpapalakas ng turismo ng El Nido. Binigyang diin din ng lokal na pamahalaan ang kahalagahan ng pagtutulungan at tuloy-tuloy na pagkatuto upang higit pang makaingat or maiangat ang kalidad ng mga serbisyong panturismo at maipakilala ang natatanging ganda ng El Nido sa pandaigdigang merkado. Patuloy namang isinusulong ng LGU El Nido ang iba't ibang programa at inisyatiba na naglalayong mapanatili ang pagiging world-class destination ng bayan habang isinusulong ang responsable at napapanatiling turismo ng El Nido. At yan ang balita dito sa inyo ng Santo Plus Gold, ang katuwang mo para sa malusog na pangangatawan. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, tunay na kalayaan ay nasusukat daw po sa pagkakaisa ng mga mamamayan. Yan po ay ayon kay Mayor Lucilo Bayron sa kanya po naging mensahe kanina sa pagdiriwang ng Independence Day. Katropa natin sa balitang yan, Mikey Scotte.
4: Hindi lamang pagpunita sa kabayanihan at sakripisyo ng mga bayani, kundi pagpapatunay rin sa nananatiling buhayan, diwa na kalayaan sa pamagitan ng pagkakaisa, malasakit at pagtutulungan ng bawat Pilipino. Ito ang naging sentro ng mensahe ni Puerto Princesa City Mayor Lucero Beron sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan ng Pilipinas na ginanap karina sa Rizal Park, kung saan dumalong iba't ibang sektor mula Puerto Princesa City at lalawigan ng Palawan at maging karatig ng munisipyo. Ayon kay Mayor Beron, ang tunay na kalayaan ay hindi lamang nasusukat sa mga tagumpay ng nakaraan, kundi sa kakayahan ng mga mamayan na magkaisa para sa kapayapaan, kaundaran at maganda kinabukasan ng susunod na henerasyon. Binigyang pugay rin ng alkalde ang mga bayaning nag-alay na kanilang buhay para sa kalayaan ng bansa at hinikayat ang bawat mamayan na ipagpatuloy ang kanilang ipinaglaban sa pamagitan ng pagiging responsable, makabayan at aktibong kalahok sa pag-unlad ng lipunan. Pinasalamatan din niya ang mga barangay, ahensya ng pamahalaan, mga paaralan, uniform services, civil society organizers at mga kabataan sa kanilang mahalagang ambag sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagsusulong ng kaunlaran sa komunidad. Sa pagkatapos ng kanyang mensahe, hinimok ni Mayor Byron ang lahat ng Pilipino na patuloy na isabuhay ang tiwa ng kalayaan sa pamagitan ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan tungo sa isang mas maratag at maunlad na bansa. Yan ang balita natin sa inyo na Vision X Plus Capsule na tumutulong para may balik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Mike. Samantala, oras po natin, alas 5.21 na po ng hapon. Sa huling bugso ng ating po mga balita.

0: unit ng Palawan PPO at may koordinasyon naman sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDMA Marupa. Inilalang sospek ang Celia Serum, 36 years old, lalaki at residente ng barangay Pilan sa bahay ng Brooks Point. Naaresto ito matapos magbenta ng isang head salt transparent plastic sachet na shabu sa isang pulis na nagpanggap bilang agent. Nakuha sa kanya isang sachet na tumitimbang na humigit kumulang 0.77 grams kasama ang buybas money na 1,000 pesos. Kasunod nito ang body search ay nadiskubre rin sa ang dalawang karagdagang sachet na hininila ang shabu na may kabuhang timbang naman humigit kumulang 2.20 grams kasama ang packaging na may tinatayang street value na 14,960. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Brooks Point Municipal Police Station ng suspect habang inihanda ang kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na putis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chu XFM News.
1: Maraming salamat, Katropan Dennis, at sa ating po mga kasama, mga field reporters. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Handog naman po sa inyo yan. Anang Santon Plaza Coffee Mix, Santon Plaza Herbal Oil, at ganoon po ng Cess the Pain. Sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan, nakakaranas sa matinding pananakit ng ulo, pananakit po ng katawan. O, delikay ka po ay may trangkaso na. O, wag na po pagtiisa ng mga sakit na iyan. Cess the Pain muna yan, katropa. Opo, Cess the Pain Capsule. Meron pong paracetamol na siya pong tutulong para tanggalin ang mga pananakit o matitinding pananakit na iyong nararanasan sa iyong katawan para makabalik ka na sa normal mong galawan. Cess the Pain, mabibili na rin yan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ay maganda nga po muna kay katropang Echo Echalar. O dyan sa Abaruan, makulimlim daw na hapon. Ay, sa Port Barton pala, sorry. Sa Port Barton ka pala? Sorry naman, katropang Echo Echalar. Ingat sa biyahe, ha? At kasama niya si Dodoy Aliones, Jim Waldanggan at Janjan Kasumpang, mga solid XFM mobile apps user. Aba talaga naman, oh. Sige, thank you. Ingat kayo sa biyahe, mga katropa dyan sa Port Barton. Wala pa announcement, ano, Engineer Moises? Wala pa, no? Sige lang, oh. Tabi lang tayo, mga kabayan, mga katropa. Doon sa kinalabasan nung pong paantiguan sa dalan at ganun din yung pong Festival Queens performance ha? Tapos lang po mga kabayan, mga katropa, sinagawa po yan sa PGP after nung parada, konting refresh lang nung mga kalahoka sa paantiguan sa dalan, then nag-proceed na hanggang kanina mga mag-aalas stress. Ngayon po, tapos na. Tabayan natin yung announcement. Kung ay i-announce ba ngayon or mamaya sa grand opening program na isasagawa sa Ramon B. Mitra Sports Complex. Ay, naku naman, oh. Sa mga magtutungo naman dyan, mamaya, eto na. Oh. Sex bomb pala yung mga performer niya, tsaka si Nico Hiala. Mga kabayan, mga katropa. Eto yung mga ipinagbabawal na dalhin, ha, mamaya sa concert grounds. Siyempre, bawal po magdala dyan ng baril or mga anumang sandata. Mga kabayan, matutulis na mga bagay, siyempre, bawal din yan, ha? Bawal din daw pong magdala ng sigarilyo kung sa loob mismo. o dun sa grand

0: sigarilyo, vape pods, o vape pods, o anumang pwedeng pagmula ng sunog. Siyempre, bawal din po magdala ng alak. Or talaga namang bawal. Ay lalong-lalo na yung ipinagbabawal ng gamot. Alangan naman. Lakas naman ang loob ng magdadala pa niyan dyan, ha? O, ipinagbabawal din po pala magdala ng selfie stick at tripod. Kung hindi po kayo legit na media, na meron pong mga passes na para sa gagawin nilang pong coverage. Huwag nyo na po kayo magdala. Maaari kasi itong makatusok. Selfie stick at tripod. Bawal din po yung bote, tumbler, lata o anumang matitigas sa bagay. So, paano yun? Yung mga wag dito. Plastic. Na mga plastic bottle na lang ng inumi ng dalimpo ninyo. Pero yung bote or tumbler, yung mga tumbler na bakal kasi, di ba? Yung pwedeng panghampas, bawal po yan, ha? Yung mga mga pet bottle. Yung mga naka-plastic pet bottle na mga inumin na lang. Pagkain at inumin mula sa labas. Yun lang. Bawal pala yan, ha? Yung mga matutuli sa bagay gaya po ng payong, gunting, paper cutter, bawal din po yan. Yung magsasagawa ng dyan. Kapkapan. What? Kapkapan talaga. Malalaking banner, bawal din. O, siyempre, yung mga may idol, yung sex ball, baka may magdala pa dyan ng mga banner, ha, na malalaki. Yung mga nakapako, pinapako, ha, sa mga, bawal din, ha. Malilit na banner, pwede. Tsaka yung yung nakatarp. Walang frame. O, siyempre, bawal din po magdala ng alagang hype nyo. Yung mga for mommy, tsaka mga for daddies dyan. Baka isasama nyo po yung inyo pong mga pets, poor pets. Huwag na, kasi nai-stress lang, ang daming tao. Maiipit lang yan. Alam nyo naman po yung mga hayop, pag nai-stress yan, pare, naghahanap yan ng baka magwala pa yan dyan. Mag-tantrum. Mga gat, problema pa kayo. Kaya huwag nyo lang dalhin yung inyo pong mga poor pet, ha? At syempre, iwasan din po ang magbiro. Ito. May batas dito, mga kabayo, mga tropa. Iwas, ito napaka importanteng paalala. Iwasan po ninyo ang magbiro. Wag po kayo magbibiro sa mga ginaganap na mga concert. Sa mga maramihang tao. O, sisigaw kayo. Magbibiro kayo, sisigaw kayo na mayroong bomba. Nakaw! Matik, bibit-bitin na kayo sa impila ng pulis at kakasuhan kayo. Napakabawal po yan, ha? Lalo na, siyempre, kayo magbibiro lang, man na may bomba. Nako, delikado po yan, ha? Kung meron kayong knowledge, may mga otoridad kayo, tayo dyan na nakaantabay naman at sigurado. Marami yan. Marami ang gabi. Nandyan po yung Palawan Provincial Police Command Office. Siyempre, nandyan din yung ating City, Puerto Princesa City Police Office. Kasama pa dyan yung mga anti-crime, CTMO. Andyan po yung Philippine Coast Guard, nakita ko kanina. Meron din mga personnel. May mga itatalaga rin po mga sundalo dyan. Kaya wag na wag po kayo talagang magbibiro. Na may makita kayo or may nagbabanta kayong may bomba. Basta may kinalaman sa bomba. Wag na wag po kayong magbibiro. Okay lang, sigaw nyo, sex bomb! Ganon. Pero kung sisigaw nyo, may bomba. Ako, delikado kayo. Wag na wag po kayong magbibiro niyan. Kaso, ang buti nyo. Direkta kayo talaga sa sa piitan yan. Nako, mga kabayan, makatropa. Yung mga pinagbabawal ng mga dalhin, okay lang yan. Kasi pwede mo nang iwan yan, wala ka namang kaso. Pero po yung magbibiro ka, na mayroong bomba. Kaso, ang abuti mo dyan. Sa airport man, sa palengke man, sa basa matataong lugar. Yan, yung ground yan, concert ground. Ako, bawal na bawal po kayong magbiro ng may kinalaman sa bomba. wag po ninyong gagawin yan. Oh, pero yung mga naaamoy nyo, mga katabi nyo na merong putok, putok lang. Sabihin nyo lang, amoy putok. Pero huwag yung sasabihin, may bomba. Ako, delikado kayo dyan. Oh, sigurado kayo. Sigurado kayo makakasuhan. Tsaka doon naman sa mga magtutungo, ha? Mamaya dyan sa konserto ng Sex Bomb tsaka ni Nico Hiala. Oh, maglagay muna ho kayo ng tawa sa kilikili nyo. Dala kayo ng ano? Oh, yung sachet na mga deodorant. Pawisan man kayo, oh, lagay uli! Para wag mga moy yung inyo pong mga leki-leki. Para hindi naman po kayo kapagsabihin ng katabi nyo, oy, amoy putok ka. Diba? Oh, ito pa, bawal din po yung paggamit ng laser pointer. Ha? O yung mga ano? Mga nabibili diba mga laser-laser? Oh, bawal po yan, ha? Huwag nyo na pong dalhin. Pero yung talagang pinakabawal, yung magbiro ka na may kinalaman sa bomba, ha? Huwag na huwag po ninyong gagawin yan. Yung tumbler, yung basta plastic, okay lang. Huwag lang po yung tumbler na lata. Bawal. Ah, oh, di lalo po yung bote. Ah, yung tin can, bawal din yan. Oh, yung mga bottled water, plastic. Oh, yan, pwede. Yung meron naman, di ba, tumbler na plastic, di ba, Engineer Moises? Pwede yun. Ha? Eh, ito, mga paalala na kagad. Oh, may karagdagang paalala pa rin po, ha? Itong komite na may mga kasiwa sa mga pakonserto para sa baragatan. Oh, yung malalaking bag at waste pack ay sa ilalim daw po sa inspection. So, wag na kayong magdala. Wala naman pong lamang importante yan. Ah, malalaking backpack siguro ito. At saka yung mga waste pack. Sa ilalim daw po sa inspection. Yung mga waste pack pwede siguro. Ano na naman po yun eh. Siguro cellphone or iba pang mga importanteng gamit. Pero sa ilalim po ko sa inspection. At iwasan din po magdala ng mga bata na wala pang 12 anyos. Ito para hindi po maipit. Alam niyo naman po. At may mga bata kasi nagtatantrum yan pag medyo mainit yung paligid. Eh, kung mag-umpok-umpok talaga kayo dyan, ako. Mahihirapan yung mga bata. Iiyak lang. Hindi kayo mag-e-enjoy. Kaya huwag nyo nang dalhin. 12 taong gulang. Pababa. Huwag na raw po ninyong dalhin, ha? Tandaan din daw po ang malapit na exit at iwasan ang restricted area. So may mga paalala, may mga signages naman yan, ha? Kapag sinabing restricted area, wag na po kayo magpumilit. Restricted na nga yun, ha? Siyempre, alamin niyo po yung mga exit. Saka sakali man, emergency. Imbawa kayo, may emergency. Alam niyo kung saan kayo i-exit, ha? At iwasan din daw pong maghagis ng anumang bagay habang sasagawa na nga po ng konserto. Diba kasi diba naghagis ang kung ano-ano. O yung mga bote ng tubig, ha? Yung bote tuloy. Plastic bottle ng tubig, huwag nyo po itatapon. O ha? Tapon nyo sa tamang tapunan, basurahan. Itatapon nyo habang kayo nag-i-enjoy. Ay, nako. Nasobra ng enjoy, naiwasli. Huwag naman po. Isipin nyo, may tatamaan po yan, ha? At ito nga, sabi nga natin, itapon yung mga kalat sa tamang basurahan. Huwag naman po tayo maging ano, anong tawag dito? Burara sa mga basura natin. Alam natin, may dala tayong basura. Pagpasok, paglabas, bit-bit yung pa rin. Hanap lang kayo ng mga basurahan dyan. Siguro magkakalat naman yung mga basurahan dyan. Mga kabayan, mga katropa, ha? Paalala lang po yan sa ating po mga kabayan magtutungo. Mamaya! Dyan, sa Ramon V. Mitra Sports Complex na gagawin niya. Kung saan gagawin yung pong performance ng Sex Bomb at ni Nico Hiala. At ganun din yung pong grand opening program at firework display ng Baragatan 2026. Paalala na kagad dyan, ha, mga kabayan, mga katropa. Prepare na kayo. sa mga nagbabalak, lalo na po yung mga titos and titas, mga kapanahonan po ng sex bomb. Daming po nag-idolo dyan. Daming mga naging pelikula, may naging soap opera pa yan. Bukod dun sa regular na sa programa na kanila sinasayawa noon. Kaya sikat na sikat ang sex bomb. Daming umahamon sa mga baguhan ngayon, mga dancer. Pero sila pa rin yung tinitingalahan. Sila pa rin yung iniidolo. Ay, 37 minutos na makalipas ang alas 5 na po ng hapon. Kami ni Engineer Moises, maghahanda na rin. Hindi po kami pupunta. Oo, maghahanda lang po kami para sa ating pong mga musika ngayon pong gabi. Mga worship song. Worship song para sa ating pong mga kabayan, mga katropa na gusto lang pong mag-relax. Makinig na mga awiting nagpapasalamat sa ating pong Poong Lumikha. Mamaya po yan, after lang na ating pong palatuntunan, ha? Uncle Roy Alcantara, pupunta raw ito doon eh. Oo, doon sa ano? Concert ng Sex Bomb. Ahay! Sige, nako, mga kabayan, mga tropa! Sa mga oras na ito, sa mga magtutungo, ha? Ang sports complex, ligo na kayo, lagay ng tawas or deodorant, ha? Tapos baong kayo ng deodorant. Pagpapawisan kayo mamaya, mapapa-induct talaga kayo dyan, ha? Kaya naman, mga kabayan, mga katropa, kami ni Engineer Moises, magpapaalam na sa ating pong pang-Biyernes na edisyon ng programang Asintado. Sa ngalan po ng buong pwersa ng XFM Palawan, sa pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Sa ngalan po ni Engineer Moises, ako sa bagong technical, ako naman ang inyo pong nakasama, ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alison Salvatus. Maraming salamat po mga kabayan, mga katropa. Happy weekend, long weekend, at happy Independence Day po sa inyo. And happy Baragatan, mga kababayan. Tropang Alison, magandang gabi na po, Pilipinas!
1: Sumainyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan. Dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Samsung Plus Gold.
6: Ako po si Emeldata Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
5: Samsung Plus Gold.
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa
13: Santon Plus Gold.
14: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Santon Plus Coffee Mix.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Kaila Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika. Exam.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Christian music. Now playing on Gospel Hour on XFM.

Hour on XFM.

Pagbibig kang mabuti sa buhay namin, Panginoon. Kaya naman dapat ka naming awitan, papurihan at sambahin, Panginoon. Simula noon pa lang, Panginoon, sa aming mga ninuno, Panginoon, ang katapatan mo hindi nagbago, Panginoon. Kaya, Panginoon, dinggin mo ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas ka naming sasambahin.

Ibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamang ang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig.

in this world can separate us from the love of Christ.